0: kamu for the day minus 12% mo tambal blairan sa gobyerno sa na katropan January, ha? Ang imo blairan sa gobyerno is equivalent to more or less 120,000 pesos. That's how it is being computed, ha? Inaya ano lang ha, overview ha. Bird's eye view lang ini kung paano gina-compute. Kung ina taxable, pero kung non-taxable kalabanan sina 3% of your declared income. Kaya ito yung baligya mo, be, non-vatable. Gabaligya ikaw dira karon sang mga frozen foods. Gabaligya ikaw da karon mga soft drinks. So ini mga non-vatable, gabaligya ikaw ka agricultural products, bugas, animal feeds, mga non-vatable ini. So kung gin-declare ni mo, sa tuig, mahambal ikaw nga ang neto o kung ang akon gali nga gross. Ang akon nga gross is 1 million, kuhaan ina sang 3% tax. 3% na kalabanan nga gina-kuha. Depende sa assessor. May ara na sila libro nga balasihan. Pero most likely, that's how it works. So kung 1 million declared nimo for the entire year nimo sininga gross income, subuhin na nina sang 3% tax, etc., etc. So more or less, ang balayaran mo dara, mga 30,000 pesos plus. So ang imo income is 1 million. So dira ina mabase sa tax records. So kung ang tax records mo, ang income mo for the year is only 1 million, pero ang imo deposited to the bank, nga income is 50 million, that is disproportionate. Di inagalin ang imo nga legal nga source of income gin-declare ni mo is 1 million lang. Tinga, hambalun mo kag justify mo nga ang nag-appear karon, for example, sa deposited and sa deposit sa imo sininga account is 50 million, whereas the 49 million naghalin. So ina, pwede mag-question nga nag-gin-conceal, gin-tago sang nagda-deklarar sa iya sininga income. Ang iya sininga income, ha? Why niya fully gin-disclose sa gobyerno before the Bureau of Internal Revenue. That's why, ladies and gentlemen, madugo ini kag medyo boring. Basta gani, computation, medyo boring. Kaya wala pa sang Big Bang kita nabatian. Wala pa kita sang Big Bang sini nga na nakuha sa testimonya. Inamahambal ba lang may gin tago sa nga lote nga nakapangalan sa yaway gin butang sa salen. That happens to Corona. Mahambal nga ang iyang bangko may unod. For example, para dako na lang kag maka-appreciate kita, 1 billion ang unod sang bangko. Ang declared just nga net worth is only 98 million. Ang pamangkot, di inagalin ang 902 million. Diba? Pero wala pa up to now. So, ladies and gentlemen, ginahulat pa nato nini. Kay ang next nila sininga i-presentar, most likely, mga tax records sang Vice Presidente. Sa iya sininga, ginbayran sa BIR, proceed sa linsa sininga mga business interest. Let's say, for example, may gina-operate sa dito nga mga korporasyon o konegosyo, pila bala ang declared income for the year since 2007 sang 2008, 2009, up to 2025. Ha? Kay kon ang iya declared income dito sa ITR niya, income tax return, sa iya sininga gin-file income halin sa mga negosyo niya, maga-correspond niya ang nito niya malabot sa mga lapit-lapit 98 million kiti may iban pa man siyang sources of income. So, doon niya, for example, ba? Diba? So, ina mga biyan, ha? Makumparar kag pwede mabutang side by side. Income mo sa negosyo mo, amo ni. Ang declare mo nga net worth nga mo lang ini. Pero isa pa dere, ladies and gentlemen, kami dio gray area. Bangod kami ara sang bank accounts man base, ang iya sininga bana, happens to be ang bana niya, operates a law office. Si Mans Carapio is a lawyer. Ha? He is a lawyer. may ara sa sangin na tawag sini nga law office. Kag hindi bala, may ginpabati-batian si Vice President Sara Duterte without mentioning names, pero daw ginatumod dia si Congresswoman Jerville Luestro, now the lead prosecutor sa impeachment against si Iya, nga may utang pa kunong pilato 8 million sa kaso nga ginuyatan sa law office ni Attorney Manscarpio, kaso ni Attorney and Congresswoman Jerville Luestro. So that's it, ladies and gentlemen. So ini mga byan, we are heading towards an exciting part, or if not, makadto kita sa another boring presentation. Depende ini sa ginauyatan nga dokumento, ebidensya, kag mga witnesses, deklarasyon sa mga witnesses sang prosecution. It's already 8:09 sa ato sa ring pagparaga dari sa palatuntunan Bullseye. Ginadulong sa inyo sa Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sanson Vitamin C. Amoning ultimate trial sang Yesos Incorporated nga pwede na itong gindahimun suplemento, adlaw-adlaw, parang makaparan ang kakulangan sining mga vitamins, minerals sa itong sining lawas. Kaya hindi adlaw-adlaw makakaon kita sa sustansya nga mapagkaon nga makakoop up sang ginapangayo nga amount sang nutrients sa lawas ta. Amoning ibanti, hotdog kagitlog sa aga, may makuha ka man da sa hotdog kag itlog, kag kanon, pero hindi enough para sa demand sa lawas. Ti pagkapanyaga karon may sabaw, linaga ka baboy abi nga may lakot abi nga langkay-langkay da, may makuha ka man pero hindi enough. Ha? May protein ka na makuha kag iban pa gid nga mga vitamins and minerals maybe. Pagkapanyapon karon ti piniritong isda, may makuha ka man somehow pero gamay. Unlike mga abyan, niya kung mag-utan ka, damo sa makuha kang sustansya. Pero ti hindi kita makautan. Ti kung ikaon na lang kita sa mga utan kag prutas. Mahal man kung magbaka ka per kilo. Tagpilang kilo subong sang mangustin? Tag 250 pesos per kilo? May ara sang tag 200? May ara guro gagmay tag 150 or 100? Pero ang ara sa mangustin, ang sansone, ara sa iya sininga panit, hindi sa kulamog, sa iya sininga liso. So that's why gin-process ini, ang halin sa iya sininga panit, ang sansone, para ma-preserve ina, it was specially processed sa laboratory, sa Yesos Incorporated, and napurma ang sansone plus gold capsule, nga may mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Amo maning premium D3, nga may virgin coconut oil, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Amo man ina sa Sanson Vitamin C, kunop doon mo ning tatlo, nagaululupod pagid ina sila. Kay may mga vitamins nga kinanglanon ang good fats para nga maproseso sa lawas. For example, vitamin A. Ma-convert abi to vitamin A. Ang kinanglanon sa lawas, talins kalabasa abi. Kinanglan niya sina ang good fats, just like ang good fats nga ara sa premium D3 nga virgin coconut oil kag malunggay oil para maproseso sa lawas. May mga vitamins kag other minerals nga hindi maproseso kung wala sa vitamin C. That's why nga ginarekomendar ta ang pag-inom sa Sanson Vitamin C upod sa Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Sanson Vitamin C. Ha? So that's it, ladies and gentlemen. Mga quality products ini sa Yesos Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. Ang last weekly draw na ton will be on Friday sa Sanson and XFM, libo-libong pa-premio promo. Kaysa September 27 ang grand draw. 50,000 pesos ang grand prize. Ina, ladies and gentlemen, for Panay and Negros area lang. So, mag-grand draw kita na 27th and last weekly draw naton this coming Friday, may mabaton pa sang 3,000 nga paldo. So, ina mga abyan will be on Friday. Last weekly draw sa Santo and XFM, libo-libong pa-premio promo. Ang mga produkto sa Yes to Health mabakal nyo man sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Even sa Watson's Pharmacy, sa ano gani, pwede man ka muna kabakal mo. Sa TikTok shop kag sa Shopee, bla pwede ka muna order. Basta agi lang ka mo sa official store sa Yes to Health. Ang official store sa Yes to Health, sa TikTok kag sa Shopee, ang Yes to Health Inc. 2011. Alas 8:13 sa ato siling pagparagada. Good morning, gid kay Paterno si Tarpak Libad the Third. Sir, good morning. Thank you for listening. Good morning. Landa kang shout out sa San Yonte kag Paklibar family sa Barangay Alegre Uton. Sa kay Ma'am Hermite, good morning. Kay Ma'am Idna Puray, good morning. Gid kay Sherwin Marcuwi, good morning. And also, sa kay Ma'am Idna Puray, ginagreet siya lang na si Mr. Jigo Puray. Sir, kamusta ang pangapinyo da ni Ma'am Idna? Sa kay Ma'am Florita Fontonalgo Alien sa Freedom Highway, Limudyan, good morning. Kay Ma'am Lucille Capio sa Hong Kong, kagpamilya Capio sa Leon, good morning. Sa kay Tristan Wayat Gulay, good morning and thank you for listening. Dari sa XFM 100.7 Iloilo sa Palatuntunan, Bullseye. Well, sa ato siling pag-pangaragan, ma-check kita karon sa report talin sa kay Katropang Tibor. Kay sa Provincial Board, kag sa Governor's Office, may ginpatawag a meeting, but it was a closed door meeting, si Governor Defensor together with NGCP and other stakeholders pertaining sa madata nga rotational brownout. Ibalon ta na karon ha. Kung ano nalabutan sa istorya ni Governor within GCP, kag ang aksyon sa sangunang panalawigan, kay nalarmang sangunang panalawigan, kay permilang brownout ang Ilico 1, Ilico 2, kag Ilico 3. Ay, abin nyo, kamulang. Pati gani, dari sa siyudad si Ililong, more permiman brownout. Culprit! Ha? Sinong mastermind? Natudlo sang Ilico, natudlo sang more. National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Amon isang palaagyan, talayunan, amon isang nagapaagi kag nagapalatay sa linyaya sang supply sang kuryente pakadto sa Ilico, pakadto sa MUR, kag pakadto pagid sa iban sini nga mga power distribution utilities. Ato ni ladies and gentlemen, nga pagapatpaton sa ato sini nga pagparagad, ha? Ano bala ang ginaduso sa sanggunang panalawigan? Ano bala ang namitingan ni Governor Defensor kag taga NGCP? Hasta saan o kita mag-suffer sang rotational brownout? Kay kon mag-manual load dropping, gani do gayo miuhum pa ya mga ha, taga, not all ha, na mga decision makers sa NGCP. Magambag kita decision makers do sa mga official baladra o pwede ka decision. Ha? Doga yumyuhum pa sila. Ang ginatawag naton sa nga manual load dropping is synonymous to that sa ginatawag tasang una nga rotational brownout. Hindi lang gusto nga tawagon rotational brownout kay kalaw ay pamatian brownout mo. Basta gani negative ti. Ha? Amo nang masakit pamatian bisan sa English kung i-describe ang ha, baso nga may unod nga tubig. Paghambal mo nga half full, ay siling nga tod. Ha. Pero paghambal mo nga half empty, nga inugay kaganida. Pero parehos man lang half full kag half empty. Magamal ikaw nga manual load dropping, parehos na sila sa rotational brownout. Ang ginasuffer tanga rotational brownout, diriya sa siyudad kag probinsya sa Iloilo, thanks but no thanks to National Grid Corporation of the Philippines, according to Eleco, according to MUR, amoni sila, ha, ang naghambal nga bangod kulang ang ginapaagi sa linya sang NGCP nga kuryente pagadto dali sa aton sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Why? Oh, why? Apamangkot hasta sano kita mag-suffer sini? Asa san o kita nga mag-antos sang ginatawag naton nga rotational brownout. Ato ni mga biyan nga ibaluan sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Bullseye! Good morning gid sa security guard sa Quarry Taxi. Sa managa monitor subong sa Quarry Taxi. Good morning kay Mr. Kagkay katropang Rodolfo De Lapos Jr. Good morning kag sa tanan nato sa ning mga taxi patrollers ha. Good morning gid, thank you for listening. Halong sa pagmaneho ka, good morning lang sa inyo pasahero ha. Nabalik kita sa report with katropang Phoebe Borges Tibor Morales sa ato sa ning pagparaga da oras tights already 8:18 in the morning.
1: XFM.
2: Yes, Tosh!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwan nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
3: The Secret of Health. Sample Gold Live Testimony.
5: Amulita po, itur po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking paninimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilin ng Sample Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo po sa kanila ay sana po ay inigay yung aking ginawa at umilin ng Sample Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Inaalis po pa nila mga nararamdaman sa buong katawan.
3: Sanzone Plus Gold, mambibili sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Sanzone Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Sanzone Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at panghihimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Sanzone Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkus ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Sanzone Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Sanzone Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Sanzone Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Sanzone Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
3: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Jess, ang online manager ng Tinjol. Unti-unting humabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Class Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka-Vision X Class Capsule ako.
3: Vision X! Epektibo! Supertan mo rin! Vision X Plus. Mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga elektron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
3: The secret of health.
4: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Bisulix Plus Soft Gel.
3: Santon Plus Coffee Mix. Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
4: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: The secret of health.
4: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
3: The secret of health.
4: Ulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Bisulix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
3: The secret of health.
4: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes,
1: magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madabong entry, mas madabong na chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sa 5,000 kapesos. Kasi ikaw na ang masunod na isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sa grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Si Boosters for details from a period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02938 series of 2026. Responsibly.
7: Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na ang retinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
8: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
10: Sunzone Coffee Mix.
11: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
12: Magvision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
11: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
11: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: Dito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang inihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagtalalaki, magturbo, dairy food supplement, full men, magtaglay ng maka, pampalakas ng libido, may taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan, turbo, dairy supplement, full men, para sa mga lalaking tigasin.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Pinamaoda, pagatibalong, at ang pinoproblema ko yung underarms, and then yung an-an, wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Sumbutin na rin po ang aking kilikili, nawala na rin yung an-an.
2: 7 Plus Herbal Soap. 7 Plus Herbal Soap.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Isang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Good. Mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuklayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Ambulan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfall Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Sa pinakamalapit.

0: oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.33. Bullseye! Padayon kita sa ato sa ringa pagparaga, darigi hapon sa palatuntunan Bullseye. Well, sinima tineon mga abi, and we'll be checking sa ato sa ringa patrol with katropang Phoebe, katropang Romel Paklibaran, katropang Jansen Crisostomo, kay menasapuan nga patay. Live! Report! Sa linya sa Cinema Tineno punta si Katropang Romel Paklibar. Katropang Romel, please proceed.
1: Katropang Jusel na sa puanalis siya sa iya sining amigo nga nagapungko pero way na sing kabuhi. Katropang Jusel, dari sa may entrance ang Water World bala sa Altacera Village, sakop na disang Barangay Balabago. Haro Katropang Jusel, nag-inom niya sila sa iya sining mga upod sang pagtulog kagabi, nabugtawanan ni siya nga nagapungko sa bangko pero way na nagahulag. Katropang Jusel, aring upod niya balaw si Paul. Paul, ano oras ka mo naginom kagabi?
2: Alas 9 sir.
1: Tang gabi? Tapos ano oras ka mo nagtulog?
2: Nauna lang sa akong tulog.
1: Ano ka damo inom niyo?
2: Duwa man nakabutil ng Red Doors, tapos isa lang sa kasyat nagtulog sir.
1: Nagtulog siya? Pero gano'n siya pagka sa pumugin sa aga? Mga ano oras?
2: Mga last 4, nagapungko na nasa bangko.
1: Paano mo siya nasapuan?
2: Nagbugtaw ko git, sir.
1: Ginpukaw mo?
2: Ginpukaw ko pa. Ginpukaw ko sa wala na. Tayo na git.
1: Uwain sa gulag?
2: Uwain na, sir.
1: Bali, di ni siya gaubra?
2: Sa water station.
1: Refilling station? Dari mas alta kira?
2: Oo.
1: Paano ka muna nagkilala kayo?
2: Tubangay mo lang among ginobrahan. Sa DNL.
1: Kabalas tubang yan. Gamay sa fire station dapat.
2: Oo, sa fire.
1: Di, tapos, permi ka mo, permi di siya kakatusin mo.
2: Kami, permi di kakato, dari kami kakato, dari kami kakino.
1: Kasi,
2: gabi-gabi kami din.
1: Kagaliin ganyan siya?
2: Nagaruwas, kamitan.
1: Ruwas sa kapis?
2: Kapis.
1: Pila na edad niya?
2: 34.
1: Sino nung hayo niya?
2: Si Rino Bacusa, Dinosta.
1: Si. Pero doon siya yung ka-star?
2: Sa kay boss niya.
1: Sa din?
2: Sa dito sa Vaporation.
1: Dito sa Piang. So, nagkanto lang siya, nag-inom ka mo?
2: Kami nga doon. Upod kami di kanto, ari motor gamit naman.
1: Si. Ano, why man siya binagreklamo si Imo nga may nabatsyag siya kagabi?
2: Sa nga po, nagreklamo sa akong sa kakipod niya.
1: Amo na.
2: Amo na.
1: Ari na din sumong Katropang Jusel ang taga-Soko.
0: Lapit gid na Katropang Romel sa ano? Sa Water World?
1: Oo, lapit daw. Kundi entrance ang Water World.
0: Pasulod
1: ka sa Water World. Pero mga tatlo kabalay.
0: Sa left side, before, right side kung magpasulod
1: left
0: ka?
1: Left side. May
0: okay.
1: Pulang gate, di ba?
0: Oo.
1: Tapos may...
0: May tiyanggi na da, di ba?
1: Oh, yes. Ang atubang niya dito, bodigas, ang ano, sang San Miguel.
0: Oo. So, ang balay nga may tiyanggi?
1: Yes. Amo ni tiyanggi. Amo ni balay ni tiyanggi. Oo, nag-cut sila di kagabi. Pero, sino yung nag-star dari?
2: Ako.
1: Amutong isa, ang upod niyang isa. So, nag-cut po lang kayo mo diya para nga mag-shot ka mo, abi. O, perme ka mo di gainom.
2: Perme
1: ka. Perme. So, ay, why man sabi... Kagabi, huwag mo nabatsyagan.
2: Bakit, sir? Tulog
1: ito. Pero pa, ang iyang kinapungkuan, kinatulogan, malapit lang? O ingaday lang?
2: Ingaday lang
1: eh. Huwag yung sabi na ka...
2: Huwag ito kabatsyag, huwag ito sa nangayon po.
1: O, isi. So, anong posisyon niya sa bangko?
2: Mula... Wala nga eh, pungko.
1: Kaga idag? O, isi. So, may katapang Jusel, ang situation dari, naging papanahog na niya sa bangko. Kay gina fingerprint sang taga-Soko ini siya taga-Kapis ni siya. Tapos nag-obra siya sa may refilling station. Ang ano daw la refilling station kuno may karwasan da sa hansang fire station.
0: Ha.

0: Chera, ngayon hansang fire station, may gunin nila ang isa man sa mga kabulig dere, isang tagbalay. So dere sila permi nagkakadto kag magshot. So
1: kag ano nagsulod sila sa balay katro para
0: may kay balay. Sulod balay. Sulod ka do ano do grahis ang balay. Tawag ni ang do
1: so balikon sa gabi sa ang changging ana ginapasulod yang customer ya dere sa grahi para maginom.
0: Thank you pala. Oo. Kay ang ila barkada tawo man sang tagbalay katro pag Jocel mo.
1: Oho.
0: So dere sila permi kuno nag inom. Kaya mo lang to kagabi.
1: Ano oras sila nagbulublog gabi ah?
0: Mga alas 9 ko no.
1: Hmm. Tiway saya da kalin, dira lang saya.
0: Why?
1: So kuno mo dira sa kay Star?
0: Diri man sila, hindi siya di kay Star.
1: Oo.
0: Bali diri lang sila tulugan. Kaya siguro why nagurugin pa kulis ang barkada niya.
1: Mm-hmm.
0: Na mano mag puli kasi ba si nakatulog na katapang Joseph.
1: Oo. So siya ning may delargo puti?
0: Habol na siya.
1: Habol ni?
0: Oo. Nagkipahigda na siya. Pinitabunan siya sa sang habol.
1: Damo inom nila kagabi hao?
0: Isa man lang ganit ko nung kasyat ang inom niya.
1: Oo.
0: So nung sa kay Paul. Kay Paul ganit. Duwa man lang ka botilyari doors. Gininom nila ti pero sila gininom sa do grahe gid sang balay na may nagisa sila gin butang tapos may bangko diri siya naga idag sa bangko no diri sa natulugan
1: so alas 9 sila nag bulublog pero mga ano oras sila umpisa inom
0: emang ko tong busy pole wat eh.
1: Kay damo da kapon kagabi tao ka tropa Romela mga around mga 7:30 to 8 damo da kapon hindi man gid damo ha may nagatambay da kapon ni may pulungkuan da sa Guas Changi mo nakaagip ako da kagabi nagsulod ko sa Water World may mga nagapinungko pa damo kay ti Changi ina Blackland soft drinks Blackland sigarilyo Blackland na dimnon masami may naga table table da kon kay isa
0: ko tabili wat si Paul Paul si Katrapang Joseph.
1: Paul, ano oras sig kamo nagumpisa inom kagabi haw?
2: Alas 9, sir.
1: Alas 9. Timprano pa ko na nakagi kagabi, siguro mga around 8 o'clock no, between 8 to 8:30. May nagatambay da sa guway. Ano masami gid man kon mag-inom kamo dara kamo sa sulod haw?
2: Oh, sir, sa sulod.
1: Sino ang tinawos ang tagiyas ng balay?
2: Si Lisa Bergia.
1: Bali, ang babae. Pero sino sa inyo ang amo niya si Lisa?
2: Amo ko.
1: Amo mo. Bali, nagkadto sa dara sa imo. Dara, that's why nga dara kamuya sa sulod na kainom. Kay kung na customer ka lang sa Changi, ara ka lang na sa Guas Plungkuan.
2: Sa Guas.
1: Pagkatapos, mga pila kaminutos ang inom ninyo?
2: Nag-shot lang sa isa ka-shot, sir.
1: Tapos
2: nagtulog. Nauna sa amon tulog.
1: Permisa na gatulog, haw?
2: Kung tamaan kami kahubog, di rin lang kami gatulog, sir.
1: Mm-hmm. Sa kagabi, anong plastarya pagtulog ya din sa nagahigda? Dara sa nagdaan niya na subong?
2: Sir, nagatungko lang sa bangko.
1: Ining bangko stall nga ginapungkuan ni subong sa taga Soko, dara sa gapungko, dara ka mo gapungko?
2: Sir.
1: Pagkatapos ikaw ya kagabi, pag untatin nyo inom, din kayo nagdiritso?
2: Sa bangko ng yelo, tulog man.
1: Nagtulog. The bends ng yelo ni, dara ka gatulog?
2: Sir.
1: Siya, natulogan, gaigda na lang sa salog.
2: Sa bangko.
1: Okay pa man pamatsyagan niya kagabi, haw?
2: Nagreklamo sa abis sa napon sa likod niya.
1: Pagkanto niya, nagreklamo siya?
2: Sa likod niya.
1: Nga ako, no, haw?
2: Wala lang ko balo, sir.
1: So, ano gininom niya? Whiskey o con beer?
2: Red Horse.
1: Isa ka shot. Isa ka baso?
2: Oo.
1: Tapos, mga pilang minutos, ano istoryahan nyo parte sa reklamo sa dolain matyagya, why man?
2: Wala man sir, amamalan to, nagambal man lang sa likod niya.

0: why man siya high blood?
1: Why lang ako balo, sir?
0: Hmm. Why man siya gistoryabe? Kung may
1: wala,
0: high blood siya
1: kung ano ay? Wala, panugad.
0: Oh. Pero, mga pila na ni edad niya?
1: 34.
0: 34. Bata, pagali. Why man ni kagi nga na stroke?
1: Wala man.
0: Hmm. Why man da siya nakagi abing nagbatsyag siya? Pagkanto idrasin niyo, mag-inom-inom?
1: Why man, sir? Amo malanto, sakit lang likod niya.
0: Hmm. Mga pila na kabeses na siya nakagi tulog sa imo?
1: Nalimutan ko na, sir. Eh, oh. Damo na idabe.
0: Mm-hmm. Ah, bali, grupo, haigig ka mo yan, ha?
1: Oo, barkada, haigig kami yung aduwaya.
0: Oo. Okay, taga-Capiz ka man?
1: Concepcion.
0: Ah, Concepcion. Ah, bali, nagkilalahay lang kamo. Dugay na kamo ni nga nag-amiguhay?
1: Sang match lang, sir.
0: So kung mag-flow priming sa, sa nagakanto si imo?
1: Oo.
0: Oh, accessible man, abi kag tapos may changge man mo, no?
1: Oh, sir.
0: Oh, lapit man lang lalakton kay TV Room Fire pagkanto dira. Why gani guro 10 minutos lalakad mo 5 minutos?
1: Lapit lang.
0: Mhm. Duha lang gid kamo nagainom kagabi.
1: Apat kami gabi, sir.
0: Ang duha iya.
1: Natulog na sa boarding house nila.
0: An taga diin sila ya dira man sa Alta Chera?
1: Oh, sir. Dire lang sa likod ta balay nag boarding house ni sa likod ta balay mo.
0: Mhm. Why man na binaginamo gabi nagtinapulay sila?
1: Why, sir? Why, may asamo niya?
0: Oo. Inom lang gid yakon mainom.
1: Oo, inom lang ko mainom.
0: Oo. Ining nasapuan niya patay, ano, gapanigaliyo man eh?
1: Oo.
0: Oo. So, why gid siya reklamo? Mula na, sakit likod niya, ha?
1: Oo, sakit likod lang.
0: Mm-hmm. Ti mga, ano oras niyo nasapuan kagay na, napatay na?
1: Nabugtawan ko lang sa alas 4, ginpukukal ko pa sa mo.
0: Oo.
1: Kaya ba ko, makuli ka, maiubra?
0: Mm-hmm.
1: Pagkano sa wala, napatay na gid.
0: Diyos. Pero amo na nang plastarya, no nagahapa sa ako nagakaya?
1: Gakuan sa bangko, gasandig.
0: Ako na mo ginakwat yun lang ni kaginpa, ginpakaya.
1: Ginakwat sa tagasoko.
0: Mm-hmm. Din sa dampida nagapungko.
1: Dira sa may bangko nga ingod ka orange.
0: Ingod sa orange. Ining puti nga bangko?
1: Ang panda may sandigan.
0: I see.
1: Ang green.
0: Okay. Inang sa tupad siya napungkuhan sa taga-soko?
1: Oo.
0: Gahapa sa das lamisa?
1: Wala, sir, gapungko lang na dasa. Ako na dang gahapa sa may lamisa.
0: I see. So, siya gapungko lang, gid. Ano, ang ulo, yaga tangday sa salandigan, kabangko?
1: Oo, sir.
0: Pero why gig kagabi ikaw kabatsyag?
1: Sir? Oh. Why gig ko kabatsyag?
0: Bisan tig-ik laman gid or nagreklamo pinukaw ya ka wala gid?
1: Wala gid, way man sa na mukaw.
0: Mhm. Sige. Salamat gid ha sa information ha.
1: Okay po.
0: Sige. Katropa Romel.
2: Katropa Joseph.
0: Oh. So ko na mo na napungkuan sa soko, daraya ga pungko na interview ta.
2: Oh.
0: Sa iya nga left side, inang inahambuyan sa taga soko nga bangko, amo ning ginapungkuan
2: niya.
0: Sang napatay? Oh.
2: So ginhakwat lang na si Pegda sa loob. Gin process ang fingerprint.
0: Mm-hmm.
2: Niya katupang Joseph. Wala man ko na sing mosyur abi kagabi. Okay mo lang na eh, ang reklamo abis. Sang napatay ni ang sakit ng iyang likod. Pwede gamayan na lang gani ang iyang inom katapang juice.
0: Oo. Why man sang pila sa lawas?
2: Why is may nakita.
0: Mm-hmm.
2: Pero ti, subject to be confronted ni kiti basi kong requisa ni sang autopsy. Pero based karon sa physical, sa makita natin katapang juice, wala kita may nakita. Di ka to, pila so kung may dugo sa yasining lawas. So mo ni, ang station na rin, pina-fingerprint ni Subong sa taga-soko. Ba't lang kung tawga na ang pamilya, kahit taga-Capiz ni siya, pag nag-aubra lang dali sa sunod sa Iloilo, Katarpang Joseph.
0: Mm-hmm.
2: Ari naman din ang may ginahulat pa hanggang lang makagabi ko na kontak.
0: Oo.
2: Si... Ang... Si... sa kagawad, kagawad sa barangay, in patawag dali.
0: Kung hindi ko magsala, sakop inadira pasang barangay, ano na eh, tinambi-tambi, Balabago, dito sa Pihak, Kubay,
3: Balabago,
0: Kintin Salas.
4: Pero nasa Kintin Salas, kami naka-registered, ano, Gaboto ba na? Ah, pero okay. Nga akong title sa, ano po, sa title pa sa Balay. Pero
2: kami nakagabot. Ma'am, pwede ko pa istar. Gawin ni Erico, ma'am. Pwede ko pa. Sakop sa Malanderia, Palabago. Registered voters sila sa Quintin Salas, Katarap ng Diyosel.
0: Oo. Ang property registered sa Quintin Salas?
2: Balabago.
0: Ah, Balabago. Pero, gaboto sila, sa Quintin Salas. Kay boundary na plungyutan sa Balabago, Ubay, kag Quintin Salas, na nakatropa Romel eh.
2: Yes. Temani gina na kontak na yung pamilya ya. Pagkatunod. Na kontak naman kita pa Diyos.
0: Wife ko ini asawa.
2: May bata pero bulag siya kung asawa eh.
0: Mm-hmm. Ano maniwang ni pagkatao?
2: Oo. So muni ka tapong sumukatropa
0: ano eh. Maniwang siya katropa Romel ang build sa lawas siya
2: kita ka ano ka niwang kita tsaktuhan lang solo tsaktuhan lang magalitia mo lang na de, depende pa ni sa pag investigar sa bungsang polis tiyan mo na ang istorya isang ang makasaysay hindi tatanabi ang tinigo niya eh.
0: Uh-huh.
2: Ang upot niya abi sa tabi nga nag-inom diri.
0: So ang ginatrabawan niya ya malayo did, sa unan sa Bureau of Fire Protection. Bali crossing na da katropa Romel mo Main Street. Dari suhon mo mga 20 to 30 meters away from the Bureau of Fire Protection right side kung magpasulod ka dito katropa Romel may bangka na da mo dira ang water refilling station.
2: Oo. Kira sila ka obra to ato bangay malang ilagi na obrahan ka tropang Jusel. So munang information sige na sige pang process
0: ang na-interview tato kagaina no ya Brayaw
2: sa ano sa ito ginakarwasan
0: karwasan
2: oh do karwasan
0: ang karwasan da nga may talabahan sa una.
2: Ano galing ginaubrahan mo to ya? Sa tabok?
5: GNL Food House.
2: Ah, Food House.
0: Ang Food House.
2: Food yeah. House sa tabok.
0: Okay. Iyan ni, ano na da sa una? Balay-balay ni Tibong Hardilesa?
2: Hindi daw lang sila.
0: Daw mo na?
2: Oo.
0: Okay, may aran na naging construct sa una sa Ilira. Ulunhan na sa Bureau of Fire Protection bla. Eh, Tibong Hardilesa na da sa una ang kalanaan mo?
2: Oo.
0: Oo.
2: Muna, dira ka tatawin Joseph. Kaya doon mga ilang ilang ginaubrahan. Ang that's why nga nag-mikuhay sila.
0: Mm-hmm.
2: So, hindi lang man ito na subong visa binagad to dire. Ang napatay ni dire sa area. Hindi damo na bes. Hindi mag-upod sila inong katropang Joseph.
0: Oo. Oh. Balang tagiya sa food house, amo na dang balay.
2: Oo.
0: Okay.
2: Nakulbaan siya kahit eh, yung siyo mikuhay sila. Pag-upod sila kagabi.
0: Permiglin sila ka date ha?
2: Permi sila. Amo lang nga
0: best of friends sa BFF? Personal,
2: may mga personal nga information bala sa napatay, balaan sang amigo niya. So nga dito kita nakakuha sa mga information regarding sa mga personal niyang information katropang Joseph. Based sa yasin ng amigo.
0: Ano ka konsumisyon siya tungod vlogay sila sang partner niya, no?
2: I don't know lang. Kahit amo ng istorya, bini Paul eh, nga may bata siya. Tapos do bulag siya sa kay sa partner niya, abe. Based na yan sa kay Paul sa pagpamangkot niya man sa napatay ni katropang Joseph eh. Amo nang iya pamangkot. Pero why man abi ko na si may ginaisorya kita abi nga problema ni napatay sa kay Paul ko na nagibing problema ambala na bina kamuno siya abi kahapon niya daw sakit likod niya eh.
0: Oo. Oh, oh. So anong soko karon na process na tapos sa Manila check
2: out. Ari process pa subong tapos nagpatawag sang barangay officials. Dari sa barangay Katropang Joseph.
0: So ang pulis ta luwas sa soko ara naman ng haro pulis no?
2: Police station 3. Sakop ni.
0: Ari man di stupad ta.
2: Ari man di taga ICER. Ambulansya.
0: So why nagidya patay nagidya ka tropa Romela?
2: Yes, so higin tabunan na nila. Posible nga gin check na ni sa taga ICER ang status niya ka tropa ng Joseph.
0: Okay. So right now may ano na da? Most likely diretso na lang sa punerarya ka tropa Romela?
2: Yes. Kasi ginahulat pa diri ang decision sang pamilya bala. Ka tropa ng Joseph kay natawag naman kay na after nga nabalahuba ni kami nabalaan sang amigo niya kasi sa tagbalay nga amo ni tabo saya so gila yung contact ang pamilya so pakadto na diri ang pamilya from probinsya sa Kapi sa Katropan Joseph.
0: Lamig ng lawas siya Katropan Romel? Yami na or tiskog na?
2: Do hindi pa man gid tiskog gid Katropan Joseph kay do mga kulag-kulag pa man sang soko sang nagkuha sila sang fingerprints sa no sa ang napatay ni.
0: Ati kung magamuna na tulugan, we pasado las 9, las 10, sabihin o las 11, las 12, launa, las 2, las 3, las 4. Mga less than 8 hours pagali, pa lang. Most likely nga napatay sa Katropa Romel. Sana sa puwan sa da? Less than 8 hours.
2: Yes. Ari na, minagabot na taga Galino. Galino. General home siguro ni. Ari, pamilya yan ni Guro.
0: Oo.
2: Ilang, lamalapan na rin pa ni sa...
0: Kapis.
2: Kapis.
0: Oo. Arat ng partner niya? Or...
2: Ito puro lakin ng abot. Oo. Makutala natin kung ano niya. Nagalabot rin. Tignan yung istorya ni siya subong. Ang nagalabot rin, tignan yung istorya sa tagiyasang balay. Binasplikar sa tagiyasang balay. Kung ano tabo. Sa puwan sa mga sining amigo, Katropan Joseph.
0: Pamilya. So, pamilya.
2: Din ka mo, di pa ka mamalit, sir?
4: Ma'am,
2: sa Hamindan.
0: Hamindan Kapis. Ano yan yung napatay?
2: Ano mo nang napatay? Auto. Pareho to dyan yung naka-blue.
0: May masakit na sa...
2: Kamu na batsyag si Auto mo?
4: Buti yan yung... Sir, wala ko, wala ko ulit sa mo? Kapulan?
2: Dito gid man siya kapuli. Tagin pasulod pa sila.
0: So taga Hamindan Kapis ha?
2: Hamindan. Hamindan sila halin Katropa Joseph.
0: Oo.
2: Agin patawag ni sila sang pulis. Tagin pasulod to. Bali apat sila. Dala na dira ang driver sang Galino. So, yun pa sa sulod dito. So, gini-explicar dari isang tagiya, isang balay, ang natabo bala sa ilasin ng pamilya Katropang Joseph.
0: So, ang buwag alisin sa balay daw, garahe, no? Bulag sa main portion sa balay Katropa Romel.
2: Oo. Why matumbang bang po, sir? Why? Eh, do wala movement sa iyan nung nagpamersabi. Kaya ang plaster niya sa bangko kagabi, doon mo ng plaster niya sa pagkakita.
0: Baligatang day ang tangkugo niya sa sandigan?
2: Sandigan sa bangko.
0: Gatanga siya? Gatanga.
2: Ado, kundi kabos ang ulo niya sa sandigan sa bangko. So do, medyo gintang day niyang tangkugo niya, magkapatanga. Kung magtulog Katropang Joseph.
0: Buta malin why puwersa, why sa kapamorsa Katropa Romel?
2: Wala. Kasi wala siya kahula. Kaya kung namersa siya abe, laban-laban nahulog siya sa bangko. Kaya ang bangko ni gamay man lang eh.
0: Laban?
2: Oo.
0: Laban-laban ako na mersa pa to siya. Linagapok eh, guro, pag nagdag. Yeah? Bugtawan, guro.
2: Laban-laban siya na pagtagan sa sang ngopod niya eh.
0: Oo. Oh. So sa police ta- initially, why ano ah, may nakitaan sila nga pati maano, possible foul play?
2: Ari pa sa sulod ang investigador.
0: Mm-hmm.
2: Sang police ang istorya diri, ang taga-Soko, taga Icer.
0: Mm.
2: Tag ang police investigador sa police sang station 3. Timangkot ang tagnato ko kung may ara ng pilas sa daro lagob mo nakita sa lawas niya.
0: Mm-hmm.
2: Pag-examine sang taga-Soko, katropang Jusel.
0: Gali daw, intended for garage lang gini niya, gali ang intulugan nila, no? Grahe mm-hmm. lang gini niya, katropa Romel.
2: Yes, oh, grahe.
0: Magatubang ka, left side, amon ang main house.
2: Hmm. Amon ang main house nila. Duway gani man may nakita dari nga mga
0: why man dugo
2: wala
0: traces sa dugo
2: traces so wala
0: mm.
2: wala kita may nakita katropang Jose
3: okay lang wala
0: pa amo lang na galing kaya doon ka unusual bala katropa Romero why gid sa kahulag nagpulok bala palak-palak bala pungko sa Gapon
2: eh ang bangko ni Abi ang ano ko tawag ni ang do ala do hindi man kita humba-humba katropang Jusel ah
0: uh-huh.
2: Galing kay plastic chair ni siya guro gin hot dantiel bala kaya nubo siya ano na nga
0: armchair no may tulong-tungan kamot
2: may tulong-tungan sang kamot
0: uh-huh.
2: Kita man ng green nga plastic chair nga do may tulong-tungan kamot sa kilid nga green na muna siya do
0: at tinubo lang na katropa Romel mo, labaw ang ulo. Dagurugin us-us siya ang buli ya, para makasandig ang tangkugo ulo ya sa landigan.
2: Oo. Kaya ang style niya di isang bangko, do pala huwaya, yun man eh.
0: Mm-hmm.
2: Galing kiti, unlike sa do bangko, ganyan nga pang table chair, ganyan katropang Jusel,
0: mm.
2: Lain siya. Area do may tulungtungan sang kamot tapos do medyo malapad-lapad ang iyang likod.
0: Oo.
2: Nga do pala huwayan do humba-humba gid bala ko nagauya-uya.
0: Mm-hmm.
2: Do amo na iya type niya.
0: So nagareline ang salandigan niya katropa Romel ha? Slanting.
2: Do medyo slanting gamay. Unlike sa mga table chair nga do tindugon siya.
0: Mm.
2: Area do medyo kapaslanting siya ya. Nga pwede kayo pagkaidag mo bala kung doon tuyo kagit ko trapang Jusel hindi mo nang mutikan tulugan ka na
0: mm-hmm.
2: Ma'am anong sakop na di? Kagawad?
5: Kitinsalas
2: o kagawad sa Kitinsalas
0: ang
2: ari dari so Kitinsalas ko trapang Jusel kay binestorya pa bisang kada Soko ang pamilya eh
0: mm-hmm.
2: Tang
0: titi ko nang balunda na gidman ang last touch na tatlo ya ka mga upod pa pati kay Paul no galing kiti katulugan naman ganis Paul napululi naman ganitong mga kopdanan niya nagtululog man to sa likod
2: gani ang yang utod na kayo na ambal niya iway man iway abi ko nakapuli pila nakabulan
0: kiti
2: iway ka istorya sereno sa iyo sining pamilya.
0: Galing kita batian taman tong tagiya ka balay ka tropa Romel nga si Paul kagang napatay permis lang upod kulang na lang gani taugon sila gurong magutods na
2: gani
0: do hindi mo man madudahan bla
2: gani
0: kiti kun hambalon na lagi may ginamo da guro bugtawang katagiya eh aras grahe ya
2: tayo laban-laban kay tropang Jusel eh. Kag driman ni sa mga kita sa likod diyan ikon do may boarding house ang balay. So posible may nag-boarding ang mga borders kay ti upod sang duwa ni kagabi inom borders sa likod eh. Sang balay nga ni tropang Jusel. Kay may borders sa likod. So muni na Okay, may...
0: So, ang pulis ato so, ba to sa pamilya?
2: Oo, ito gina-explicar sa pulis sa pamilya. Ngati, physical lang din sila ya. Ang examen bala katapad yung physical. So, ito gina-convince na ipa-autopsy sa pamilya. Para mabalagid kung may lastro sa lawas at kung anong kinamatay sa aning lalaki katropa yung Diyosel.
0: Depende na sa pamilya.
2: Depende sa pamilya. Kung amon sa pong ginatubang.
0: Oo, kung gusto nila ma-determine get the cause of death, kung, kung may pagpandadua sila sa foul play, pwede na mapa-autopsy.
2: Yes, kung do, hindi sila kumbinsido, abi. Sa physical examine sang SOCO, kag sang pulis, kag sang taga-ICER, pwede nila ma-request na ipa-autopsy nila para madula ang pagduwa-duwa nila katropang Diyosel. Kasi hindi manigid sila yung okay, ang mga are si balikan ta disciple wala. Okay, basi pamilya.
0: March, April, May, June, July, August. Mga anum kabulan na sila nagbarkadahay?
2: Oo. Ma'am? Pamilya. Ano nila? Sobrahan. Sa ginatot, sobrahan. Dugay na rin sa gobra. Mga pila nakabuhay. Fibers. Uway siya, be, balido do, barkada, naging tumabi, ano pagkakilala mo sa iya?
6: Wala man sa gamong ano, klase tao, pero asa magulang ko, pero okay man sa, wala man sa.
2: Malamas manghod siya sa iyo mo.
6: Mag.
2: Puto ka din kay iyo, kawya?
6: Baratakbi yun.
2: Ito ka baratakbi eh, okay. Pero si Juan Tagakap, uway sabi kay Surya nga may nabatyag siya sa...
6: Uway man, okay, masagawa ko na. Pag gani nga si Surya, kapi ko na, punta sila pa na. Pag gani ni Singapore ni Ryan, dito sa kanda, sa Limanon. Di na niya, kung masako na, tapos, kapungko-pungko na sa'yo, naging namsambisok din sa Changi. Tapos, ano naging, nagtawag mo lang ko, naging hagad turo nila din.
2: Pero usually, dito gin man sila punog sa inyo. Din da sa refilling station.
6: So may...
2: Stay-in ka mo da?
6: Da kami ka-pulog.
2: So kagab, iway ka mating alang, awis ang puli?
6: Wala man. Eh, usually kagawin mo sa ka-puli mo. Tapos, ano na, sa pabalaan na mong ka-puli. Sa kay, kung hubog sa galagpo, kina ang gate na mong dito. Tapos galagabong ginanda sa dalawang mga kwadyo mag-pulog.
2: May asawa?
6: Wala. Bata lang.
2: Pero, pro kadaano siya kapuli sa kapis?
6: Wala, makami kapulo. Kaya kis, dugay mo, pipila mga kapulo.
2: Ano nga ba, no? Hamindan, gidman?
6: Sa dina, sa gani, no? Panitan.
2: Panitan.
0: Panitan.
2: Pero, pagay na to, ano, hamindan na to.
0: Uto dya, guro to, sa hamindan?
2: Hamindan ang guro to niya. I see. So, di nyo dugay na dala sa naubrahan?
6: Kami-kami lang nga.
2: Ano, mga 5 years na. Okay.
0: Ano ginkaon niya kagabi?
2: Anong gintaon niya? Anong gintaon niya kagabi, Pon?
6: Oo, panyapon dito.
2: Ang panyapon? Dito sa inyo?
6: Dito sa kanay, Mano.
2: Sa Tagiya? Sa ilan. Sa dito ka magpanyapon?
6: Lain mo kami, dahil tig-angi kami sa Tagiya.
2: Ay.
6: Pagpuli ko, Yagabi, wala na sa... Pero nagpa lang sa Kayabi na naglakas.
2: At sa motor na siya?
6: Nagtatuloy sa turo. Wala mo kami, pagkabalong kundi sa katto.
0: Nalakat siya lang na?
2: Ginano, may motor siya katropang Joseph?
0: Ay, sige.
2: May motor siya.
6: Yan naka-upo dyan man nga barkada yun.
2: Barkada yung motor. Ang pangbadya nga pula. Ay, sige. Kuha niya ni katropang Joseph ang dubali manang niya. Magulang saya. Kag-upo niya git sa obra.
0: Kasi manua mo ah. Kasi manua ta?
2: Oo, kasi manua ta. Nagbarat ako viejo. So, ari naman ang pamilya. So, laban-laban dalaon na lang ni kung diin nga gusto sa pamilya nga dalaon katropang Joseph.
0: Why man ikontra siya?
2: Man sila. Why siya kontra, abi?
6: Hindi wala man sa, kay kami mo lang grupo-grupo diyo. Wala man.
0: Pero permiso sa ginom?
6: Kaya yun, sulit
2: mga permi siya kayo?
6: Kain lang sa permi, pero naanuan ginamon nga kagabi, wala lang yun sa kapuli. Bis ka na na yung kahubog, kapuli, ginasa mo?
2: Oo, mahubog siya, mas yung mahubog siya. Sa inyo, ato is kay Surya, nga daw laing kitang tiyo.
6: Well, man po, kasakit na ulo, yaga, ano na siya, gareklamo. Nga, laing matiyag. Pero kagabi, wala man siya nag-uno.
0: Kuhain sa maintenance, bulong, high blood? Kuhain sa maintenance,
2: sabi?
6: Wala.
2: Wala, wala man. Wala man ka parang Joseph?
0: Basta taman sa kapoy kagapon?
2: Posible. Basta man. Taman sa kapoy. Kaga, why niya sa kabugtaw?
0: Why niya sa gareklamo sa mga upo dyan? Nagasakit likod dyan? Pareho sa reklamo yun ito kay Paul?
2: Why siya gareklamo sa inyo? Binga nagasakit likod niya. Sa pareho sa reklamo niya kay Paul. Nga nagreklamo siya sa likod niya.
6: Kagapilang mo rin
0: sila. Sako sila kahapon.
2: Pero ano, sako git man ka muna?
6: Hindi man sa...
2: Anong iyagid o brada ang
6: pangkwat? Ang sa tubigan, kagtapos is may cleaning kami kanay mana.
2: May?
6: May cleaning, ka-cleaning.
2: Ah, ka-cleaning.
0: Hmm.
2: Okay. Ito pangkwat, tabihan mo lang na eh. May mga delivery pa siya? Delivery?
6: Wala man di siya. Wala.
2: So, amin ka tropang Joseph.
0: Okay. Wala na tuntag, wala investigasyon sa polis ka tropa Romel.
2: Tala ba na bang i-convince kaya ito'y nakabatihan takay na daw i-convince ang pamilya sang pulis nga kung hindi sila kidabi kontinto sa physical examination sang pulis kaya sang ICER pwede sila maka-request for autopsy sa bangkay sang ilahi mata katropang Jusel para mabalaan kung ano gidang kinamatay kung may lastro ang yasining alawas kung may foul play sa kamatayon sang ilahi mata katropang Jusel.
0: Oo.
2: Podre Katropang Jansen, Krisostomo yung balita, ginadalong sinyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3 Culture Body Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Robel Pactubar, XFM News.
0: There you are, live report. Salin sa kay Katropa Romel Paklibaran, Katropang Jansen, minasapuan niya patay dara sa Barangay Quintin Salas. Sa Gualanggida, lapit lang yun dara sa Waterworld. Pakadto sa Altachera, bala, Centennial Village. It's 9:11 in the morning. Inadulong sa inyo sa Sanson Gold Coffee Mix. Ang kape nga may collagen kag glutathione. Di kape nyo da may collagen kag glutathione, laban-laban wai, no? So added ining nutrients sa lawas ta ang collagen kag glutathione. Yun ang mga joints ta ni kadasig ni magdeteriorate kapin pa kung may bisyo ka. Kung hindi manami ang pagtubo sang collagen sa aton mga joints. So kinanglan ta da ang Sanson Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. It's 9:11 in the morning. Good morning kay Roberto Laruan. Sir, good morning kay Nick Espinosa. Thank you for listening kay Apple Tabanda. Kay Randy Santisas, kay Angelo de Monteverde, kay Ma'am Lucille Capios niya kaluoy man. Niya basi na bangungot, basi gid ma'am. Ha, daw mo amo gid na. And also sa kay again Ma'am Lourdes Dixon kay Oso, good morning. Kay Ma'am Dali Iraya, how are you ma'am? Kamusta ka na da? Sa kay William Dakinan, good morning and thank you for listening. Ambal ni Ma'am Lucille Capio, basi nakakaon durian kag nag-inom coke siguro bangungot na sir. Amoning ginpamang ko tagani ka danong panyapon niya eh. Basi ma-check na karon ka tropa Romel ko danong panyapon niya. Blano ginpangkaon niya bala kag nag-inom soft drinks. Insakto na. Kung nagakaon ka mo durian, beware. Nga dungano ninyo sa soft drinks ha. Delikado gina laban-laban madido kagid. Kung hindi ka matabangan ha. It's already 9:12 in the morning sa ato sa ninyo pagparagad. Mabalik kita sa dugang sa ninyo mga balita kag informasyon dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Kay mainom kami ano yung katropan dyan, Rizang Vision X Plus para magsana gamata na mo na. Para nga makita, ang dapat makita. Amo na importante. Ang dapat makita, makita kung masanag ang mata. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:13.
7: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayon okay na ako, pobleng ingat na. Tinigil ko ang piso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
8: Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Santon Gold, Coffee Mix.
9: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sekreto ko nga, active gid ako sa work amo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups sa loadlaw. Luwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kag-glutathione. Kapahubin pa sa nungo. Duty ka gid niya fresh.
8: Santon Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: Ang pinakaayaw po yung naka-eyeglasses sa phone. Kaso, new choice. Dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Bali na napaningin ko at wala na rin akong support na eyeglasses.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malakas.

0: Party ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka,
1: oh no!
0: Patalikod!
1: Ay,

0: FM.
1: Exciting!
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema kung itong ina amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo din na pwede basta mga api ko sa ordinary nga kape. Dumpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Dynamic it kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako niya bugtaw pwede sa premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santone Gold Herbal Tea.
6: Wow! Guwapa ni Guruay. Dami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala! Tingala ko nag-huben ka!
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninis ang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gidbala. Tintang liit mo bayad sa tusyon mo?
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhaway hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magkaan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Diet na pagwasa.
0: XFM.
10: Exciting!
11: Mga katupa, exciting!

0: sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 9:21 in the morning. Padayon kita sa ato sa ringa pagpalaga dari sa XFM 100.7 Iloilo. Ari na kita sa ato sa ringa servisyong katropa.
1: Servisyong katropa! Servisyong katropa!
0: Pero bugnohon ko lanay si Michael Sueta. Good morning, Ida. Thank you for listening. Kay Ma'am Nancy Biado. Good morning. How are you, Ma'am? Thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo sa Palatuntunan Bulusay. Kag-ari na kita subong sa aton servisyong katropa with the SSS or Social Security System.
1: Servisyong katropa! Servisyong katropa!
0: Well, sa gihapon upod ta sa ato sa ring pagparagad ang ato sa ring partner from SSS. We have Mr. Emil Genova. Kay may diskusyon na naman kita subong. Mayong balita sa tanan niya mga SSS members. Mr. Genova, welcome back sa ato sa ring programa sa Servisyong Katropa with SSS.
2: Good morning, Sir Josel. Good morning, tanan nga pagpalamati kag tumalanaw naton. Medyo malaglawig man nga wala kita nakabalik. Medyo masakop, but it's nice to be back, Sir.
0: Okay. We don't understand ang kasakuon subong, no? Especially na bare months, matamat na ni kwentahan na isubong ko na no pang why mabakal ka dapat baklon, why magastuhan ka dapat gastuhon. Inayos gobyerno, pero sa SSS, ate, tulukon mo lang dang billions of pesos ng kwarta sa SSS, Mr. Renova. Pero may balik sa mga miyembro.
2: Yes, so far, mga in terms of benefits, Sir Josel, and mga programs na ito na.
0: Mm-hmm. Pero right now, balikan talang ining party sa, gin-discuss na ito before, sa loan life bala. loan naman na. Pero at least, pwede ka magka-loan. It's loan light. Again, Mr. Renova, and if we speak about loan light, saan ni sino mga qualified nga pwede ka loan sin eh?
2: Yes, Sir Josel, no? Actually, amuning damo pamangkot. Actually, last time pa sa atin since March, kay ibang damo man ka pamangkot kung saan ang offering sin eh. Ang loan light actually is short-term loan. Ang kinalain niya sa mga usual nga regular loan natin, Sir Josel, kay una, hindi na kailanlan nga may maagi pa ni sa employer ang approval, wala na ni employer approval. So to qualify, wala na employer approval, kag ang age requirement is dapat 18 years old and above, kag at least may minimum lang at 12 contributions, Sir Josel. Unlike before nga sa mga salary loan naton 18, 36 months, so subong niya minimum 12 contributions, kag hindi siya ga-require nga may active nga 6. So meaning, basta naka 12 months ka, bisan wala ka 6 active contributions, pwede kaya ka loan. But syempre, nagadepende ra ang amount kung ano kadamo ang imong contribution kag kung may active contributions, kag taas man siya, Sir Josel.
0: No. So, ang requirements lang ha, those nga may arasang accumulated ini nga 12 payments, Mr. Renova.
2: Yes, 12 or more contributions.
0: Bisi utod-utod abi. Sa may ara nga isang tuig, lima ng bayad dya, isang tuig to, tatlo, isang tuig to, lima man. So, pwede na?
2: So, ang munang namin, Sir Joseph, sa SSS, kaya na-mention natin before, na wala ya dormancy or wala ya ang ato ni mga contributions, wala ya silingan, baka kung hugay ka na wala ka bayad, it will not entitle, you know. So, classic example naman isubong ang loan light natin na gina-offer. Miskan accumulated nga utod-utod kag medyo dugay nang imo nga last nga contribution, basta naka minimum 12 ka pwede mo siya ma-avail.
0: Ado na mi jaw. So hindi na kinahanglan ang employer's approval kay kon mag-loan ikaw para sa salary loan. You need really nga papirmahan sa employer's
2: or i-signify online.
0: Oo. So iniya direkta mo lang i-apply sa SSS without nahambalik ka nga, ay, kinanglan ko pa ito, malisensya na sa head office, sa opisina namon, sa kumpanya namon?
2: Yes, actually, kay ang reason si Sir Josel, kay this is with in partnership with the, Union Digital, ang manang una na ito, nga partner, na nag-offer sini with the partnership sa SSS. So, directly, ang application sinibalan is sa app mismo ni Union Digital. So amon ng partner naton nga financial no institution. So diretso na, that's why no need for employer approval. Kag when you say loan light, Sir Josel, iniya design para sa mga inabalang yara ya kita nga mga members nga hindi gusto nga magpanumdom nga alawig ang akong balayran.
0: Ang pamangkot sini kon mag-apply ikaw, ano kinanglan mo gid magkadto sa opisina sa SSSR?
2: No need na Sir Josel, ang amuning nami diri no kay digital na ni siya. All you have to do is to download ang Union Digital nga app. And you need to open an account sa ila, no? Open pag-open mo sa account sa ila and then makita mo na dara Sir Josel na pangitao mo lang ang SSS loan line or micro loan program ni SSS. Maklik lang siya Sir Josel. So after the successful registration, pwede na siya ka try apply kag i-check niya kung pila ang i-amount. Ang amount Sir Josel is between 1,000 to 20,000 ang pwede nga ma-loan. So and loan light kay short term lang niya siya. Meaning, ang payment term siya is between 15 days to 90 days.
0: Ah, butang balon sini, hindi pareho sa regular loan. Nga gina-offer nga program sa SSS, payable for 2 years.
2: This is designed for those among nabalan Sir Jose Gambay nga tamaran sila manungdong nga milawig sila nga balayran. So, naka-design siya for those nga may immediate need lang. Nga let's say, kailan na niya ni, tapos within a month or 2 months, bayaran niya man. So, pwede gid ni siya sa ila kag ang interest is very minimal, that's 8% per annum man gyapon, so nabunubo. So more or less mga 6.63 something siguro if I'm not mistaken, basta 8% per annum na ang interest niya.
0: So other than at least 12 accumulated payments sa SSS, may other requirements pa ini nga gina demand?
2: And amula na ang registration lang kagang pag open lang sa account sa aton nga partner nga financial institution which is Union Digital as of now. Pero may mga succeedings, I think ang under negotiation is RCBC and may duwa pa. Pero as of now is Union Digital. Amula lang na ma-download lang yun sila sa Sir Josel sa app. And then ma-open sila sa account and then pwede nila ma-try apply yan.
0: So you need really to open an account with the Union Bank.
2: Union Digital.
0: Union Digital.
2: Okay, separate man siya ang Union Bank. Okay. This is a separate company. So Union Digital siya. Kag kay dira i-credit Sir Josel ang imong tawag na imong loan proceeds. Kag ang isang requirement Sir Josel, is dapat wala ka outstanding ang loan mo, dapat wala delinquency or wala ka late payment sa mga SSS mga loans. So dapat on time ang imong mga payment for you to qualify pagid. So dapat wala ka late payments sa imong SSS.
0: May mga late payments abi, pero fully paid na, qualified ka.
2: As long as wala outstanding balance, kag ang outstanding niya on time ang pagbayad, okay lang. Kung hindi man affected Sir Josel ang loan proceeds, kung may loan kaya sa imong SSS ng mga salary loan, hindi siya affected ang proceeds.
0: Kay pareho sa abi karon nag-loan tapos nag-apply for condonation kay it's either nalipatan o napabaya-bayaan, pero fully paid na, so
2: okay lang siya. Kung let's say Sir Josel may loan restructuring man siya, kag basta on time man ang pagbayad, kaya ang base sa circular, basta as long as wala lang late payment or delinquency. When you say delinquency or late payment, sa mga may outstanding balance ha, or may bilin pa ang ilang loan sa salary or sa calamity. Pero kung fully paid na yan, bisan may mga late payment sila before, pero zero balance na, wala yan effect sa pag-apply sa loan late.
0: Okay. Pero tiiniya ay sa in partnership with Union Digital.
1: Servisong Katropa! Servisong Katropa!
0: Kung mag-open ikaw sa Union Digital, it's still online man gapon.
2: Yes, sorry, no? Ma-download ka lang na Sir Josel sa ilang app.
0: Okay. Pag-download mo sa app, sa diin i-credit ang imo sining account, kinanglan mo gid mag-open account. Just like for example, makuha ka to ATM or hindi gali, passbook.
2: Ang opening is dra man sa app mismo, Sir Josel.
0: Okay.
2: Dra ka man na fill up. And then, crediting is dra sa account nga na, no? So, either I think ang ATM would pick up mo sa branch nila or ano, no? But ang mismo ang pag-apply, dra na mismo sa app. Kagbala man nato, usually pag nag-agi ka sa app, Sir Josel, or sa online ni bank, usually pwede ka man ka-transact dra man online mo.
0: Sa
2: the pag-credit, kung wala man ang ATM, so physically pwede mo man siya i-gamiton yapon kiti naka-link naman sa imo ang account. Pwede mo siya pambayad, pang-grocery. pwede na siya bisan wala ang physical na ATM.
0: Okay. So, ang loanable amount is from 1,000 maximum of 20,000. Mm-hmm. Paano mo ma-determine ina, mabana-bana kung mga pila ang pwede mo ma-loan or pila ang pwede i-grant sa imo, Mr. Renova?
2: Actually, pwede siya kapili, pero ang maximum is depending on kung ano kadamo ng iyan ang contribution. So, for those nga maka-avail sa 20, Sir Josel, is at least naka 36 contribution siya. Plus, at least may 6 active, no? Whichever is higher na actually kung sa amount, no? Kaya pwede man siya kapili kung hindi siya gusto 20, pwede niya lower. Depende sa iya. Pero ang maximum is 20,000. So, ma-outright, makita yung mga Sir Joseph. Pero, ang big factor is ang kung currently paying siya, actively paying, plus kung naka 36 or more contributions. Pero minimum is 12.
0: Ah, pwede gali sa katropang Ira, sa katropang Janra, sa katropang Joseph, pwede gali.
2: Oo, oh, pwede gali sila. Dulungan sila, Sir Joseph. Pwede nakabakalit siya, no?
0: Ang mga pensioners pwede, Mr. Renova, or active members?
2: Active members lang, Sir Joseph. Kaya ang okay. Pensioners naman isang amatong ano naton ang isa ka topic sa pension loan naman na sila ya. So pero going back sa loan life, Sir Josel, ang always mo lang hambal sa atong program na this is also an opportunity para sa mga startup business or the plan na mag startup business na pangdugang nila kapital, no? Amo nang actually sa nakuha ko nga sa topic na ton last time na pwede nila pang dugang sa ilang basang gamay, at least may pang dugang sila sa ilang startup nga business.
0: Basi gusto ninyo dra mag-umpisa business, no? For example, labi may mga food cart kamuda, mga ano bla nang uso subong street foods,
2: mga mobile na balang mga street food, Sir Josel, doon naman nag-trending subong.
0: Hindi gani, maluto-luto ka mo dra pagkatapos magpa-order online, i-link ninyo with the delivery companies.
2: Actually, Sir Josel, na-realize ko during the pandemic, naglagko na gani sila kayo una sa balay lang. Order, no? So, this is a good additional nga fund for them.
0: Okay. So, kung ikaw lawig na, ang ibang tinuig na, buta mo doon siya, maghambal ka tinuig, may ara kun kaysa, pwede sabi, tag 10 years, 15 years. So, you have the possibility, dako posibilidad nga pwede ikaw matagan maximum amount.
2: Which is 20,000, Sir Josel.
0: Pero payable for maximum of 90 days.
2: Yes, 90 days ang max niya, installment.
0: Ang payment, paano ang payment ni Mr. Renova?
2: Well, pwede man mismo dira auto-debit, Sir Josel, sa account. Pwede siya ka butang dira ang auto-debit, i-deduct dira sa i-account with with our partner na financial institution or over-the-counter man sa branch ni Union Digital or sa mga accredited man ng mga bayad. Center natin. So, pwede siya. So, very convenient, Mr. Josel.
0: Oh, kaya subungadaan, may mga ano na mo, deposit capturing machine na bala. Hulog ka lang da kwarta, tapos isipon mo pila ang libuhon, pilang kinintuson, pilang singwintahon, katuson. Pwede ka naka-deposit.
2: Pwede dira or pwede man i-auto-deduct niya, pasudlan niya ang i-account. Tapos i-signify niya, i-auto-deduct lang da siyang account niya gin-open sa Union Digital. Or sa mga e-wallet, Sir Josel.
0: Kung may mga e-wallets ka mo, i-transferan niyo ang account abi sa Union Digital.
2: Pwede gin, Sir Josel.
0: So, buta mo lang sinin, it's a voluntary gihapon ang payment. Unlike sa salary loan, antes mo babaton sweldo mo, didakan ka na nga daan sang kumpanya, sang ano deductions.
2: May automatic sa mga sweldo mabuhin. Purely, it's between the financial institution kagang sa borrower.
0: Dasi magwa ang pagka-Pinoy, gising isang Pinoy?
2: Sir Josel, anyway, kung hindi nila mabayaran ini, nakalink niya sa iya SSS nga record gyapon. So, ang result will be ma-fall gyapon sa deduction sa magpumaga sa iyang record with SSS gyapon. Kaya nakalink niya sa ano.
0: So, kung ang gin-commit mo payable for 90 days, in short, sini tatlok bulan, hindi ni mo mabayaran for within that period of time, 90 days, what will happen to your SSS account?
2: So far, wala man na mention na connected siya ang mga loan, no? Kasi this is separate gani, directly siya. Pero ang mambal ko, Sir Joseph, mas namin siya ya, kay wala siya penalty.
0: Mm-hmm.
2: No, let's say being late ka 1 month. So 90 days ang yung pili mo, pero sa first month mga payment, na-late ka bayad.
0: Mm-hmm.
2: Pero wala, actually wala siya penalty.
0: Nag-loan ka bi 15,000. You've committed to pay 5,000 a month for 3 months, 90 days.
2: Mm.
0: So, first month mo, hambal, tingbun ko lang sa second month kay i-capital ko ni Anay. So, ang first month mo, dapat yaging commit nga mabayad ikaw, partial. Wala na penalty?
2: Wala. Basta as long as ma-fully paid mo siya within that period nga 90 days.
0: At so, pwede nga lang tingbun?
2: Oo, kung guaya doon muna, interest lang niya bali Sir Josel ang nagadugang. No? So, galing kita isang Sir Josel, ang point is may interest niya siya mo.
0: Oo.
2: So, gina-interesan siya for the short term. But ang good thing is wala siya penalty. Kag, unlike for the external, iban pag nga kumaloan ka sa guwa Sir Josel. Manang bumablapir ni Sir Josel nga.
0: Sa Bombay?
2: Which is taman kataas. Worst comes to worst is mga loan sharks pag idamula Manila. Nga, inaba lang ang interest is the hold up na bla.
0: Mm-hmm.
2: Unlike this one is nasa 8% lang yan. So, very minimal.
0: Amo na gani, kung ara ka mo na magkanto sa ginapalapitan yung permi, ginabanggaan mo lang naka motor, ni gani naka four wheels, gamay to din, humble, 5% lang per month na. Mm-hmm. So, kung i-multiply mo na by 12, that would mean, ang interest niya ginasukot siya sa imo kung balayran mo na for a year, renewal, that's 60%.
2: Mm-hmm. More than half of your gin-loan mo nga.
0: So, iniya is a maximum of 8%.
2: 8% per annum lang sa Sir Joseph.
0: Mm-hmm. So, hindi apektado sini ang imo benefits if in case. Let's say, for example, may plano ka mag-loan ni what sa SSS. Pareho sabi sa ako, no, salary loan. Sabi ko sa SSS, may plano ako. Nag-avail ko loan light. Why ko ma-fully paid? Pabaya-baya akong bayda. Sunod lang. Galing kayo ti ma-accumulate ang interest na?
2: Ma-accumulate. Kag ang partner ng financial institution actually is Sir Jose lang in charge for the collection sini, no? And hindi man same with other programs naton.

0: being employed SSS members, pwede.
1: Hmm, tanan nga active, including OFW members, not tons of employed, voluntary, employed. So, tanan, except pensioners lang, Sir Joseph. Kaya pensioners is both retiree and survivor, pension loan naman ang ila yung program.
0: Kasambahay, mga...
1: Yes, included race ang kasambahay, Sir Joseph, sa loan line.
0: Okay, for example, ang kasambahay, subong minimum pay subong for kasambahay, so 6,000 for Western Visayas per month. So kon mag 6,000 per month ang imo sining sweldo, kon galing kiti kalabanan sini voluntary, no?
1: Yung ibang self-employed.
0: Self-employed.
1: May araman ibang, depende pa Sir Josel eh, kung with employer-employee relationship, kung kasambahay siya, gina-report gid sang employer.
0: Mm. Kung self-employed sabi karon, nagabayad sa pila gani ng minimum nga balayaran subong is 500 pesos per month. Na butang ta bayad sa minimum 500 pesos per month. Tapos sa membro na siya bi ma butang mo mga 2 years. So ma estimate nato na ihan kun mga pilang mabaton niya sina.
1: Usually, kung 760 sila, actually reported, gini sila Sir Joseph lang, to correct, reported ni sila usually pagkasambahay gid yan, nga nila status, reported sa employer. So, I think kung nasa 5,000 sila na bracket, depende ni Sir Joseph eh, kay depende kung ano kalawig, pero kung dugay na sila gabayad, I think nasa, kung di ko man sila is nasa 75% of the average.
0: Sang ila total contribution?
1: Na either amo na or ang ilang monthly salary credit.
0: Mm.
1: Daw mo na siya.
0: So, kung monthly salary credit, that would mean for kasambahay with the minimum of 6,000, 5,000 na bracket?
1: 75% of that, no. Or, i-base man siya sa total contribution niya. Ina kung 36 or more contributions.
0: Mm. So kung 36 or more but tamalos ni more than 3 years of payment with the minimum bracket of 5,000. That would mean 75% of the total contributions.
1: Yes, or ang iyang average monthly salary credit.
0: So kung mag 760 sa monthly times 12 times 10 na be 7,600 plus 14 madala ka buta mo 8,000 times 3, 24 times 75%. So that would mean, mao, naku, sobrang 10,000 gali ang pwede maloan sa kasambahay, ha? Kung 3 years or more of membership na siya, and payment, ha?
1: Yes, Sir Josel. Pero much better, i-confirm, give nila na with the app, no? Kung depend ka, depend, no? Kung i-check nila, kay magwa man na da, kay transparent man, if they would apply. Pero tikon hindi man sila, kung let's say gusto nila mas lower lang dala, pwede man niya.
0: So, buta mo lang sila, pag-apply mo sa app, magwa na da yun ang imo sining loanable amount, Mr. Rino?
1: Yes. Kag included na da, Sir Josel, kay makita ang dala da yun kung pilang total mong, including ang interest nga hindi mo bayaran.
0: May declaration man dira kung pila dano kalawig ni mo bayaran?
1: Ikaw man mapili, Sir Josel, basta between 15 days to 19 days.
0: Mm-hmm.
1: So, depende kung diin kung ano kalawig ang imo agad pili nga terms.
0: For example, subong ha, plano ni mo abi magbakal tra e-trike or e-bike or tricycle, for example. Tricycle siguro subong mga 7,000 to 10,000 namin na tricycle. So kung lunanin mo, miyembro ikaw sa SSS, gusto mo lunan, pwede gali ining declare ni mo maximum of 90 days. Kaysamtang ang tatlo kabulan nga ina, pagbakal mo butang, 2 kabulan na be serviceable. Ang 2 kabulan nga income, amun ang ibayad mo sa ginloanin mo, ginbakal ni mo sa tricycle, for example. Daw, pwede gali, Mr. Rinova.
1: Pwede gin, Sir Josel. Either amo na ginambal naton is either pang tricycad or pang dugang nila sa ilang mga startup business. Pwede gin.
0: Mm-hmm. Pero dapat ano sila, teke sila sa ni Mr. Rinova, kiti hindi pwede or if not, dapat online lang gid ang applications hindi
1: online gid siya kay sa app siya magi Sir Josel app sang ano so minimum gali 3,000 Sir Josel kay ina okay to kung let's say hambal naton nga naka 36 months or more siya either 75% sang iya average monthly salary credit, which is 5,000, no, sa 760, which is ang minimum. Or

0: minimum 3,000 ang loanable niya.
1: Okay.
0: Pero siyempre depende kung taas-taas ang iyang contribution or bracket, mas taas man siya.
1: Mm-hmm. Sa mga regular employees na yati, most likely they can go for the maximum, no? Pwede, qualified, most likely.
0: Kung,
1: mas talawig na.
0: Kung 36 contributions or more plus may active 6 contributions siya, 100% sa iya monthly salary credit. So, pares to be sa kasambahay kay Ina.
1: Mm.
0: So, hindi man lubos sa 3,000, so pwede siya din sa 5,000 or higher.
1: Ah, I see.
0: Pero hindi magnubo. Kung let's say active ang iya pagbayad plus 36 or more siya.
1: Mm.
0: So more or less is 5,000 or higher.
1: Sa minimum wage earners naman butamo 16,000 plus sabi no? Or butamo 15,000 ang iya sa ninyo bracket. And then naka 36 months of payment siya. Butabalo sa ni pwede siya makaloon mga more or less amo-amo man ang
0: oo, basta may active contribution siya. Mga meaning, wala siya at least 6, no? Na within the 12-month period, mm-hmm, before siya mag-loan, may at least 6 siya. So, hindi mag-nubo dira nga bracket. So, with 15 or 16,000 man.
1: Why naman ka mo ni Mr. Hino, wagi na sugo, nga hala ka mo kapang utang to mag-loan ha?
0: Mm-hmm.
1: Kung kinanglanon niya, muning advice lang nato na. Kung kinahanglanon niyo, kinanglan planuhan ninyo, maloan ikaw, anhon mo ina para mabayaran ni mo within 90 days nga allocation sang tiempo. Kay kun mahambal ikaw nga sige lang para may kwarta lang ako, hindi ka na lang anay mag-loan. So kinanglan planuhon mo mahambal ay itukod ko ni iubra ko sang food cart dayon mabaligya ako sang mga street foods. Good. Kay kun makaloan ikaw mga 10,000 guro pwede na na. Dako na na kapital.
0: Amatamat lang Sir Josel nga startup pwede gid.
1: Parehos na karon mahambal ay may bakante to subang sang balay i-capital ko ini bakal ko itlog kag i-retail pagkatapos i-bakal ko ini sang kinanglanon ko ma timpla ko di skin di kag isbuko kag mag
0: pwede mga shake or mga street food Sir Josel or yung ibante mga inabilang gabligya mga dress chicken.
1: Pwede. Bisan sa tubang balay nyo lang. For example, startup capital hambal ay 5,000, umpisaan ko 5,000. Mm-hmm. Umpisaan ko 3,000 minimum. Mm-hmm. Umpisaan ko 3,000, mabaligya ako dressed chicken.
0: Mm-hmm.
1: So baklon mo to and then bligya mo. Why kagid sang ano? Why kagid sang dako ng hassle ko na aram lang stupad balay mo, aram lang
0: wala ka man rent Sir Josel. Kag ina-rolling man mo.
1: Mm-hmm.
0: And aside from that, ang isa pagid ng na notice natin Sir Josel, ginabalang kumiyara ka ng loan niya medyo taas ang interest, kag dali na lang matapos. Ka pwede mo siya na
1: i-reload.
0: O i-loan mo di kag i-sampaw mo na lang to at least para lesser na ang interest kahit ang sa ini mga loan niya. Hindi na mo nakataas ang interest mo compared to the other one.
1: Mm-hmm.
0: Kahit dito kung mag-extend niya, let's say 10% ato, 15%. So let's say, kung ma-loan mo is 10,000, 3,000 na lang tablayran mo. So pwede mo siya ma-fully paid para less worry ka kayo mas taas ang interest sa piyak.
1: Okay, yun na mention mo, yung reloan, pwede na ma-reloan.
0: Pag fully paid na Sir Josel.
1: Ah, pwede.
0: Oo.
1: Okay, if you are a good payer,
0: mas long as fully paid, pwede mo na ma-loan liwat.
1: Oo. Oh. Ati, para gini sa mga loan shark?
0: Or less, amo na nga ito niya tinutuyo. Hindi man sila mabiktima sa mga... Pera lang nga, Sir Josel, disclaimer.
1: Mm-hmm.
0: Pera yan sa mga legitimate yan nga mga lending firms. But this is, kumbaga, for those iba lang doon nag-pang take advantage sa mga kautura na ito. Nga sobra-sobra man yung interest. So, para at least may option man nga ito, members, for them to avail. Kagti mo na, Sir Josel, after 90 days, kung na fully paid niya, pwede niya na ito madugangan ng iya capital kaya pwede niya naman ma-apply ang liwat loan.
1: Mm-hmm.
0: No? Kagidugang sa startup. Yeah, what is 8% per annum? Gamay-gamay lang man, Sir Josel. Compare kung inegosyo niya. Kag may markup man siya, no? Patungan niya yung business.
1: So, kung ang imong loan is payable for 90 days, ang iya sining interest is 8%.
0: Mm-hmm.
1: So, butabalo kung may loan, ikaw nga 5,000, ang 8% siya na, which is 400, ano na automatic deducted sa loanable amount ni mo?
0: Yung auto-deduct na sa Sir Josel.
1: Okay. So, ang ma-loan ni mo,
0: neto
1: niya is 4,600 of 5,000.
0: So, amo na lang na dayon ang imong, ang sa 5,000 ka na lang dayon yan.
1: 5,000 divide mo sa 3 months that would mean mga 1,000 butamo ano 700 per month. In short, sini makakita ikaw 500 or 50 pesos adlaw. So 50 pesos 100 pesos adlaw na lang
0: gid. Sambal lang naton 100 pesos.
1: Oh, that's 3,000.
0: Oh.
1: So ti almost half of your more than half of your loan na kun 100 mil kada adlaw hulog-hulog ka para nga i-remit nimo sa loan nimo. Dako ang uli gid ya, Mr. Renova.
0: Yes, especially sa food balaman naton Sir Josel nga dako ang aton nga anon. Dako man ang net dira nila gyapon sa food. No.
1: So far, pwede na ni Subong ma-applyan?
0: Yes, oo, nag-start na tayo, Sir Josel. Okay. As of now, pwede na sila ka-try i-register, no? I-check lang nila, dayon, kung bilang nilang loanable amount.
1: Sa SSS account nila, check, ha?
0: Sa partner nga financial institution, which is Union Digital nga app.
1: I see. Hindi kay sa SSS nga app, but sa Union Digital.
0: Oo, nga app. So, ma-download sila. And then i-check nila dito under sa SSS na microloan na program.
1: Oh. Actually, this is an income generating project man niya sa SSS.
0: Yes, Sir Josel.
1: If unahan ko nila Mr. Renova, kung mahambal ka mo nga mas mataas-taas ang iyang interest i-piso or something 1 peso something, it's because part of that goes to the financial institution niya partner just like the Union Digital.
0: Yes, ang balang nato may add-on sabi no. I think mga 3%. So sa Union Digital naman na yung part. But just to understand ang interest natin Sir Joseph with the SSS, whatever nga ma-generate natin, it goes to the general fund natin kag ginabalik natin in terms of benefits naman. Overall it makes our fund no. Our kumagang ang fund life ni SSS makes it stronger at mas lawig. So with this program, kag balaman natin Sir Josel once naganami ang aton nga mga funds no, nga sa katong fund nagaduga man kita sa mga possible mga programs na pwede pa natin madugang.
1: So buta mo doon sila kay may partner financial institutions subong ti isa pa lang Union Digital. Pagusto ko muna, if you want to reloan. Let's say for example, may nabilin ikaw, for example, 15,000 of your loan. Nabayaran mo ng 2 kabulan na binagbayad ikaw 10,000. Pwede ka ka-reloan before the 90-day payment period.
0: As long as fully paid lang, Sir Josel, ang na-mention.
1: Hindi pwede nga ma-reloan ako 15,000, i-deduct lang ng 5,000 ko plus 10,000.
0: Wala siya. So, regardless kung in early payment mo siya, let's say after 60 days in full payment mo, pwede kaya ka-reloan.
1: Okay. As long as fully paid ka.
0: Sa fully paid lang.
1: Unlike sa mga programa yas ang SSS.
0: Pwede yung i-deduct.
1: For example, may loan ikaw, salary loan. May nabilin ikaw karon nag-loan ikaw, for example, labi 15,000. May nabilin ikaw nga mga 2 months, labi 3,000 na nabilin. Blairan. Mambal mariloan ako, i-deduct lang da ang akon old account plus ang whatever charges. So, ang mabili na lang, payable naman for 2 years.
0: Pwede ya ibuhin ang balance. Basta as long as salary loan or mga calamity, ang net loan proceeds or mabilin dapat sa iyang maloan is hindi magbuo sa 1,000. Pwede ya. Kag 6 months, hindi lang mag-earlier than 6 months.
1: So, why niya sang discrimination kag distinction? Mambal ka, ay, tricycle driver ka lang, membro ka to dyan SSS, pero tricycle driver ka lang, hindi ka pwede ka loan. Why?
0: Wala, Sir Jos, alam mo nang ano, kino, miskan gani, may usually ka pamangkot sa ton, self-employed, voluntary, OFW. Even sa mga benefits na ton, wala kita, wala iya separation sa kung anong pwede nilang ma-avail. It boils down lang niya kung sa iyo contribution, bracket mo, ginabayaran.
1: Ang miyembro kung isa ka kalangan na Mr. Renova mo, number one, the tuition fees. Kinanglan mo gina yung comply, otherwise di ko exam bata mo.
0: Wala yung bayad. Siya, kinagbayad na naman tuition.
1: Ginmuno ko ginyani. So kung kinahanglan mo gina kagmalang-alang ka, for example, ang mga employed, pareho sa akon, pareho sa bisay mo, and the rest nga nagatrabaho, private man akong government nga miyembro sa SSS, pwede gali ini daw pang emergency loan ni mo, Ms. Delinova, to pay for the juice ang kabataan ni mo or bata mo. Tuition fee niya, for example.
0: Yes, in a way, ang mama ng purpose. Kaya that's why nga short term lang siya. Kaya miyara, gani, ang mga Blaster Josel nga, let's say, pambayad tuition na nakulangan, you know, let's say, ang balon natin, 10,000 ang kulang, or pambayad kuryente. Pero hindi man nila gusto ng 2 years good ang ilang amortization. Kaya tama kalawig at the same time kung 2 years tayo siyempre duwaman katuwig na interest. So this one, inablang mga immediate lang gulpi lang niya nagka nakulangan. So pwede nila i-apply yan. Kaya hindi, wala sila worry na lawig ang amortization nila.
1: Ati, this is very good. Labi na sa mga working mothers and fathers, working parents, nga ginakapus pirmi, labi na sa tuition fees. Nga hindi ta, ibang eskwilahan, hindi kaya magpautang. May mga eskwilahan niya nga, okay, penroll ka lang, luwat na rin, may nabilin ka. Okay, pwede, pwede. Down nila nga na isubong, ang kumpila ang required down payment. Pero ang arrears mo, ang matamaton talang, pwede na yan. May mga eskwilahan, go first na. Pareho sa imo alma mater, pwede na dah, Mr. Renova.
0: Pwede, gid. Kag doon natis tingin, tagin na sa mga Sir Josel. Pati, syempre rin, no? Pero we're glad man, at least may mga eskwilaan, gaman. Pero this is one, Sir Josel, balaman na ito, may nagbayad ng tuition next week. So, pero, hindi, kung hindi man niya need, kag wala ka man niya project, wala man niya silinga gina-encourage, ginaton, but this is an option for them. Kung gusto nila, kung may mga immediate need sila, pwede nila i-try or ipang business nila.
1: So again, why distinction? Why sa, or magkita distinction, discrimination bala? That's the other term. Nga kung mo kay low income earner ka lang, as long as you are a member of SSS with at least 12 months of payments and why ikaw sang tawag na ito sa
0: delinquent na loans.
1: Active loan subong.
0: Ang active loan wala problema. Basta kung may active siya, basta hindi lang late ang pagbayad. O wala siya outstanding. Let's say, dapat for this month, wala siya balance sa previous siya nga bulan.
1: Wala ikaw sang loan niya ginlipat-lipat.
0: Kung sa malipot nga story, Sir Jose, alam mo na, wala ka sang balayaran nga ginlipat-lipatan.
1: So, pwede ha, qualified ang tanan. Kadto lang mo, is not with the apps ang SSS, but with Union Digital.
0: Yes, sir.
1: You can access that sa, no? May mga internet.
0: Actually, nakagawa naman ang press release natin, Sir Josel. Nakagawa naman. And sa ato na official Facebook page, naka-app naman inang ato niya announcement nila, no? So, I think this week, dama nakita na kita ng mga nag-repost man sa ato niya press release.
1: Tanik sa ulihin, no? Pareho sa bala sa mga near retiring age na bala. Let's say, matag 5 years before retirement or if not, if you been a member of SSS for more than 20 years, mahambal nga ti, you can loan half of your benefits sa SSS through these financial institutions for you to start sometime, somehow a little bit of a pang big time nga negosyo.
0: Hopefully, no? Pero ang Sir Josel, much better nga sa invest sila sa pension booster natin. Kaya na ya, for sure, kaya wala ka worry mo, kaya doga business ka na.
1: Ginaling-ling-ling-ling over
0: me. Minatika mo na, sir. Inaya, do passive income na, do passive ka, ano na, Sir Josel. Inabalang gasulod lang siya gasulod. Hindi mo manotice. Pero when you check, nag-earn siya, nag-earn every year. Kag-compounded. So, pares na sabon sa mga day Ma'am Era, day Sir Johnson, na bata pa sila.
1: Oo.
0: Dako, sir, kayo din nag-compounded mo. So, that's, in a way, doon nag-prepare naman sila the pre-retirement nilang investment naman nila. Aside from the retirement nila mismo.
1: Pero for inquiries, wala mo kung kaisang iban, laing gidya ko nukon personal. May personal task gidya ko nukon, makadto ka gidya bla. So, gabaton ka mo sinisang inquiry sa mga opisina sa SSS?
0: Masabat man na siya, Sir Josel, but for the other, kati product ni siya yun ni Union Digital. So, pwede nila itawag sa kay Union Digital man for further inquiries.
1: I don't know if kadto ka sa branch, any branch of Union
0: Bank. Or hotline ni Union Digital. Pwede sila katawag.
1: So, lain ang Union Bank sa Union Digital.
0: Basta wala mag... magdagsa sila sa Union Bank Plus or Jocel. Ginaklara na to. This is Union Digital.
1: Okay. May hotline sila daan that will be furnishing you. Post na to sa Facebook page na to. Ang numbers ng Union Digital for those interested nga mag-loan. Pero kung teki ka mo dakag may internet ka mo, i-search nyo lang Union Digital nga.
0: Or SSS nga loan light, Sir Jocel. SSS loan light.
1: Pwede ka na madirect.
0: May mga instructions links man siya. Kag sa website natin, meron man kita, Sir Jocel, naka-up nga instructions or qualification.
1: Okay. So sa mga interesado, dako nga bad kita, ang panugyan namon ni Mr. Innova sa inyo, kung mag-loan ka mo, make sure nga may plano ka mo sa kwarta, hindi lang para nga may kwarta lang ka mo.
0: Yes, so Sir Jocel. Dapat ni amo nang basta makatigulangan lang i-project ka. Or ang pagkakatuan niya, Sir Jocel, isang ing ano mo gid? Ang need mo gid sa pangadlaw lang mo nga gastuhan, Sir Jocel, kiti.
1: Ti pareho sabi sa akon nga luto kami ni Mrs. Lecheflan, no? So pwede ko gali lunan mambala, mabakal ta bas damo nga steamer para nga makaluto ta
0: para maka-order maka ni Sir Jocel kang makatilaw. Pwede gid Sir Jocel.
1: Pwede gid.
0: Tapos ang imong logo, Jocels. Pero kini nga say Sir Jocel, this is pwede nila ano gid. Pwede nila explore. Kaya for those, especially for those nga nga panundom mo lang, do hindi na ni enough ang ako nga sweldo sa inadlaw-adlaw sa trabaho ko. So pwede sila, like, kung gusto na weekends, try nila mag luto-luto or negosyo. So pwede gid.
1: Masupot ina mo actually mga katulad sinabi lang piso-piso masupot. Just to give you an example, ari ihimplo gid niya, it's a real life example. May bata nga way man siya ubra sa unang ti lagaw-lagaw man sa barkada pero giskwila, so lihi find ways yung tistingan ko bi mag-working student sa alma mater mo. Nag-working student siya, and then all of a sudden kunway sa isang trabaho, open man siya mag-overtime. So, end of the year, pagkatapos gali sa semester, end of semester, ang iya tuition, ay, mahambal pa siya nga, sobra ko guru to sila niya. So, overtime ko sa eskwilahan mo. So, kung ikaw ginikanan, dumuhuya ka naman sa bata mo, gani magamuna mo. Mahambal nga, pilakin ang nanon mo, down payment lang to ma. Down payment lang to pa. Ang daris niya, ubrahan ko lang. So, could you imagine that? Supot-supot, kada adlaw dutihan mo lang 5 oras. If not, overtime ka na, the whole day, pwede ka duty na 8 oras. If you want, 10 oras, pero why gina-encourage? So, end of the semester, why ka na tuition fee nga bayaran? Kaya na-cope up na, sa imo inobrahan sa as a working student. So, amo ng kalimbawa na ito, sa supot-supot, sang piso kada adlaw, in a month, may 30 pesos kaginya nga masupot.
0: Para sa akong sangkali, Sir Jocel, nagyanta man na magbiligya load mo. Minablang may gamay ka ng notebook, listahan sa classmate mo. Blairan mo din sa akong. No, minablang. Pero, amo man na, Sir Jocel. Linking to that, sa kung negosyo lang, damo ka pwede masugudan.
1: Kipareos ni, may litsiflan ka, luto ka litsiflan. Ihimplo ko lang, kaya balo man tam luto litsiflan mo. Ay, talaga luto kami, no? For example, maumpisa ka dara. Ang balabi bata karon niya, nylon ka bala, tylon ka bala, tapos baligya ko sa eskwilahan. I-backloan mo be, for example, ang mga ace class nga mga litsiflan, ha? 150, so bang baligyan na 140, per 150 tab. Per tab. Tapos sa balang nanay sa time, tikuan ko lang, mido 125, baligyan ko yan 150, at least may 25. Kada adlaw ka baligyan, ikaw, isa. Sa isa kasi mana, 5 ka adlaw, 25 times 25, that's 125. Ano pa na?
0: Awat pa, sir. Sa isa lang ang Sir Jocel, no?
1: So, muna, sa kung mag-loan gin man ka mo, dapat may plano ka mo kung diin niyo igastuhon nga maka-income ka mo, or if not makabayad ka mo sang nagakinanglan nga dapat gidbayran ninyo dayon.
0: Yes, so amo nang Sir Jocel ngayon, at least no, financially may ara silang plan gid kung di nila gamiton. So that's why muna may mga programa kita Sir Jocel nga mas lesser ang interest kay hindi man budlay bayaran Sir Jocel lang 8% per annum. Designed siya for ano, for those especially na mga self-employed naton nga gusto mag balaman naton na mga ginikanan Sir Jocel nga gapaskwila, pero ang ilang negosyo is nagabiligya man niya sa gilidalan, nagabiligya sa mga goods. So pwede gid nila matap ini, especially ang inabilang mga na member na sang SSS. Kag this is a reason for them to be a member gini SSS Sir Joseph. Kit hindi mo lang niyo ni mga programa natong ginapagwa mo. So from time to time naga it is a testament nga si SSS naga pangita man sa other programs. Kaya hopefully hindi lang loan man Sir Joseph.
1: Oho.
0: Madugangan naton kiti way back 2019 or 2018 nagdugang kita gani unemployment benefit which is that dati wala man nina.
1: Mm-hmm.
0: Plus ang atong maternity benefit gin-expand naton from 60 days dati nag 105 days sa subong. So may mga gabalik man sa members naton ng mga programa nga dapat nga ma-avail nila.
1: Okay. Well, that Mr. Renova daw lang alam to sa tiyempo sa ato sininga servisyong katropa with SSS. Lastly, anong imo sininga mensahe sa tanan sininga mga SSS members?
0: Well, as always, Sir Joseph, no, for official informations, visit lang natin ang website ng SSS. That's www.sss.gov.ph. Ang atong social media is my SSS page. Kag subong Sir Joseph, nag-start kita August. Mayarang kita ng sarili nga page diri sa Iliilo, kag Visayas. Ang nakalink niya sa aton man nga social media sa main office. That's diri na ta. Nga group, no? Mm-hmm. So, ini naman niya ang mga posting that is local naman. So, Iloilo, Panay ni Maras, and Visayas naman ang posting. So, kung gusto nila nga medyo detailed.
1: No.
0: Especially may mga spoke hub na kita nga gin-open, Sir Joseph. Ang spoke hub natin, yung mga additional natin, yung mga extended offices outside SSS nga pwede. So, i-discuss natin sa next topic natin, Sir Joseph, lang spoke hub. Kaya namin na siya kayo offsite siyang e-center or branch or satellite office na SSS.
1: Okay. With that, I would like to thank you that you are si Mr. Amiel Hinova ng Social Security System.
2: Servisyon Katropa! Servisyon Katropa!
1: Well, why not the tiyempo? Abis ato sa ninyo pagpanaga this bye-bye time. Actually, stay tuned ka mo sa coverage ng XFM. May ara sang continuation ng impeachment trial but not per se presentation of witness ha sa Sara Duterte impeachment trial. But what they call as inviting amici Curie friends of the court just to solicit experts' opinion pertaining to threshold. Pila bala ang threshold to convict sa impeachment trial right now given the circumstances. Kung may ano may ara sa Senado, isa gahaplo panago to, ang isa ara kung sa abroad ang duha preso. Pila bala ang threshold to convict, pila bala ang threshold to acquit. Ina mga abyan, sa mga kinilala sa ninyo mga former chief justices, Chief Justice Davide, Panganiban, Justice Ascona sa una, sa Supreme Court also, and the rest, sa mga friends of the court, amici Curie, hindi kay Curie, ha? is a term meaning friends of the court para magiya sa impeachment court judges pertaining to the threshold. Kaya daw, istoryahan naman lang threshold. Sabi ko may ruling na gani, pero ito may istorya pa gin. So, standby ka mo darigapon sa XFM 100.7 Arilo. Thank you for listening. Again, sa kay Ma'am Nancy Biado, thank you. Sa kay Ma'am Eunice Gumban, sa kay Ma'am Hermite, thank you. Sa kay Roy Escorpeso. Roy, good morning. How are you? There's Kubay. Sa kay Mr. Fred Bilbao, thank you for listening. There is XFM. Why not a tempo? Para sa XFM 100.78, ako naman, si Katropang Joseph Banya sa technical side, upod na si Katropang John Ray Bertiz. Nagapasalamat sa inyo sa ring pagpamati. Para sa XFM 100.78, Joseph Banyas, XFM News.
3: XFM.
4: Mga Katropa, exciting dito!

0: madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportableng pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa magbubutika.
0: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape, pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
5: XFM.
6: Exciting!
7: Mga katupa, exciting!

0: Batukan araw-araw. Di ko lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Oras sa XFM Philippines, lasa 11:36 na sa agas. At ang siling pag-pangalaga di sa special coverage sa impeachment trial agad sa kay Vice President Sara Duterte. May yara sa recess ng aton ng mga senator judges matapos nga nabatian ang mga speeches sa gin-imbitar ng mga retired Supreme Court Chief Justices and Subuman Supreme Court Associate Justice sa tonsin ng mga katropa. Agad sa paghatag sa kasanagan, may kang tanan sa mga palamangkutanon sa aton ng mga senator judges as to sa threshold ang pag kumbala pwede makabuto ang mga wala nagatambong sa o hindi makatambong sa impeachment trial. So naatagan, no? Somehow siguro sa atong sige mga tagpalamati kadamo kita sa mga nakuha sa mga legal matters about sa gin-discuss sa atong mga retired Supreme Court Chief Justices sa atong sining mga katropa. May lunch break na yung atong sining mga senator judges and mag-resume at 12:30 and that's the time siguro nga makapamati man kita sa mga interjection o kung mga palamangkutanon nagikan sa atong mga senator judges sa atong mga tag-palamati. Tipamati anta ang mga palamangkutanon sa atong sining mga senator judges kaya daw na-notice natong kita natong doon nag-take note man ng halos kalabanan ng mga senator judges sa katropang January, no? Sa atong mga taga-palamati. And sa atong mga katropa, while nag-break ang atong sining mga senator judges, mabubo man kita sa atong mga commercials and siguro sa atong mga katropa, kahit alas 11:38 pa man lang, ma-break kita and then sa aton nga pagbalik duga nga mga information adres sa aton nga pag-pangalagad sa special coverage sang XFM 100.7 Edwilo. For the meantime, ma-break kita na ay mabalik kita pagkatapos ng aton sining mga commercials. So please stand by.
2: XFM.
3: Yes, Tom!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
4: Sample Gold Live Testimony.
6: Ato balik ko dito po sa Sibiloan, Laguna. So, laging nga sidik, lagi yung siknura ko. Isa ating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Sample Gold. At nag-try ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho na sidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Sample Plus Gold.
4: Sample Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Sample Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Sample Plus Gold araw-araw.

0: maliit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Problema ko sa'yo, natako. Kasi tulas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung pala, sa'yo na pala yung nang-astigmatizing ko. Nagalala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang aminam ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next! Epektibo! Supportan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
1: The Secret of Health! Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jenny, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Ulitin ko po ang mga sikreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
1: The Secret of Health.
0: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes,
5: XFM.
6: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get the chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: 1-800-522-4568. See casinoplus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD MKTG-2026-1917. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for BT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow BT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for BT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow BT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisigla ang pakiramdam.
9: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahay all-in-one sa presyo magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host kung may sikon. Kaya nag-take ako ng Santone Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline

0: Female Responsible Gaming at PAGCOR.PH or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sister Pain.
2: Ako galing sa Lisa. My name proud Sister Pain Minister. For one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sa iba na nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Nasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Sa doctor.
1: Sa mabuti ka.
3: May lagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan Promo. Si Benji Saralanya. 60 years old. Halin sa Haro Irayon. Isa sa mga maswerte nga nagdaog sa 5,000 kapesos. Isa ka Tansan Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog. Panayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sa cash prize. Grocery package. Kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod na maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalo. Tugtog 2 million kapesos. I-like and i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto ng listahan sa mga nagdaog. Si Post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DH, FBAC, FRR, Permit 02980 sa 2026. Work as possible.
4: Sa college na ko!
1: XFM.
4: Patomo! Exciting!
1: Sampon Gold. Live testimony.
5: Juanita Badahor. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Sampon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung namamaga ng binti.
6: Mabibili isang yung mga sugi utiga.
1: Sampon Gold. Coffee Bigs.
7: Ako si Ronald, isang barangay Granada. Isa ka supported ko siya. May bagong discovery nga pang malakasan nga kape. Sampon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gin ang isog. Kaghimo sa bitingog na prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant plus. Collagen, kag-butatayon pa. Sampon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangusin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Sampon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Sampon Coffee Mix.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
9: Magvision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na luhi, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule. Dapat siyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupot din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lagas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Sampon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

0: FM。Santon Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Pa-diet ka pag-uwasa.
2: XFM. Excited!
3: Mga katupa, exciting!

kasaysayan suma sa impapawid sa pamamagitan ng mga ex-FM stations sa Luzon. Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang ex-FM News Nationwide. Live mula sa 99.5 ex-FM News Center, Mega Manila.

0: mapangon ng headline, si hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, si PBBM, pinaunahan ang groundbreaking ng Metro Manila Subway CP109.
1: Apat na dating maestrado, magkakaibang posisyon sa voting threshold sa kaso ni Vice President Sara Duterte.
0: 14 Romualdez na kain ng not guilty pleas sa 7.4 billion pesos plunder case. Hospital request tinandiyan din ng Sandigan Bayan.
1: Senador Robin Padilla natuwa umano sa pagtanggap ng subpoena mula sa DOJ.
0: COMELEC nakapagtala ng 84.34% voters turnout sa unang BARM election. Mga nangulo sa halalan, sasampa unang gulo. Sa halalan, mga katropa, sasampahan po ng kaso.
1: Memory loss ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte malala na ayon sa kanyang defense team.
0: Balitang regional, pinakamalaking school sa Palawan na merong 10,000 estudyante ang tumanggap ng shooting threat. Ang pulis po ay nag-iimbestiga na at nakakalat na sa loob at labas ng paaralan.
1: Sa balitang international, 13 civilian sugatan sa missile at drone attack sa Saudi Arabia.
0: Balita ay showbiz naman, katropa, Gerald Anderson, hindi pa ready magka-girlfriend.
1: At sa balitang sports, Filipinas men, pinataob ng Uzbekistan sa Asian Games return.

0: Mga Tropa, Wednesday, ngayon po araw ito, September 16, 2026. Live tayo muna sa XFM News Central Manila, Philippines. Sabayin din po kami sumasayang yung sangat ng XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, mga katropa, pinaunahan po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony para naman sa Contract Package 109 o tinatawag nila na CP109 ng Metro Manila Subway Project ngayong araw dyan sa Nea Terminal 3. Sakop ng proyekto ang 2.413 kilometers underground segment na mag-uugnay sa Taguig at Pasay. Kabilang ang isang istasyong itatayo mismo sa ilalim po ng Nea Terminal 3 Complex. Pinunduhan ang project sa pamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Kapag matapos ang buong 33.1 kilometers Metro Manila Subway Line, target itong makompleto sa ikatlong quarter ng 2031. Nasaan din po na mapapabilis nito ang biyahe mula Valenzuela City patungong Paliparan. Mula sa mahigit 90 minutos patungo sa tinatayang 41 minutos na lamang. Layunin ng project na mapabuti ang mobility at connectivity sa Metro Manila at mapagserbisyo sa napakarami at libu-libong commuters araw-araw.
2: XFM News Nationwide.
1: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si RJ Nieto ang nasa likod ng social media page na Thinking Pinoy bilang Assistant Secretary ng Office of the Cabinet Secretary. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Nieto na nagpapasalamat siya sa pagkakataong makapaglingkod sa mga Pilipino bagamat abinado siyang malaking hamon ng kanyang bagong tungkulin. Hindi pa siya nanunumpa sa pwesto at may ilang proseso pa umanong kailangan tapusin bago siya opisyal na magsimula sa trabaho. Kabilang sa trabaho ng Office of the Cabinet Secretary ang pagmonitor kung maayos na naipatutupad ang mga programa ng gobyerno at kung nakararating ang mga serbisyo sa publiko.
2: Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Magkakaiba ang posisyon ng apat na dating maestrado po ng Korte Suprema sa voting threshold o bilang ng boto na kailangan para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay retired Chief Justice Renato Puno, hindi dapat automatikong ituring na 16 ang kinakailangang boto dahil malinaw sa konstitusyon na nakasaad na 2/3 of all the members of the Senate. Para naman po kay retired Associate Justice Adolfo Ascuna, dapat ibatay ang 2/3 vote sa lahat ng 24 na member ng Senado at hindi lamang sa mga senator judges na actual na dumadalo sa impeachment trial. Sa kabilang panig, sinabi ni retired Chief Justice Hilary Davide Jr. na dapat ibatay ang bilang naman sa mga senador na legally at physically qualified to vote o yung may legal at physical na kakayahang gantanan ang kanila pong tungkulin bilang senador. Samantala, binigyan din naman ni retired Chief Justice Artemio Paniban ang kahalagahan na aktibong partisipasyon ng mga senator judges at ang pagdidesisyon batay sa truth and fairness o katotohanan at pagiging patas. Ang apat na dating maestrado ay nagsalita bilang Michi Curie o mga eksperto sa batas na inimitan po ng Senate Impeachment Court para magbigay nga ng legal na pananaw sa voting threshold sa impeachment case ni VP Duterte. Patuloy na tinatalakay mga katropa ng impeachment court kung alin sa mga legal na pananaw na yan ang dapat maging batayan sa pagtukoy din ang kinakailangang boto para sa conviction.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
1: Nagpasok ng not guilty plea si dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder kaugnay ng umano'y 7.4 billion pesos na kickback mula sa mga proyekto ng gobyerno. Ginawa ni Romualdez ang kanyang plea sa pamamagitan ng video conference habang nasa New Quezon City Jail. Ayon sa prosekusyon, nagmula umano ang pera sa mga kontraktor at iba pang may interes sa flood control, infrastructure at iba pang government projects mula 2022 hanggang 2025. Itinanggi ni Romualdez ang mga aligasyon at iginiit na inosente siya sa mga kasong isinampalaban sa kanya. Samantala, tinanggihan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hiling ni dating House Speaker Romualdez na ilipat siya sa isang tertiary government hospital. Ayon kay Associate Justice Carl Miranda, chairperson ng 3rd Division, may iba pang persons deprived of liberty o PDL na mas malala ang kondisyon kumpara kay Romualdez. Dahil dito, mananatili si Romualdez sa kustudiya ng DOJ habang dinidinig ang kasong plunder na kinakaharap niya.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si Senator Robin Hood Padilla natuwa umano sa pagtanggap ng sabina mula sa DOJ. Katropa natin sa balita, Brian De Fasa, XFM Mega Manila.
2: Live Natuwa umano si Senator Robin Padilla nang matanggap niya ang subpoena mula sa Department of Justice o DOJ. Sa isang press conference ng Senado ngayong araw, sinabi ni Padilla na hindi siya nalungkot o nalugmok nang ipaalam sa kanya ng kanyang chief legislative officer ang pagdating ng subpoena. Sa halip, sinabi ng senador na natuwa pa siya dahil anya nabibigyang buhay nito ang kanyang pagiging katipunero, lalo na't sinabi niyang may kinalaman sa mga dayuhang reklamong kinakaharap niya. Kasunod ito ng reklamong may kaunayan sa umano'y pagtakas ni Senador Ronald Bato De La Rosa. Magugulit ang sa CCTV footage na inilabas ng Presidential Communications Office o PCO. Makikita ang magkakasamang umalis sina Senator Robin Padilla at Ronald Bato De La Rosa sa Senate of the Philippines bandang alas 2:30 ng madaling araw noong May 14. Ilang oras matapos ang naiulat na insidente ng putukan sa Senado. Pabirong dagdag pa ni Padilla, posibleng ang kanyang abogado ang mas nalugmok sa naturang sitwasyon.
3: Naligayahan po ako pag sabi po sa akin na aking chief legislative

0: mga dayuhan, pero naliligayahan po ako pagaling sa dayuhan kasi parang yung aking pagiging katipunan ay nabibigang buhay. Hindi po ako nalungkot, hindi po ako nalugmok. Malamang yung lawyer ko nalugmok. Pero ako po yung naliligayahan.
1: Ang tinig ni Senador Robin Padilla, katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, umabot sa 84.34% ang final voter turnout sa kauna-unahang barn parliamentary elections. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco, mula sa kabuuang 2,393 na milyong registered voters sa Bangsamoro, halos 2 milyon ang aktwal na bumoto. Ayon pa kay Laudianco, mataas ang turnout sa kabila ng mga ulat ng pananakot at hanggang panggugulo sa ilang lugar, partikular sa Cotabato City.
4: Iproklama na po ang 80 miyembro ng parlamento mula po nung hapon, mula nung umaga, sumunod na po nung hapon, nagsunod-sunuran na po. And then bago po mag-alas 12 ng gabi, natupad po yung ating timelines natin, na iproklama naman po ng Regional Board of Canvassers yung 4 na po mga miyembro ng ating political party representatives at yung 8 po na binakabilang doon sa ating tinatawag po na sectoral representatives. And kami pamitubay ng pagkasalamat sa buong Bangsamoro sa kanilang pagmamahal sa demokrasya.
3: Bye. Yan po ang tinig ni COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco.
2: 2026 Barm Elections Update.
5: Sisilipin mga katropa ng COMELEC ang mga nanggulo at lumabag sa halalan sa barn para po sa posibleng pagsasampa ng kaso. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco, bubuo ang komisyon ng investigasyon at ayusin ang mga ebidensya laban po sa mga responsable sa mga insidente ng panggugulo at ballot tampering. Anya, may mga natukoy na rin persons of interest sa insidente ng ballot tampering sa Maluso, Basilan.
4: Alam na po namin, alam na namin. Pati po yung iba pa na maaaring connect person interest. Kaya po yung sinasabi talaga na siya, man. Kung meron dyan, alam mo nila, kung sino sila, kaya po yung kanila pag-asahan niyo kung pagsasampa ng pagmalik-malik ang kaso. At ang nabigat po dito, itog na po sa ilan-ilan sabotage, ay may katama po yung temper for disqualification.
5: Si COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laudianco.
2: 2026 Barm Elections Update.
3: Paghahanda sa 2026 BSKE tuloy sa kabila ng panukalang pagkapaliban ayon sa COMELEC. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
6: Patuloy ang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa Barangay at sa Sangguniang Kabataan Elections o BSKE kahit may panukalang ipagpaliban ng halalan sa 2028. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, nakasalari sa Kongreso ang magiging final na desisyon kung itutuloy ang halalan sa November 2026 o ilipat sa November 2028. Sa ngayon, tuloy ang paghahanda ng full body upang matiyak ang kahandaan sa alinman magiging desisyon ng Kongreso. Tiniyak naman ni Garcia na igagalang ng COMELEC ang magiging pasya ng mga mababatas. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursaladar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
5: Sa iba pang malaking balita, katropa, hinilimpo ng prosecution sa International Criminal Court o ICC na deklarang kwalipikado si dating Pangulong Rodrigo Duterte na humarap sa paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity. Batay sa isinabmit na document ng Office of the Prosecutor, nagkaisang tatlong eksperto sa medisina na itinaraga ng korte na may sapat na karayahan si dating Pangulong Duterte maunawaan ng proseso at gamitin ang kanyang mga karapatan bilang akusado. Iginit din ang prosecution na hindi na kailangan ng hiwalay na pagdinig para lamang tukuyin kung fit si dating Pangulong Duterte sa paglilitis dahil walang itinatakdang ganitong hearing sa mga patakaran ng ICC. Samantala, kinilala po ng prosecution na mamungkahi ng mga eksperto para masigurado ang maayos na paglahok ni dating Pangulong Duterte sa mga pagdinig. Kabilang dyan ang posibleng pagbabago sa mga kondisyon at schedule ng hearing dahil sa kanyang kalagayan. Si dating Paulong Duterte ay nasa kustudiya pa ng ICC sa The Hague at naharap na sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay na maumunay mga pagpatay sa Pilipinas mula November 2011 hanggang March
2: 2019.
3: Igiriit ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na malala ang kanyang memory loss at nakakaapekto ito sa kanyang kakayahang makibahagi sa sariling depensa. Sa ipinadalang 13-page defense submission, sinabi ng defense team na minsan ay hindi na umano maalala ni dating Pangulong Duterte magiging pangalan ng kanyang abogado at nahihirapan siyang matandaan ang mga bagong impormasyon. Dahil dito, hiniling ng depensa na suriin ang medical assessment at isinagawa sa dating Pangulo na tinawag nilang hindi sapat at hindi kompleto.
2: XFM News Nationwide.
5: Nanawagan po ang mga legal representatives sa mga biktima ng war on drugs sa International Criminal Court na manatili sa detention. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pangambang maaari umano siyang tumakas o makaapekto sa mga testigo. Ito'y kasunod pa rin ang pahayag ng kanyang depensa na nakararanas na siya ng malubhang problema sa memorya at nahirapan makibahagi sa paghahanda ng kanyang kaso. Ang pahayag ay kasunod na alegasyon ng depensa na nakaranas na si Duterte ng malubhang problema sa memorya na maaaring makaapekto sa kanyang pagharap sa paglilitis.
3: Umabot na po sa 77 ang bilang ng mga nasawi sa insidente ng MV June Astor matapos mamatay ang isa sa mga nailigtas na sakay ng barko. Ito ang kinumpirma ng mga otoridad sa Coron, Palawan kung saan 12 pa ang nawawala habang 43 na katao ang nailigtas mula sa insidente. Samantala, kusang nagpakita sa opisina ng operator ng barko si Captain Ruel Sarmiento 5 matapos masunog ang MV June Astor sa karagatan ng Coron. Ayon sa Philippine Coast Guard, isa sa ilalim si Sarmiento sa pagtatanong upang makuha ang kanyang salaysay at iba pang detalye tungkol sa insidente. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad habang hindi pa natutukoy ang sanhi ng sunog.
2: XFM News Nationwide.
5: Mga katropa, umabot po sa $3.24 billion ang perang pinadala ng mga overseas Filipino workers sa Pilipinas noong July. Ito ay ayon mismo sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mas mataas ito ng 1.9% kumpara sa $3.18 billion na naitala sa kaparang buwan noong lumipas na taon. Ito na rin ang pinakamataas na buwan ng remittance mula December 2025. Mula Enero hanggang July, umabot sa $20.38 billion ang cash remittances o perang direktang pinadala sa Pilipinas na mas mataas ng 2.3% kumpara din last year. Nanguna pa rin ang Estados Unidos bilang pinakamalaking pinagmumulan ng remittances. Kasunod po ang Singapore at Saudi Arabia. Ayon sa BSP, patuloy na nakatutulong ang perang pinapadala ng mga Pilipino sa abroad sa gastusin ng mga pamilya at sa paggalaw ng ekonomiya sa bansa.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
5: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Tayo po tayo katropa sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Diyan sa Malaybalay sa XFM 104.7, sa Bayugan sa XFM 95.7, at sa Cebu sa Y101.
2: Balita
5: sa bahagi po ng Palawan, pinakamalaking eskwelahan na may 10,000 estudyante tumanggap ng shooting threat at naging mistikat kumakalat na doon sa loob at labas ng parola ng mga pulis. Update katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
7: Alerto ang mga pulis at kawani ng Anti-Crime Task Force kasama ang mga tanod ng Barangay Model sa Palawan National School sa Puerto Princesa ngayong araw. Ito ay dahil sa kumakalat na shooting threat sa PNS na lubhang ikinabahala ng mga magulang, lalo pat ang pagbabanta ay mula din sa GC ng mga estudyante. Mababasa dito na may pag-uusap ang mga mag-aaral at sinasabing may papasok na taong labas na magdadala ng baril at patalim para gumawa ng gulo sa loob ng eskwelahan. Kagabi, nag-usap na agad ang principal na ng PNS at Station Commander ng PS1 PNP at napagkasunduan na papayagan ng pulis sa loob ng paaralan at sa labas naman maliban sa pulis. Katuwang nila ang Anti-Crime Task Force, Barangay at City Traffic Management Office. Inimbestigahan na ang screenshot conversation kung ito ba ay totoo o hindi. Habang ang pasok, tuloy at hindi pinagpaliban. Patuloy ang pag-iigpit sa mga papasok sa PNS para maiwasang mangyari ang nangyari sa Tacloban at Zamboanga School shooting incident na may namatay na mga estudyante. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: 6-17 sugatan sa pagkakahulog sa bangin ng sinakyang Elf Truck sa Mountain Province. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
8: Live Report. 6 na katao, kabilang isa sanggol, ang nasaway habang 17 ang iba pang sugatan matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang Elf sa sityo Iyakap, Barangay Talubin, Bontoc Mountain Province, pasado alas 12 na tanghali, kahapon, September 15, 2026. Ayon sa mga otoridad, tinatayang 50 hanggang 100 metro ang lalim ng bangin na pinagbagsakan ng Elf Truck habang binabagtas ang Talubin Barlick Road. Batay sa paunang impormasyon, nagmula dito sa lalawigan ng Isabela ang mga sakay na sasakyan at patungo sana sa Bakun, Benguet. Nang mawalan umano ng kontrol ang driver sa manubela dahilan upang mahulog ang sasakyan sa bangin. Patuloy pang inaalam ng motoridad ang eksaktong sanhi ng insidente at ang kompletong pagkakakilanlan ng mga nasawi at nasugatan. Yan ating ulat mula dito sa 104.9 XFM Santiago. Ako, si Katropang Edmar Galingana, para sa nagkakaisa Pilipino, sa Pilipinas at sa mundo. XFM News.
5: Samantala, siyam na tanggulang na batang lalaki missing matapos pong anuri ng baha sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almin Mata na XFM Cebu.
9: Patuloy ang search and rescue operation para sa isang 9 anyos na batang lalaki na inalod na malakas na agos na baha sa sityo Gawad Kalinga, Barangay Budlaan, Cebu City. Ayon sa inisyal na impormasyon, nahulog sa sapa ang bata bandang alas 2 ng hapon kahapon, September 15, habang sinusubukan itong kunin ng isang bula sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan. Agad na nagsagawa ng rescue operation ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kasama ang iba pang responders sa lugar kung saan huling nakita ang biktima, pati na sa mga bahagi ng sapa sa downstream. Nakipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa Mandawi City upang mapalawak ang search operation sakaling inalod ang bata sa mas malayong bahagi ng daluyan ng tubig. Hanggang ngayong araw, September 16, nagpapatuloy pa ang search and rescue operation ng mga otoridad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sansona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almimata, XFM News.
3: 60 anyos na retired teacher na tagpo ang patay sa lodging house. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensen.
10: Nasa pribadong pumeraria ng General Santo City ang lami ng isang 60 anyos na retired teacher matapos matagpuan wala ng malay sa loob ng isang lodging house sa Barangay Apupong Jensen alas 11 ng gabi. Kasama ng lalaki sa naturang lugar ang isang babae. Ayon sa paunang impormasyon, matapos muna silang magtalik ay nakatulog ang dalawa dahil sa pagod. Makalipas ang ilang minuto, nagising ang babae at nagulat na lang nang makitang hindi na gumagalaw ang lalaki. Agad siyang humingi ng tulong sa attendant ng lodging house na siya naman nag-report sa barangay. Agad na rumusponde ang mga barangay tanod at rescue team sa lugar at sa insidente, biglang emotional na napaiyak ang isa sa mga responder matapos malaman na ang namatay ay ang kanyang asawa. Hindi na umuno gumawa ng eksenang legal na asawa at pinauwi ang babae habang dilalanman sa punerarya ang labi ng biktima. Ayon sa mga otoridad, wala umanong nakitang palatandaan ng foul play sa lugar. Ngunit patuloy pa rin ang investigasyon upang matukoy ang eksaktong dahilan ng pagkamatay. Sa usaping kalusugan at responsabling pamumuhay, unahin ang kaligtasan. Turbo Adult Dietary Supplement for Men. May natural na maka at klabuwas ka. Mula rito sa Tulet Capital of the Philippines and Home of the Champions, General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Ruel Dumantay, ex-FNUs.
5: Kasintabi po yung dating CR daw ng Silbing ngayon, Police Station sa San Rafael, Iloilo. Bato pa natin sa Marita R. Espinosa, XFM Iloilo.
11: Live report. Halos hindi makapaniwala si Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo na ginawang police station ng San Rafael Municipal Police Station ay ang dating comfort room o CR ng gym. Sa isinagawang press conference ng PRO 6, sinabi ni Tuanyo na personal nitong binisita ang police station ng San Rafael upang magsagawa ng assessment sa overall capabilities ng istasyon matapos na may tumakas na preso na may kasong rape. Ayon kay Tuanyo na nakita pa nito ang shower hose ng dating CR. Para sa police director na hindi ito nababagay na environment para sa pagtatrabaho ng mga kapulisan. Aga namang nakipag-ugnayan si Tuanyo sa lokal na pamahalaan ng San Rafael para sa planong pagpapatayo ng bagong police station. Ipinag-utos rin ito sa Regional Operations and Records Section na magpadala ng mga architects sa San Rafael upang ma-assess at ma-improve ang physical condition ng istasyon. Napangalaman ang bayan ng San Rafael ay dati lang na barangay ng Barotac Vejo, Iloilo at walang sariling police station. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM News!
12: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas,

0: Kapitan Brian, patuloy na naapekto ang intertropical convergence zone sa Visayas at Mindanao. Kabilang sa posibleng maranas ng mas maraming ulan ang Negros Island, Central at Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Masbate, Lanao del Sur at Davao Oriental.
1: Atropang body, localized thunderstorms naman ang iiral sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. May tropical depression D na binabantayan ang pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa layong 2,970 kilometers silangan ng southern o southeastern Luzon at mabaga na kumikilos pahilagang kanluran.
0: Mga katropa, sumigat po araw kanina 5:45. At inasa lulubog alas 5:57 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atin po sa atin to ng Santon Gold. Pwede yung subukan ng Santon Gold. 13 sibilyan ang sugatan sa missile at drone attacks na iniugnay sa Houthi Group sa tatlong lungsod sa Saudi Arabia. Ayon sa Saudi-led coalition, kabilang sa tinamaan ang Khamis, Mushait, Aba at Taif. Kung saan 7 bahay at 2 sasakyan din na napinsala. Sinabi po ng koalisyon na gagawa sila ng hakbang para pigilan ang masusunod na pag-atake. Habang iginit naman ang Houthi Group na gumantito matapos ang airstrike ng Saudi-led forces sa Yemen. Nagbabala rin ang grupo na panalawakin pa nila operasyon laban sa Saudi Arabia.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz, ito sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Hindi minamadali ni Gerald Anderson ang pag-ibig at mas nakatuon muna siya sa kanyang negosyo at career. Ayon sa aktor, kabilang sa kanyang pinagkakaabalahan ngayon ay ang kanyang negosyo sa Terra Vera Powered Solara o Powered by Solara, isang glamping resort sa Zambales. Sinabi rin ni Gerald na bukas siya sa ideya ng camping bilang isang date spot dahil dito umano mas nakikilala ang ugali at pagkatao ng isang tao. Samantala, ibinahagi niyang naging makabuluhan para sa kanya ang online reality series na Pusong Bayani na tumatalakay sa West Philippine Sea. Nakatakda rin siyang gumawa ng action comedy project kasama si Gerald Napoles. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, atin po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nagsimula na katropa sa mabigat na pagkatalo ang pagbalik ng Philippine Men's National Football Team sa Asian Games matapos tambakan ng Uzbekistan, score 5-1. Yan ang unang pagsabak ng Pinas sa Men's Football Event ng Asian Games matapos ang 52 taon. Lumamang po ang Uzbekistan sa laro matapos kontrolin ang bola at samantalin ang pagkakatanggal kay Gaben Ruins sa second quarter dahil para maiwan ang Pilipinas ng 10 manlalaro. Nakascore naman ang Pilipinas sa sariling goal ng Uzbekistan matapos tumama ang clearance kay Martin Merino pero agad itong nasundan ang sunod-sunod na goals ng kalaban. Susubukan ng Pinas na makabawi sa susunod nilang laban kontra naman sa Vietnam sa Biyernes.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga tropa, 100 days na lang, Christmas na.
2: Merry Christmas!
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon na XFM News Nationwide. Itong pananghaling ito ng Wednesday, September 16, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisa ng Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Badio Vera.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, marami pong salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News, Nationwide.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!
6: Oh.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo, malakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may taglay na anti-cancer.
6: Introducing Santol Cover Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang taso ng kape na. Santol Cover Mix. Mas masarap kapag healthy. Santol Cover Mix is now available in your leading drug stores.
7: Ang lalabo ng panulin, madaling nasisilaw sa kisla at iwanan ng ilaw at hindi stable ng grado sa mata. Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking bigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Kaya Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sasanyahan ko. Narwa, tatlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Pura ang
11: Santon itong sumapan. Santon Plus Herbal Soap.
13: Ang dami gilis.
11: Santon Plus Herbal Soap.

0: mamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
1: Kung mamati ka sa XFM.
0: Pero subong na nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh. Ha? Arvel? Sungkot ko wala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Huh? Ano? At makabulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM!
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!
2: Go!

0: officer, I think there is no violation of due process. There is no vested right that has been violated because all these matters are procedural. Thank you.
1: Thank you. I have no further questions. Thank you very much to our eminent jurists and maraming salamat sa oras ninyo. Malaking bagay po. Minomonitor din po natin sa social media. Marami po nakikinig sa inyong mga at maraming nagiging tagahanga ninyo. Baka sakali dahil dito sa ano na ito, baka maging senator ang ilan sa inyo. Biro lang po. Maraming salamat po.
2: Salamat. Bago ko po kilalanin ang susunod, ang pangunahing rason kung bakit gamitin ko po yung salita, nangahas ako na magbigay ng kapasyahan kaugnay sa threshold vote ay upang ito ay sana may umakyat at hilingin ng kapasyahan ng Korte Suprema para maging pinal o ngayon na inaapila anuman ang maging kapasyahan ng Senado, ito'y maiakyat din sa Korte Suprema dahil ang pinaka sa personal ayaw kong makitang mangyari ay pagkatapos po namin itong pagbotohan, matapos ang ebidensya ng magkabilang panig, nagpasa kami, hindi pa rin po yun yung tuldok sa isyong ito ng impeachment. May aakit sa Korte Suprema pa at magsasabing sino ba nanalo sa kanilang dalawa. Sana kung sakasakali, anumang pasa ng Senado, ay maging penal o mapagpasahan ng penal ng Korte Suprema upang sa gayon kapag ito'y pinagbotohan sa katapusan ng kasong ito. Yun na rin po yung katapusan ng usaping ito. At hindi na po ito ahaba pa ng ahaba ng tila walang katapusan. I don't think our country and people deserve that for this to be prolonged than it should be. Anyway, Senator Judge Ontiveros is recognized.
3: Kung Mr. Presiding Officer,
2: yes, CJ.
3: Ayun po ako sa sinabi nyo.
2: Salamat po, CJ Panginiman. Senator Judge Risa is recognized. You have no more than 5 minutes, ma'am.
4: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Kasama po ng aking mga kasamang Senators Judge, marami pong salamat sa inyong kasama si CJ Davide pagpapayo sa amin ngayong maghapon. Retired na po kayo, pinagtrabaho pa po namin kayo. Kaya maraming salamat po sa inyong patuloy na pagmamahal kay Inang Bayan.
3: Retired po, pero hindi retarded.
4: Ay! Obvious na obvious po sa bawat isang nanonood. Hindi lang po kami sa floor. Lahat po sa gallery at dun po sa live stream din po. Unahin ko na po yung pangalawang tanong ko sana dahil para kay CJ Panganiban bago po kayo makaalis. So, paano po yung gagawin sa mga senators judge na nakapag-oath pero sa anumang dahilan ay willfully, continuously, hindi pumapasok, hindi lumalahok dito sa impeachment trial. Sa tingin niyo po ba ay kasama pa rin po sila sa denominator at bibilangin po?
3: Well, unang-una po, talagang sinabi ko na yon na kung hindi sila naririto, kasama ninyo, inoobserbahan yung mga testigo, ini-examine yung mga dokumento, hindi sila nakapagbibigay ng tamang husga. Kaya po, kung ako sila, sapagkat, because they are not in a position to render judgment, a truthful and fair judgment, I would even voluntarily inhibit, desist from voting. Mm-hmm. Kaya po, ang sa akin po ay practical sa tao. Hindi na po ako nagsasite ng mga cases sa Supreme Court. There are many, pro and contra. But I appeal to your sense of right and wrong. Yun po yung napag-aralan natin sa elementary school pa eh. Right conduct, hindi po ba? Yun po ang akin, sapagkat taal po sa ating mga kababayan ang humanap ng katotohanan at humanap din ng pantay-pantay na paghusga. Truth and fairness. Dalawa lang naman po ang sinasabi ko. Wala po akong masyadong requirements. If you can render your decision based on truth and fairness, then so, render that judgment. If you cannot, then you shouldn't be counted because you will be diminishing the effort and the voice of those who are here present

0: pangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Suntrol Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Suntrol Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: mo'y ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Lulag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Opo, si Aisel komplikado, balot ang tiki. Sumasakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sa kinahagi. Mabilis akong kapitan. Pero, dati yun. Ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Samsung Vitamin C.
5: Samsung Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Resist the pain. Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia upang kalanagis ang akong niliog. Resist the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidala ang epekto?
7: Resist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Resist the pain.
8: Symptoms persist. Call the doctor.
9: Bili sa mabuti ka.
10: Makalage na ko!
11: XFM.
12: Patropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kapunan? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang, pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa, at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang, pero malaking tulong.
7: Santon Coffee Mix.
8: Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at wala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang ng Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko na unti-unting may naanin na lang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at

0: Moringa Oil. Mabibilis sa mga butika. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin. Pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective. Turbo. Para sa lalaking tigasin.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Tibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Sumutin natin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira,
3: oh no.
1: Sa imo, nagpauli.

Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: The best sa lumabas ko, bago ako mag-absent sa trabaho, dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng World COVID inhalan. Lagi ako nakasantan, vitamin C. Kaya kung mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang foreman.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Chronic pain,
4: ang sakit.
3: Mag-assisted pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain. Basta pain, mag-assisted pain, galang pain, fast and safe. Assisted pain, kung symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain, bibili sa mga butika.
5: Pag-diet na pagwasa.
6: XFM.
7: Exciting!
8: Mga katupa, exciting!

0: Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may taglay ding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
1: Kidney problems ba? Udgaya, diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santone Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang manaas ng

flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman ng mga isoflavones gaya ng Daidzin. Ang Daidzin

0: Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyas sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na ba ang makabasa at

0: Bigto sa mga bata, kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaling uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
1: Ang lalago ng panuwin, madaling nasisilaw sa kisla at iwanan ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata. Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
2: Vision X Plus ka.
3: Vision X Plus.
2: Herbal Capsule.
3: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus Herbal Capsule.
3: Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health. Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Hoy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes, wow! Mga katupa, exciting!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Centrum Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Pagmamati ka sa XFM.
6: Isang una, wala kumayumay na balaan.
5: Good. Mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
7: XFM.
8: XFM.
9: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin

aming ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26, ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong magagamot. Manalangin po tayo. Habagin namin, Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinuko. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan. Sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming may susupli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas,

upang magdamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos si Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Tipuin niyo po si

0: gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang magagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. Mga katrupa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus,
0: at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan.
1: Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Taansan Promo. Si Benji Saralanya, 60 years old. Hangin sa Haro Irayo. Isa sa mga maswerte na nagdaog siyang 5,000 kapesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog. Panayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sa cash prize. Grocery package. Kag mobile phone lagi. Base ikaw na ang masunod na maswerte na magdaog sa mga papremyo na nagabalo. Sub-sub 2 million kapesos. I-like and i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page. Para sa kompletong listahan sa mga nagdaog. Si Pusher for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DHA, BAC, FRR, 3-0-0-2-9.
3: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: and save. System change. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Patalis na ko.
0: XFM.
2: Exciting.
3: Mga katrupa. Exciting.
0: Sa

0: pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayan laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o kumbiktado? Absuelto o kumbiktado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o kumbiktado? Tukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Sample Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shoot ka ng Plus Gold. Hindi lang hinahabla ng asawa ko.
0: Sample Plus Gold.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo, malakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
3: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Ngunit kung hindi nakapasarelo lang tigil ang pamumuta ng aking mata, take na ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo, ay rumuripot din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga kati-kati at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Katropa, yari na ang ating winners sa ating weekly draw. Sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ito si Giselle Shoson sa Barilos La Paz. Nagpasalamat sa XFM at kay Dr. Romito Uy sa ating mga bag-anong na 3,000 pesos cash. Kani ka mo ng intraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo. Madalong kasalamat.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga yes to health products nga kinahanglan sa paghibo sa entry. One booster sa Santon Gold Capsule. One booster sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One booster sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
10: DOH CFRR permit number 0098 series of 2026.
11: Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Sang naman
11: Pati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka,
12: oh no!
11: Patalikod!

0: oras sa XFM Radio Patrol Ilaw alas 7:05 na magkabinaan mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto na diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo na direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:06 na mga kabinan mga katropa. Magabi na sa aton mga kautoran, sa aton mga kabanan, sa aton mga katropa diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Maulanon subong mga kabanan diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Halong sa aton nga mga motorista, ilang managid mga kabanan, mga katropa, ang aton nga mga nag-drive sang motor. Halong gid, nagahulat sa inyo ang inyong pamilya. Madalog ang dalan subong maulanon. Gani maghinay lang sa pagmaniho mga kabanan, mga katropa. Hindi lang mga motor, lakipan mga kabanan ang mga four-wheel vehicles. Nga maghinay lang kay kung kaisa hindi nyo matulupang dan nga may nagakmagali, may ara nga nagapadulong man nga isa ka motor. Gani halong lang ang talan sa maulanon mga kabanan nga gabi diri mga kabanan sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Yari kita makabanan sa ika-G-size nga adlaw sa bulan sang September. September 16, subong makabanan na. Sa atong napangalaga din mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Mation kami sa inyo mga radio pagi sa FM band. Ang amon nga frequency 100.7. Amon ni makabanan mga katropa ang frequency sang Z100. Nga dira ba na makabanan sa surod sang University of San Agustin sang una. Subong ginapanagiyahan sang Yes to Health Broadcasting Network Incorporated. Naka-livestream kami sa inyong mga Facebook pages sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang amon sining Facebook page sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kitaon kag bation man kami sa inyo sining mga Facebook account. Ang amon niya nga Facebook account makamanan ng XFM 100.7 Iloilo. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong mga mensahe, mga informasyon. Lakip man makabanan ang iyong sining mga pa-shoutout sa subong na September 16. Sa Trangka Celebrate sang ilang birthday, subong na adlaw. Happy, happy birthday! Ang papanamayaw halin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kaga sa Trangka Celebrate sang ilang anniversary. Happy, happy anniversary! Ang oras diri makabanan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:08 na. Nagapamati ka makabayan din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kung may mga impormasyon kamo dira sa inyong mga lugar, ibarigid makabayan ang mga concern ninyo sa inyong mga barangay, pwede nyo na makabayan mapadala sa amon niya ng comment section or comsec sa ato niya ng Facebook page sa XFM Radio Patrol Iloilo. Pero kung gusto niyo yung private message sa amon nga hotline number 0950-975-6970. 0950-975-6970. Ang oras din makabinan mga tropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:09 na. Gina-welcome na amon ka makabinan sa ato na programa Headshot.
1: Headshot!
0: Sa Gyapon, yung katropa ko si katropang Phoebe Balls, Tibor Morales. Opdan kita subong gabi makabanan ni katropang Alex Aspa kag nagadugay aton sini koneksyon sa News Center for kay katropang Bia Joy Zobaldo.
1: Headshot.
0: Apil sini kag maayadlang nga pagbiyahe sa aton nga mga taxi drivers. Ilabi na yung kabinan ang ato niya nga mga taxi patrollers. Kalabanan sa sila mga drivers ang Hydra Taxi. Kung mag-book ka mo sa taxi, pangitaan yung Hydra. Kaya sigurado yung mga kabinan makalabotig ka mo sa inyo sining padulungan. Dira kay Rodolfo Nasen de la Pusa Jr. Ato nga taxi patrollers mayong gabi kagalong lang sa pagbiyahe. Pagid mga drivers ang Light of Glory kag Tata Taxi Drivers ang Willix and Julix Taxi Drivers ang G-Lord Taxi Drivers. Salamat gid sa pag-upo din mga kabanan sa aton nga pagpangalagad sa XFM Radio Patrol in Ilo. Lakit man ang aton nga mga drivers ang Vikings. Lakit man mga kabanan ang DDT, Daily Driven Transport. Kagang GDR Taxi Driver. Salamat gid sa pagpamati kag pag-upo din mga kabanan sa aton nga programa sa XFM Radio Patrol in Ilo. Headshot.
1: Headshot.
0: Ipanaton sa nga mga drivers ang modernized jeepney nga nakogid ang nabulig no sa mga nagabantay subong sa maulanon ng kapunanon. Ati medyo propasensya lang na nai kung nagutok-utok ati ginawa man ka mga ka-aton niya nga modernized jeepney drivers nga mapa igo ka mo makapauli lang ka mo sa inyo sining sa inyo sining mga puluyan. Pero propasensya lang kung medyo gutok-utok ang sanding bagod man ka ati gininagaw man yung makapauli sa ila sining mga puluyan ang mga pasahero nga nagagwa na makabanan sa ila sining nga mga opisina. Ang oras din mga kabanan sa XFM Radio Patrol in Ilo. Headshot. Alas 7:11 na nakipan natin sining nga mga traditional jeepney drivers. Mayong gabi kagsuman ang aton sining nga mga tricycle drivers. Halong lang ha. Hindi mag-dot-dot. Importante makapauli ang inyo sining mga pasahero. Nako pa naman bulig makabalan sa aton sining mga taxi drivers. Hindi naman po tamis ang pagpanukot ang mga pasahero. Importante nga intindihan ay lang ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol in Ilo. Alas 7:12 na.

0: Padahal kami mati kami yang diri XFM Radio Patrol Ilo Headshot. Sama wanita nasional nga aton talakayon subong nga gabi aton hiburon abi no ay recap naton ang mga opinion sining apat ka mga former Supreme Court justices. May kang tanan makabanan sa ginaistoryahan partiya sa threshold sining mga buto sa pag convict makabanan kun may arabi may arabi kun may arabi na makabanan nga ebidensya nga i-convict ang impeachable officers. Pagsabi sa mga makabanan nga tilakay ang impeachment hearing nga batok ya kay Vice President Sara Duterte. So ginaistoryahan ini ang parte makabanan sa threshold nga two-third votes of all two-third votes of members sang Senate. Bala tanan, bala ang ara lang, ang present lang. Istoryante ni makabanan sa atong mga pagkalagad diri sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Kay man kanilain sining mga opinion ng atong sining mga Supreme Court justices. Inaya ang ila opinion ila lang kag ila lagi lamang kabanan pero ang masunod gyapon sa makabanan amo ang aton niya nga konstitusyon ano ba na nabutang makabanan sa konstitusyon kag ipabangkot sila kon ining mga absent nga mga senador. Pwede ba na maisip nga wala sila? Pwede ba na maisip nga makabig nga ang ila sila nga kung absent sila? Kung na-detain sila? Pwede ba na makabig nga ang ila sila nga panindugan sila nga impeachment? Ang ila sila nga panindugan sa conviction ina kung may araw makabanan nga ebidensya abin for example na it's hypothetical hindi kati ang manang ginambalang ginatun makabanan it's hypothetical ini kaya nga ari pa inisubong nga talakay makabanan sang impeachment court di pariho ini makabanan sa kumala sa RTC judges kung ginatalakay ini makabanan sa korte so hindi kita hindi pwede maistoryahan ang parte ang makabanan sa merito sang kaso muna po nga ang akon magambal kita din nga kung kaso abi may ebidensya nga i-convict abi si Vice President Sara Duterte ginasumpunan naton nga it's hypothetical kaya basi malakon ikuang kita i-contempt kita makabanan sa impeachment court ti ang pamangkot gin-clarify ini makabanan sa aton iyang mga senator judges kung ining mga senador nga wala abi no na-detain nag-abroad or nag-medical leave ano ang ila sini ano pagbasa sa ila sini nga desisyon makabig bala sila nga ang ila sini nga ang ila sini iyang nga desisyon ang ila sini nga tindog ano makabig nga abstain or makabig bala nga dapat patambungon gid sila agad nga magbuto sila kon ano man daya makabanan na ang mangin desisyon sa impeachment court inaistaryo na itong makabanan diri gyapon sa aton nga pamangalagad mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot kay tama ini karong kadugo ini nga mga bagay makabanan kay ginaistoryahan diri ang parte iya sa impeachment proceedings impeachment hearing batok ya kay Vice President Sara Duterte makabanan mga katropa. Headshot! Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:16 na kag sa balita lokal makabanan nga aktuan talakayon subong nga gabi din sa headshot may plano nga ipasirado sang DPWH ang area sang Aganan. Hindi matapos makabanan nga ang wala nilang gin-inform yang kwanaw. Nga wala nilang gin-inform yung padalaan nila sa sulat ang kwanaw. Ang LGO sang pabiya. Nakita lang ini makabanan naton sa ilang nga Facebook page nga may ara nga palaboton sa ning closure dira sa Aganan. Ilabanagin makabanan halin dito sa may area sang Mariao Blaslat at Bangkarlitos Blah. Kay ma-install sila sang girder sang aganan flyover. Tingin check na ton makabanan ang Facebook account or Facebook page sang LGU Pabia. Why tanda kabalo na no maning nga daw wala sigmo daw nagdubala niya ga koordinasyon mga musinihaw. Di dapat ani kung nagpabalo man ang taga DPWH oy Mayor Luigi napadala kami dira sang kwa na sang notice nga may ara kami closure sa Balaboton sining September 19 20 kag sa masunod pagkabulan or basi ko na late lang sa pag-posting makabanan ang LGU Pabia nga may ara nga ipatuman nga closure sa traffic ang DPWH halin dito makabanan sa may Atubang sa Carlitos bala sa Rotondada kay ma-plastara sila sang girder sining ungab nga aganan flyover makabanan mga katropa. So istibra na ito makabanan no? Ito nang hatagan ka mo sa advance ka informasyon. Dirigya po makabanan sa ato nga pumalagad sa XFM Radio Patrol Iloilos kaga. Speaking of Pabia, chan sa ni mga kabinan nga makapadala ka mo sa inyong mga reklamo sa mga serbisyo kag nagapang wala sang insakto nga pagserbisyo ang mga empleyado sa Pabia makabinan mga katropa kay man nga ang Pabia nag sagbod ang bayan sa Pabia nang pasar sila makabanan sa isa ka ordinansa nga kon anong nakita niyo isugid niyo may platforms lang gini mo online restaurant ni ka makabanan kay pwede ka mo sinay makakabont ka Pabia kag siguro basi ko ng taga iban man nga mabanway ilabay na gi makabanan ang parte sa problema sa trapiko. Ito, istorya ito na karoon kayo na problem ni makabanan sang sangguni ang panlawigan. Kaya man, ining mga ordinansa na ginapasar sa tag sa ka mga kabanmanan, sangguni ang bayan, hindi pa inilagi-lagi nga ma-implementar kung hindi ma-review sang sangguni ang panlawigan. E kapon sesyon, ang ining makabanan ang ordinansa nga nag-establisar sang digital reporting system na ginatawag na pag may nakita isugid. Hala, halak mo na. Pag may nakita, sugid. Digital reporting system, mobile application, and QR code access in the municipality of Pabia. Hala, hala. Isulat na karoon ha kung paano kita sining makaangkon, maka-access in isang pag may nakita. Sugid. Isa na dapat magkita na silin mo. Ay, kwa di ka rano? Paano ka maka-access na eh? Naman yung sugid yun traffic na sa ganan mo. Nakakabong mga traffic enforcer na. Kasi kung man pabayak mo na, may araw na karoon makabanang na approve na ordinansa ang Pabia pag may nakita, sugid. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7.21 na. Dirigyapon makabanan makatropa sa ato ng pangalagad sa XFM Radio Patrol Ilo kag pilapagid makabanan ka mga balita. Ang parte sinay sa ining kung paano ba namang likaw kag paano mapunggan ba namang kabataan ilabanagin mga estudyante sa paghimos ang krimen sa mga eskwelahan. May gin propose ang Iloilo Police Provincial Office nga isa sa mga bagay nga daw ginapakayo anya karon sang clearance sa Department of Education kung pwede ni nga maghimo makabanan sang isa ka watch list para iya sa mga estudyante nga at risk. Hindi ba lang may potensyal nga maghimo sang krimen makabanan sa eskwelahan. Tingin na pamangkot sang director sa Iloilo Police Provincial Office, pwede kong pwede ini. Kasi napariho ba na sang watch list mga kabanan sa mga naga-duso sang illegal na droga. Napariho ni system niya pero hindi iya parte sa illegal na droga ang pag-istoryahan. Parte ni iya mga kabanan, watch list sang mga estudyante nga may potensyal na maghimo sang krimen. Tiambot, ano, ini makabanan ang reaksyon sa Department of Education Division of Iloilo kay ginapangayuan ni Colonel Rasalan sang ila opinion kung pwede niya kung hindi. Kasi mas mayan ni kunoy ako na may arang nga batch list sang mga estudyante. Ibutang dabi pangalan niya, ini siya taga-agapauli sa Amuninga Banma. Gaamuli siya kapauli ni sa mga barangay. Bapirmin ni siya kapadungol. Di ibutang ini sa makabanan sa watch list kag monitoron ina sang PNP. Kag pila pagid ka mga bagay nga dapat naton tukibon sa mga. Ano ang konsepto sa isang watch list sang mga child at risk ining may potential na maghimo sang krimen sa eskwelahan. Aton istoryahan mga kabinan dili gyapon sa aton pangalagad sa XFM Radio Patrol Iriilo mga kabinan mga katropa. Ibalon ta mga balita sa aton nga news center pagi kay katropang Bia Joy Sobaldo sa buong adlaw mga kabinan nag-appear. Sa International Criminal Court, si former President Rodrigo Duterte sa third status conference ay naglaba ang buhok ni former President Rodrigo Duterte. Kag naghagos ang iya sining naghagos ang iya nga guya, naglaba ang iya sining naglaba ang iya sining sagang, nagniwang makabanan ang former president. Hindi matapos ngayon siya personal ang nag-appear sa third status conference naginhiwat subong nga adlaw sang International Criminal Court. Ibaloon tabi kung ano ang mga bagay-bagay nga talakayon sa third status conference nga personal makabanan nga nag-appear si former President Rodrigo Duterte Balonta pagi kay Katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayong gabi.
1: Katropang Boards, personal nga nag-appear si former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa labing una nga tion agad magatubang sa kaso may kaangtanan sa war on drugs. Sa matandaan nga sanggin dala ang nganay presidente sa korte sa The Hague, nag-attend ini pinaagi sa video link apang sang uli wala na nagtambong sa mga hearings bangod sa issue sa iyang naikayong lawas. Recognize ni Presiding Judge Joanna Corner ang appearance ni Duterte. So na kay Corner nga mahimo ini nga magwa sa korte bisan anuman nga oras nga wala sang permissions. Ang anay presidente ang nagsuksok katropang board sang black suit kag puti nga bayo samtang magkita man ang paglaba sang iyang buhok. Samtang ginmanduan ni International Criminal Court Presiding Judge Joanna Corner ang defense team ni former President Rodrigo Duterte nga mag-submit sang motion angot sa reklamo sa disclosure material sa sulod sang pito kaadlaw. Ginatagan man ang prosecution sang kaangay nga tion agod nga magsabat. Ginpangabay ni Coroner Katropang Boards ang magtimbang kampo nga magistorya agod tinguan nga masolbar ang mga concerns sa defense sa disclosure materials kag ini na kinahanglan nga ipalabot pa sa korte. Sunod kay presiding officer iga-issue pinaagi sa written ruling sa mga desisyon sa iban pang pending motions lakip na di ang duga nga incidents kag experts report. Samtang sa piyak naman nga bahin sa pagbukas ang ika-26 nga adlaw sang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte naghatag sang manifestation si Attorney Michael Poa sang defense. Sunod kay Poa nga ang participation sang defense sa proceedings kag sa mga masunod pa nga oral arguments sang paghimuon nga ad cautelam. Inibangod nga ang resulta sang proceedings sa issue ang posible makaapekto sa kinamatarong ni Duterte. Ginote ni Presiding Officer Chief Escudero ang manifestation sang defensa kag nagpanugyan nga mahimo sila nga mag-avail sang kunanuman nga legal remedies nga sakop sang ila kinamatarong. Kunay baluan nga ang ad cautelam ang nagakaulugan nga for caution or with caution or as precautionary measure. Samtang dapat naman nga kabase sa numero ang mga boto nga ang makaboto nga mga senador o kung ang numero sa mga makaboto nga senador ang threshold agod nga mag-convict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Sunod kay retired Chief Justice Hilario Davide Jr. sa iya paghatag opinion kag posisyon bilang Amici Curie o kung friends the court ang sa voting threshold sa impeachment trial sa memorandum base sa 1973 constitution nga 2/3 ang tanan nga miyembro sa batasang pamansa kag ang Senado sa 1987 constitution o kun ang 3/4 sa tanan nga miyembro sa Senado sa 1935 constitution ang tinaga nga all members ang nagarefer sa buhi nga tao kag wala nagasuffer sa kun anuman nga mental, physical o kun health conditions kag capable sa pag-exercise ang ila gahom o kun pag-perform sa ila duty bilang senador. Ang mga senator nga wala nagatambong sa kun anuman nga session sa impeachment court o kun wala nagaperform sa duties bilang senator judge must be deemed to have never participated in the performance of the duties as such. Dugang sa memorandum ni Davide nga ang mga senador nga yara sa abroad suspended o kun wala na ibuluan ang whereabouts kag anon ang hindi pagilakip sa voting threshold. Samtang ang desisyon angot sa wala substantially nag-participar sa impeachment proceeding ang ginabili ni Davide sa konsensya kag sense of duty sa mga involved. Ang synopsis of the memorandum ang ginpasa ni Davide sa impeachment court ang ginbasa diri ka tropang board. Samtang hindi kinahanglan nga mag-prevail para kay Anay Chief Justice Artemio Villasenor Panganiban Jr. ang interpretasyon sa mga drafter sa constitution angot sa voting threshold sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Si Panganiban ka tropang boards ang isa sa apat ka mga amici curiae o conference of court nga ginaimbitar sa impeachment court sa paghatag posisyon o kon opinion sa voting threshold. Para kay Panganiban nga hindi ang mga naghimo sang layi ang katapusan ni otoridad nga maghatag sa kahulugan bangod ang among gahom ang ira sa judiciary kag sa impeachment case ni Duterte ang Senado ang nagaserbe nga impeachment court. Palamangkutan na ni Pangadiban sa iya legal opinion kun mala truthful kag patas ang pagpanugot sa mga senator judges sa pagboto sa piyak nga absent sa proceeding amuman ang pagpanugot sa pagboto kun sila nagapanago abroad legally detained nagamasakit hospitalized kag wala sang access kag examine sang dokumento wala nakabati isang testimony kag nakaobserbar sang demeanor sa mga witnesses. Dugang ni Panganiban nga bilang elected kag representative sa mga Filipino ang mandato sang Senado ang nagadiman sang interpretasyon sang constitution. So nasa retired Chief Justice nga ang meaningful adjudication ang nagarequired sang active nga participation sa mga senator judges para sa kamaturan kag fairness. Samtang nagaposes ang impeachment court sunod kay Chief Justice Puno sang gahom sa pag-interpret sang tinagaan nga no person should be convicted without a concurrence of 2/3 of all members of the Senate nga nakasaad sa Article 11 Section 3-6 sa 1987 Constitution. Ini ang expressly nga nag-provide sa Senado sang may sole power sa pag-try and decide sang tanan nga kaso nga nag-involve sa impeachment cases. Pag-explikan ni Puno nga ang literal interpretation of the threshold number of votes to convict is just one school of interpretation kag nagasunod sa principles ang verba legis non est residendum kon nagakaulugan nga from the words of a statute there should be no departure. Para kay Puno nga mahimo kon tani nga state sa Article 11 sang Section 3-6 nga ang numero sang boto sa pag-convict ang 16 apang wala ini ginambal sa bylaw fraction ang ingamit kag ini ang nagahambal nga 2/3 sang tanan nga miyembro ang kinanglan. Sa paggamit sang 2/3 ang numero katropang board sang boto sa pag-convict ang magahulag sa depende sa factor. Samtang para kay Puno nga bisan ang mga detained nga senador ang sa gihapon magka-perform sang ila duties bilang senator judges. Mahimo ang mga ini nga mag-perform sang ila duties bilang judges nga wala nagakinahanglan sa pagpadulong sa Senado. Mahimo man nga ang mga detained nga senador hatagan sang angkon anuman nga devices kaangay sang laptop para kay Puno kag mahatagan sang transcripts. Samtang para lamang sa legally kag physically capacitated nga senador ang pagparticipar sa boto sa impeachment trial o kung ang nagahambal nga no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all members sino kay Anay Chief Justice Azcuna. Ngayon pa rin ni Azcuna katropang boards ng 2/3 nga requirement ang nag-function bilang internal check ini ang nag-disperse ang anong sanggahom sa pag-convict. Sa among sense ang supermajority rule ang hindi obstacle sa accountability kundi parte sa system sa accountability nga nagasigurado nga ang impeachment power ang gina-exercise responsibly. Ang conviction ang nag-require sa evidence-based process sa bylaw sa rush kag emotional charge. Kung ang outcome ang preordained, ang trial ang ng informality na lang sa bylaw nga genuine deliberative check. Ang 2/3 of all members ang standard guard batok sa manipis kag unrepresentative nga conviction. Ang clause sunod kay ang skona ang deliberate nga nag-anchor sa threshold sa 2/3 ang tanang nga miyembro kag ini lamang sa 2/3 sa quorum nga present sa trial. Ginpayag ni Eskuna nga kung siya ang pamangkutuan, iya tugutan nga magboto ang mga senator judges nga ini makatambong sa impeachment trial. Sa tribunal of record, mahimo nga mabalikan sa absent nga mga senador ang testimonya sa mga testigo paagi sa mga transcripts sa proceedings. Wala nagkasaad ang Justice Saiz nga nagkainahanglan nga boto sa konstitusyon bangod ang 16 ang hindi masami nga 2/3. Wala gimutang ang mga numero bangod in kaso nga mayara sa ginkakas nag-resign o kunapatay, mabuhi na nang ang denominator. Dugang ni Azcuna nga sa subong wala sang may napatay kag wala sang may nag-resign, wala man sang may gin-remove rason nga nagapabilin sa 24 ang denominator kag kinahanglan nga ibase sa 24 ka mga senador ang pagdetermine sa 2/3 nga kinahanglan nga boto sa pag-convict kay Duterte. Samtang wala nakakometer ang Senate sa kung ano man nga nagalapas sa Constitution sa pag-approve sa treaty sa 1998 sunod kay former Chief Justice Artemio Panganiban. Ini ang sabat ni Chief Justice katropong board sa pamangkot ni Senator Judge Mick Sobiri angot sa 13 vote threshold sa Senate sa among ation. Sunod kay Attorney Panganiban, nagpungko ang Senado bilang ratifying body of treaties samtang sa present instance nagaserbe ini nga impeachment court sa diin may gamay nga kinalain. Sa unang instance, wala sa natabo nga trial kundi deliberation lang kag wala sang witness kag insakto ang Senate sa paghambal nga ang mga wala nagaserbe nga senador ang hindi pwede maisip sa denominator dugang pasang abogado. Naibaluan nga sa pag-approve sang treaty sang 1998, isa sa mga senador ang ginapoint bilang Vice President sang Republic of the Philippines. Napatay si Senator Marcelo Fernando sang 1999. Senator Francis Tatad ang nagpadulong sa abroad apang gindeclare nga sa official mission kag si Senator Gloria Macapagal-Arroyo ang manug-en ang termino sa 2001. Sa nga amuman nga tiyon, katropang boards, gindeclare sa Senate ang numero sa pag-approve sa treaties ang hindi 16, kundi 13. Wala sa ginlapas ang Senate, bangod 13 ang 2/3 ang 20 kundi compute, dugang pa ni Panganiban. Samtang, gin question money Senator Judge Joel Villanueva si former Chief Justice Renato Puno, angot sa hindi pag-mention sa exact number ng 16 sa presentation sa 2/3 of members present sa voting threshold. Sunod kay Attorney Puno, klaro nga kagwala na sang dapat pang istoryahan kung sa Article 11 Section 36, gingamit ang termino nga threshold 16 period pareho sa paggamit sang tinaga nga present. Kinahanglan nga maging open-minded bangod mabudlay ang balon nga ang isa ka school of thoughts ang insakto samtang sala ang isa kung mayara sang ginabasihan nga constitution dugang pasang anay Chief Justice. Samtang, sa dugang pa nga balita, ginklaro ni former Chief Justice Panganiban nga ang mga senador nga legal nga napreso ang nagapabilin nga miyembro sa Senado bangod wala sila nag-resign o kung ginexpel. Apang ginbalik ni Attorney Panganiban ang pamangkot kung bala ang mga nakadetain nga mga senators ang may kinamatarong sa pagboto sa pag-convict kay VP Sara Duterte. Sundo sa abogado nga trabaho sa mga senator judges nga mahibaluan ang kamaturan first hand kag inilang base sa huring-huring kag mga nabasa. Pahayag ni retired Supreme Court Associate Justice Azcuna, kinahanglan nga maghimo sang distinction sa tunga sang kinamataro sa pagboto sa impeachment proceedings kag ang paglakip sa miyembro sang Senado sa pagcompute sa 2/3 denominator. Dugang ni Attorney Azcuna nga ang exception amang kung mapatay, makakasapwesto kung nag-resign ang senador. Ginquestion ni Senator Judge Villanueva kung paano malikawan ang pagsabotahe o kung pagmanipulate sa numero sang boto. Sunod kay Azcuna nga pwede makahimo sang kang ang Senate Impeachment Court kung matap na ang kaangay nga sitwasyon pinaagi sa pagpasar sang layi. Payagpasang sa abogado nga wala sang layi nga nagadumili sa mga senador nga napreso sa pag-participate sa trial kundi ang Sandigan bayan lang ang ili magpasugot. Samtang sa lugang pa nga balita aminado si Senator Judge Pia Cayetano nga nagkabatsyag siya sang pressure matapos na ibaluan ni NBI Director Melvin Matibag ang impormasyon angot sa iya pagpadulong sa Singapore lakip na ang iya sininga pagbalikin. Ginpabutsyag ni Cayetano ang kinalaing ang kalain sang buot kadungan sang interjection sa ika-26 nga adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Gin-question sang senadora katropang boards kung bala siya ang ginakabig nga kaangay sang fugitive. Inaibaluan nga nagugat ang concern ni Cayetano matapos nga gin-diskusyonan ang voting threshold sa pag-convict kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Samtang napuno sang kadlaw ang Senate Plenary Hall bangod sa banat ni retired Chief Justice Artemio Pangadiban kay Senator Judge Risa Hontiveros. Nagsugod ini katropang boards sa pamangkot ni Hontiveros nga kunta ni makasabat, masabat sa mga amici curiae o conference of the court ang iyang mga pamangkot. Nagsabat si Panganiban nga bisan sa mga private conversation pa mahimo man niya ini nga masabat. Sunod nga ginambala ni Panganiban si Hontiveros nga dalaga naman po kayo. Nagsabat naman si Presiding Judge Escudero nga can you confirm wala man direkta nga ginsabat ni Hontiveros ang pamangkot ni Panganiban. Apang liwat nga nagsabat si Panganiban kag ginhambalan nga binata rin ako. Isa si Panganiban sa apat ka mga amici curiae nga nagatubang sa mga senator judges agun maghatag sang legal opinion sa 2/3 voting threshold sang impeachment court sa trial ni Vice President Sara Duterte. Samtang, ipasapina sang Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Baste Duterte para mangin witness sa impeachment trial sang iya uton nga si Vice President Sara Duterte sa September 23. Magluwas sa alkalde, gin-issue man ang sabina kani Attorney Gary Samon kag Police Major Jerickson Sangalang sa amuman nga adlaw. Naibaluan nga gintalakay subong sa trial ang impeachment article angot sa ginaaligar unexplained wealth sang BC Presidente. Samtang nag-plead nga not guilty si former Speaker kag late Representative Martin Romualde sa 4.7 billion pesos nga plunder case angot sa mga ginaaligar iya kay labtanan sa flood control kickback. Si Romualde sa katropang boards ang nag-plead paagi sa video conference. Ang anay House Speaker ang sa gihapon sa infirmary sa New Quezon City Jail. Makita ini nga nagasakay sa wheelchair sa pagtambong sa video conference matapos gin-grant sa Sandigan Bayan ang iya motion sa pagpartisipan remotely. Pagkatapos ang arraignment gipayag sang abogado ni Romualdez nga ini ang nag-request man sa pag-waive sang pagbasa sang formal charges bangod ini ang iya kinamatarong. Dugang ni Fajardo nga wala pa nagkadesisyon ang ila kampo kon ma-file sang waiver of appearance para sa masunod nga mga hearing ni Romualdez. Samtang so far katapang words ang muning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si Katropang Bea Joy Sobaldo XFM News.
0: Manapos salamat kay katropa ang Bia Joy Sobaldo makabayan mga katropa. O manong mga update mga kabayanan sa pag-appear mga katropa for the first time. Nag-appear personally si former President Rodrigo Duterte sa hearing mga kabayanan sa International Criminal Court. Tamatugay na, no? Nakita natin nga naghugos ang guya sa former president. Kaga naglaba ang buhok niya. Nagtigulang siya lang tawon makabanan mga katropa samtang isa dito detain sa Dahig Netherlands makabanan may kantanan siya isang kaso sa drug war ni former President Rodrigo Duterte makabanan mga katropa kag ining mga pahayag sang former Supreme Court Justices. Makabig bala ini, makabalan nga amo nagid ini. So ini mga opinion gid lamang no. Mga opinion gid lamang ini makabanan sa former Supreme Court Justices. Kay di sila makabanan makabig na nga mga private persons pagkatapos nga nag-retire. Bilang Supreme Court Justices, kay di sila makabanan gin pagkuwaan lang sa ila sila opinion bilang amici curiae. May kantanan siya isang threshold nga 16, kagano ba na ang mangin ang buto sinisang mga suspended abroad or hindi makitaan makabalan ng mga senador pariyo abi kay senador Bato de Rosa makabalan mga tropa. Tiang sabahin iya ni Hilario David Jr., ang former Supreme Court Justice makabalan, those who are abroad, suspended or whose whereabouts are unknown cannot be included. So hindi ko na madala makabalan ini ang subject ah. Ang subject, those are abroad. Wala kasi siyang abroad ng mga senador. Those who are suspended. Wala kita sa suspended ng mga senador. Detain lang, bangod sa kaso. Those who are whereabouts are unknown. Si Bato de la Rosa, magkabinang katropa. Anon ang iya sining whereabouts mo kundi siya subong pero wala diriya madala ang ginhambad iya ni former Supreme Court Chief Justice Hilario David Jr. ining mga detained nga mga senador. So ano ang interpretasyon sa mga kabalan kati lunsay ini mga interpretasyon gilamang lunsay ini mga kabalan mga opinion makabig bala ini nga muna ginini ang tindugan. No, hindi pwede makabanan kay ginkwaan lang sila opinion kag ang last sini makabanan makaresolve sa mga issue parte sa threshold ng 16 kung bala dapat iling 24 ka mga senador naton dapat makabuto sila kung yung kaso makabanan may ara nga ebidensya agod nga i-convict si Vice President Senator Duterte makaresolve gapon sila makabanan amo ang aton iya nga Korte Suprema. So balatayin ni makabanan kung kay niya mga opinion ang inis aton niya mga Supreme Court Justices mo nagipakayoan abis ang opinion sang aton iya nga mga Senator Judges makabanan mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol ng Ilo alas 7.44 na ang aton mga kautura, no? Kaya nag-ulan sa subong sa mga tinion. Aton ang iyang siguruhon nga mayong aton sini nga pamatyag. Mayong aton kondisyon sa lawas kaya din kita makabanan nga kuha sa kabaskog sa aton nga lawas agon nga masagod na aton ang aton sini nga mga pamilya, mga kabanan, mga tropa. Para nga siguro na aton nga mayo yung aton sini kondisyon. Wala kita sa binabatyag na balatian. Malikaw kita sa mga balatian nga dalas ang virus o bakterya, mag-inom kita makabanan sang Premium D3. Kabanan Premium D3, gipabasko, gipepektibo sa subong nga panahon nga uso ang ubos, sipon, hilanat kang trangkaso. Hindi natin papabayaan atong lawas sa maigo sa nga balatian, proteksyonan, pinagi sa pag-inom sang pinakabago, kag-epektibo nga Premium D3. Kabanan Premium D3, meron siyang nga vitamin D3, meron siyang virgin coconut oil, kag moringa oil extract, sa inibilangin puga nga dugos mga kabanan sang malunggay. Ang Premium D3 may kapasidad sa paguba, kapagpatay sa mga bakterya, kag viruses sa aton nga lawas, kag may araman ng typhoon gala,

0: bahati kita ay makabanan sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga banatian pagi sa The Secret Belt upon kay Dr. Remy Litoy. Ang oras sa alas 7:45 na makabanan mga tropa.
1: XFM.
2: Yes, Tomas!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome.

palatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa

0: Ang pag-inom ng Visorix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pag-develop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yan pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
1: The secret of health.
3: Sample Gold Live Testimony. Sample Plus Gold.
4: Nanay Christy.
5: Yes, sir. Kagarito sa barangay Bilog-Bilo, tanawan ay may side cup pain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamagal. So I tried Calcium Plus Gold. Sana mga benefits. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Calcium Plus Gold and Calcium Vitamin C.
1: Santong Plus Gold.
0: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santong Plus Gold ay nawala ang mga

0: herbal capsule.
1: The secret of health.
0: Ano nga ba ang Myro Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay nangumblima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom

0: kukunan ng Genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remelito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes, ma'am.
4: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits ng Moringa Olivera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Santon at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili

0: Female Responsible Gaming at PAGCOR.PH or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo! Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala! Kinala ko nag-huben ka!
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gidbala. Pintagli mo bayad sa tuition mo?
3: Oo, oh, galit. Diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sustain. Ako si Carla sa aking tutupan ng Rio. Ako sa call center agent. Member, hindi na po nag-roka my dream. Pumunta pulaw sa trabaho. Belvedere, pwede sa akong pang sustain. Resigda, sige di madulang pagsakit ng akong ulo.
9: Sustain. Ang galang pain. Fast and safe. Sustain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
11: Bili sa mga butika.
12: Pag-diet na pag-wasa.
13: XFM.
14: Exciting!
15: Mga katupa, exciting!

0: hora sa XFM Radio Patrol y los Headshot. A las 7:55, mga kabayan, mga tropa. Mayang gabi, and happy listening kay Jerry Boy Adorno Climino. Siya, evening amigo Borsa, presenta. Salamat yun, no? Kay Jerry Boy Adorno Climino. Tahom tong yabrigya nga isda, no? Ba, lapas gid. Oh, tami ara pada Jerry Boy. Kay Idnapuray, live from Bilya Arribalo. Salamat yun, Idnapuray. Kag... kay Apple di Apta Bataasan. Good evening ka to pa ang boards. Kagad naman kami ng kay Grace Lisma, Aisal Lisma, Ngilis Taasan Lisma. Diyan sa barangay Suntu, Tubungan, Iloilo. Gamonitor gid sa XFM. Salamat gid. Kagad naman sa Taasan Family sa barangay Mambiranan, Kalinog, Iloilo. Shout out man sa Sipida Line. Sipida Families, dala sa Sunuman, Tubungan. Kag shout out Tabsing Family, Biwang, Bagumbayan, Crismore, Sultan Kudarata. Sa Mindanao, gamonitor gid, salamat gid. Kag shout out sa Tabilida Family, Barangay Kamalonggo, Kalinog. Kag diraman sa Takuyan Family, sa Warbasa, Antique. Salamat gid sa papamati diri sa XFM. Kag sa Prospero Family, dala sa Marbel, South Cotabato. Coronadal, South Cotabato, no? Sa Prospero Family. Kag kay Ma'am Hermiti dira sa Hong Kong. Madamo gid ka salamat. Kag happy listening. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Ilo. Alas 7:57 na. Padayon ka makabanan mati diri sa Headshot. Now din kita makabanan sa sining ginpasar na ordinansa sa sagudang bayan sang pabiya makabanan mga katropa. May kang tanan sini sang ilang programa dira, no? Ining ordinansa nga naka-establisar sang giyatawag nga pag may nakita isugid. Isa ka digital reporting system nga may mobile application or QR code access dira makabanan makatropa sa pabiya. Ining ordinansa makabanan ginaprobahan sang sangguniang panalawigan kahapon nga sesyon. Ano ba lang buot tabanon sinisang pag may nakita isugid. Hindi niya makabanan nga lost and found. Kundi kung may makita amudira makabanan nga mga girahimo nga hindi amo sang mga empleyado sang pabiya, pwede nyo ina ma-report sa pag may nakita isugid digital reporting system platform. Sa ila sila nga awareness naghambal makabanan nga whereas the municipality of Pabiya recognizes the vital role of citizens participation, community engagement and active governance in promoting transparency, accountability and efficient delivery of public services. Whereas advancement in digital technology and information system provide innovative, fast and accessible platform for real-time reporting community concerns, safety hazards, environmental issues, ordinance violations and emergencies. So mga bagay nga pwede nyo ma-report makabanan sa pag may nakita isugid digital reporting system platform. Amo ini ang real-time reporting community concerns, safety hazards, environmental issues, ordinance violations and emergencies. So kung may nakita mo dira nga mga hazards, parabida karon may mga limbutang na karon nga mga balabag sa kalsada, environmental issues, mga basura, kag ang violasyon sa ila ordinansa, kag emergency, pwede nyo ini makabinan ma-report sa pag may nakita isugid digital reporting. Whereas, there is need to establish a centralized, standardized, and secure reporting mechanism that bridges the gap between the community and local government unit, ensuring prompt action, resolution, and feedback. So now, dire makabinan sa ila sa ding OSS, kinanglan ko na makabinang maka-establish sang centralized standard kag secure reporting mechanism nga makatulay sa gap sa tuga sang pumuroyo kag ang local government unit agud masigurado nga madasig ang aksyon, resolusyon kag feedback sining mga nagdereklamo makabinang pagi sa pag may nakita isugid. Whereas the use of QR code technology enhances accessibility and convenience, allowing constituents to instantly access the reporting system using mobile devices without the need for complex application or registration. The municipality of Pabia, Iloilo is committed to adopting smart governance solutions aligned with national programs and digital transformation, e-governance and Philippine Digital Transformation Act, ensuring that the services are responsive, modern, and inclusive. Whereas, this initiative aims, ang ining initiative, katuyuan sini, amo ang foster a culture and shared responsibility, nga sekundin ang mga pumuroyo, ang empowered to contribute to peace, order, safety, and development of the municipality. Now, therefore, be it ordained by the Sangguniang Bayan of Pabia, Iloilo, in regular session, the ordinance shall known as cited as Pag May Nakita Isugid Ordinance of Pabia. Ang declaration sa parisi, magkabinan mo ini, is hereby declared the policy of Municipality of Pabia to promote transparency, accountability, and active citizens agreements through digital innovation. The local government shall establish and operate and maintain an accessible, efficient, secure, and responsive digital reporting system where constituents can report concerns, violations, hazard, or suggestions anytime and anywhere, ensuring that the every report receive proper attention, action, and feedback. Bangod sini makabalan sang online platform. Kung may nakita isugid, madasig ko na makabalan ang reporting sa mga pamuroyo, mga violation, abis ordinansa, bao, damo, gini sang siguro sa mga mareklamo parte sa, kwan, sa traffic. The policy adheres to the principle of number one, accessibility. Services available to all, including persons with disability and senior citizens. Privacy and security. Protection of data in compliance with the Data Privacy Act of 2012. Timeliness. Prompt acknowledgement and action on reports. Timeliness. Madasig na pag-acknowledge. Kag-action sa gina-report ng mga ginahimo nga hindi insakto sa mga empleyado sang Pabia. Fairness, protection against misuse, abuse, or malicious use of the system. Kag ang katuyuan kuno sini sang nabitan ng ordinansa, amo ni masunod. Sa pag-establisar sang Unified Digital Reporting System accessible via QR code, mobile devices, web portals, and other digital channels. Sa pag-empower, kapag-encourage sa mga pumuroyo sa pag-participar, sa pag-monitor, kapag-report, kag-improving community conditions. Ensure timely, coordinated, and efficient response from concerned municipal offices and agencies. Strengthening inter-office coordination, data management, and decision making through real-time information, and promote transparency, responsiveness, and trust in local governments. Create a safe, orderly, and well-maintained environment through collaborative governance. Wow. Halong ka ba na sa mga empleyado sa Pabia? Kay basikon, mapikturan ka ba nga nagkakatulog na sa disuras plus ang ano? Katulog ka mo na during office hours? May report ka mo na sa isugid pag manakita. The purpose of this ordinance, the following terms shall be defined as follows. ISOGID platform refers to the official digital reporting system, database and interface developed and maintained by Municipality of Pabia, serving as the central repository and processing hub of all reports. May QR code, pwede ka mo dagali maka-access pagi sa QR code. Kaya man, i-plaster ka lang sa inyo kundi hindi makita. Nga mga, kundi ka mo pwede maka-access sa QR code. QR code access system refers to machine-readable code containing a direct link to the reporting interface strategically installed in public areas or instant access. User reporter refers to any residents, visitors, o pwede kayo ang mga visitors das Pabia, no? Sabi, naglago na agaw ka lang, dakabi nakita ka daya nga mga traffic aid, abi nga ako na naman no? Nga mga basura galap ta, mga katulog, abi nga mga empleyado sa Pabia during office hours. Di pwede din na makapicturan. Bilang user reporter, nagatumod ini makabinan sa sino man ng mga residente, mga nag hindi taga-Pabia, mga visitors or person within municipality who submits a report concerned through the system. Concerned office refers to the specific department, office or agency mandated by functions to address, resolve, or act upon subject matters of the report. Report refers to any submission of information, complaint, observation, or suggestion regarding safety, hazard, ordinance, violation, environmental concerns, refer or service issues, peace and order, or other community-related concerns. Tagging refers to the process of assigning the report to the proper office and identifying the exact location for faster response and resolution. So, pag kabato nila makabanan sa report, gilay-lay nang i-refer sa concerned office. Pinampo, basura. I-refer na dahil na sa Mindoro. Traffic. I-refer na kay Kernel Dibaging sa PST mo. Ayawan ka. Ayawan sinika-response ang mga taga-Pabia, PST mo, mga money. Kay drop na kadaan makabanan sa agadang flyover, mamusdok ka sa traffic na. Pindamok ngayon na mga reklamo. Pagi makabanan sa pag may nakita, so good. There is hereby established the pag may nakita isugid system, a centralized reporting platform which may include web-based portal accessible via internet browsers. Kadawa, mobile responsive interface compatible with smartphones and tablets, integration with SMS, social media channels, and messaging apps for wider reach. Location-based tracking and mapping features. System shall allow users to amoning i-report ninyo. Submit report with text descriptions, photos, or video evidence. For example, pati iawang kita si Kenel Dibaging sa traffic, dira makabinan sa may agadan flyover. Tigay, nagahambal makabinan sa system shall allow users to submit kamo sang report with text descriptions. Picture nyo na ang traffic sa agadan. Tagkong nakita kamo dira nga traffic na gid. Nag-text pa iya ang traffic enforcers. Picturean nyo or videohan nyo. Provide exact locations. sunod nga gamitan na sa GPS. Sabi na, agi ka sa gananda. Triple na traffic. Nag-text pa yung traffic enforcer, ang traffic enforcer sa PST mo. Tingin mo ninyo, pag-picture ninyo kung mag-video, isend ninyo makabinan sa platform na pag may nakita, isugid. Ah, butangan ninyo sa caption, traffic aid nyo din sa kwan, sa aganan, dalom aganan flyover, gutok na gid, sagi pa text, oh, why naga, why naga kaman sa traffic? Butangan nyo caption. Pagkatapos, provide exact location. Kay gamitan ina makabinan sang GPS sang pabiya LGU. Kag madalaan ka makabinan sang truck status and progress report in real time. Makabaton ka sang feedback ka official response saling sa LGU pabiya. For example, bawa ang basura yun sa ano, ang basura yun sa Don Julio Subdivision sa kanal nga tubang sa balay ni ng Juan Hurnadal. Hindi ka guwa mayo tubig kay puno ka basura. Kaya mo na ng Juan ang imuon mo, videohan mo, picturean mo, kagbutakan ang caption, bawa ang inyo din nga basura gabagra sa drainage sa dire sa may Doninyo Subdivision. Sa barangay ganan, nag-aawas tubig di. Di, ipadala nyo na dayon sa pag nakita, isugid. Ini mga gina-submit ng mga report halin sa anonymous or with identification subject to verification. Kung sabi ka, wala mo na abitikiti. Kung gusto mo yung hindi kayo makilala, di pwede na yung anonymous lang. Pero subject ay makabinan sa identification or verification. Suno, hindi makabinan sa pag may makita, isugid. Ordinance sa pabiya. QR code access system. Ang ining ordinansa, mahimo nga ma-apply sa tanan nga nakomiter nga mga violasyon o kon mga ginahimo abis ang kagwala gaakto, wala nag-aubrang nga mga empleyado sa pabiya. Within the territorial jurisdiction of Municipality of Pabiya and shall cover. The municipality shall develop, produce, and deploy QR codes directly linked to ISOGED reporting interface. Tingtanan nyo na ng mga kodabi dira sa ang QR code. May mo yun yung makabiyanan na ma-access. Kaya ang QR code sang pag may nakita isugid sa barangay halls, multi-purpose centers, dras public market, lang tayo dabi kung nara na. Kaya kung wala pa, munuhon tani makabiyanan ang LGO sa pabiya. Kay kahapon lang hindi makabiyanan nga na-approve sang sagod ang panlawigan. Kaya ang tanan makabinan ng mga ordinansa na ginapasar sang tagsa ka sagod ang bayan, subject ina sa review sang sagod ang panlawigan. Kina-approve na ni kahapon, abot, basi sunod si mana, may makita na kamundira ng mga QR codes sang isugid or pag may nakita isugid sa barangay hall, multi-purpose centers, public market, transport terminals and bus stops, schools, parks, playgrounds and recreational areas, dira sa municipal buildings and government offices, commercial centers, major intersections and high traffic areas. Doon wala pakita sa mga kilid ako na dira sa mga major intersections, wala pakita kahapon ang na aprobahan sang sangguniang panlawigan sa provincial board. Waste management facilities and drainage areas. Scanning the QR code shall instantly direct the users to the submission page pre-tag with a specific location to ensure accuracy and speed. Ami aras lang ng MICTO. The Municipal Information and Communication Technology Office or MICTO shall ensure the codes are functional, updated, and replace immediately if damage, faded, or removed. All barangay, community organizations, cultural groups, and all other associations operating within Pabia. Ano ang makita nyo sa siring platform? Pag may nakita, isugid. All QR codes shall bear the official logo, branding, and color scheme of the municipality of Pabia to ensure authenticity and recognition. Each display shall include clear instructions. Scan muda, scan to report pag may nakita isugid. Along upo dira ang malipot na description kung ano ang inyong i-report. Katapos na, the LGU shall ensure visibility and awareness through tarpaulins. So wala pa kita may nakita, no? Ng mga tarpaulin. Posters, stickers, signages, and sustain online campaigns across social media and barangay information channels. So, napakita namin nakita. Kasi kahapon ang inili makabinan, makatropa na aprobahan sa review sa sangguniang panlalawigan. Implementing office and governance. The Municipal Information and Communication Technology Office shall serve as the lead implementing unit. So, ang MICTO, amo ang mag-serving lead implementing unit responsible for system development, hosting, maintenance, security, and technical management, and it shall coordinate closely with the office of the mayor, local chief executive, policy direction, and overall supervision. So, under ini makabanan, sa overall supervision, sang alkalde, kay Mayor Luigi Garcita. Sunod, Public Safety Office, Peace and Order Committee for Safety, Security, and Traffic-Related Concerns. Kung parte sa traffic, sa safety concerns. Ti, nabutang man na sa brief description. Kung anong i-report nyo, for example, traffic, ti, send nyo sa pain may nakita, isugid sa Municipal Information and Communication Technology pagi makabanan sa platform na pag may nakita isugid. Municipal Engineering Office for Infrastructure, Roads, Drainage, and Public Facility Area. So kung mabato na bito sa MICTO, ang inyong complaint, automatic ina makabanan nga ipadala ina kon parte sa mga empleyado katulog na sa tiyon sang office hours ti sa mayor's office, kon parte sa safety Public Safety, Peace and Order Committee, sa safety and security and traffic related concerns, ti PST mo, kon parte sa infrastructure, karsada, drainage, sabi na, o nandiyan, arna, sa didid si David nga puno sa masura, i-refer ina makabanan inyong complaint sa Municipal Engineering Office. Kon parte naman iya sa basura, i-refer man na makabanan sa MENRO or Municipal Environment and Natural Resources Office. Kon parte naman niya sa Health and Sanitation, i-refer ina makabanan inyong sinang complaint sa Municipal Health Office. Kag kon parte sa mga aksidente, emergency concerns, disaster, i-refer na sa MICTO, sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office or FIBERS, for barangay units, ground validation, immediate action and common and community support. Kag ang Municipal Information and Communication Technology Office or MICTO for system administration responsible for managing data flow, ensuring privacy and facilitating proper routing of reports and other concerns offices may be required by nature of report. So, amon ni makabanan ang pwede nyo nga masugid nga mga problema sa ordinansa din ang naprobahan makabanan sa sangguniang bayan sa pabiya nga ordinansa nga tawag nga kon may nakita sugid. So may mga tarpaulin dapat. So labadaban ko next week meron na nga mga tarpaulin nga naprinta dira ang QR code kag may ara nga butang dira nga kung may nakita sugid platform. Di pwede nyo na ma-scan sa inyong mga cellphones kag ikuha ninyo i-save sa inyong mga cellphones para hindi ka mabudlayan. Para kung may ma-picturean ka mo dira ng mga traffic, dira ginsa gana, no? Kag kung may ara dira ng mga traffic aid, nga duty, nga nagapanago, sa kilid kahoy o kung sa dalom kahoy, samtang nga traffic ang iya sining nga area of responsibility, pwede nyo nga picturean. Pwede nyo picturean, pwede nyo videohan, isend inyong kabinan sa pag may nakita isugid. Pero mas madasig kung may anak mo nga naka-save nga QR code. Butangan ninyo sa caption, napanin ba nga gamit ka sa post ka sa Facebook? Butangan mo sa caption, isend mo na sa pag may nakita sugid. Ari ang pag-approve kahapon makabanan sa committee naginbasan ni board member Joan Herminanda. Ito pa nga, Alex. Kaya kahapon na-approve ni sang sangguniano.
1: For porn and for other purposes. The subject municipal ordinance was promulgated to promote transparency, accountability, and active citizen engagement through digital innovation by establishing, operating, and maintaining an accessible, efficient, secure, and responsive digital reporting system allowing constituents of the municipality to report concerns, violations, hazards, or suggestions anytime, anywhere, to ensure that every report receives proper attention, action, and feedback. And the recommendations, in view of the foregoing considerations, herein Joint Committee report respectfully recommends for the adoption of this Joint Committee report and the approval of a resolution declaring Municipal Ordinance Number 2026-17 of Pabia, Iloilo as legal and valid subject to compliance with Section 59C and RA 7160.
2: Sir, I move that we adopt Joint Committee Report Number 2026-001, Series of 2026 of the Committee on Justice, Good Government and Human Rights and the Committee on Science and Technology. So moved, Your Honor.
1: So moved and second to the motion. Seconded by Board Members Tupas, Cahilig, and Javier. Any question, objection, discussion? Hearing none, the motion is hereby approved and carried.
2: Further, I move that a resolution be passed declaring Municipal Ordinance Number 2026-17 of Pabia and Iloilo as legal and valid, subject to compliance with Section 59C of RA 7160. So move, Your Honor.
1: So moved. Any second to the motion? Second by Board Members Tupas, Cahile, Javier, and Palabrica. Any question, objection, discussion? Hearing none, the motion is hereby approved and carried. Thank you. Thank you very much.
0: Dapat na kami ang pag-approve sa isang ordinance sa makabinan nga pwede ma-report sa platform, sa digital platform dira sa Pabia makabinan ang mga nakita ninyo nga mga problema di kulakoy ang paglantaw makabinan laban-laban sini nga isa sa mga madamo nga report sini makabinan nga pare ang parte sa traffic gid ang isa sa mga concerns dira sa Pabia makabinan mga katropa. This ordinance shall take effect 15 days after the approval, posting in at least 3 conspicuous public places within municipality of Pabia, Iloilo, and following its publication in a newspaper of local circulation. Be it ordained further to furnish copies of this ordinance to Sangguniang Panlawigan of the Province of Iloilo for review, DILG, and other concerned agencies for information and appropriate action. Enacted, sign, I hereby certify correctness of this ordinance, Jinin Gumban, Secretary of Sangguniang Bayan, Assisted Honorable Edsel Herotse, Municipal Vice Mayor, Presiding Officer, and approve Honorable Lawrence Anthony Gurusita, Municipal Mayor. So, bagod kay na-approve ini makabinan sa review sa Sangguniang Panlawigan, di base sa next week, may makita na kamundi na ng mga tarpulins na nakatapik nila sa merkado, sa municipal building, sa mga intersection sa kalsada, nga pwede ninyo nga ma... Namaskan ini ang kung may nakita isugid para nga mapos ang inyong pag-report kung makita ka makabinan nga mapablima dira sa banwasang Pabia makabinan mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:28 na. Nagapamati ka makabinan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Salamat gid sa aton nga mga taxi patrollers sa kay Rodolfo Onasin Jr. Yeah, good evening. Adere may tamya no. Ani kay Rodolfo Jr. Onasin Dilapos. Yeah, good evening sa mga taxi drivers sang Quarry Taxi kag sa mga gapuhon nga SG sang Quarry Taxi. Nagapamati sa 107X FM Radio Patrol Iloilo. Salamat gid sa mga drivers sang Quarry Taxi. Salamat gid kag dira kay Rodolfo Onasin Dilapos Jr. Salamat gid. Pagbalik natin mga kabinan dugang sinim mga balita, dirigi apon sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Ilos. Ano ang bigin nyo sa mga komentar, no? Pwede ka mga ka-atag sa inyong reaksyon. May kamtanan sa mga kabinan sa isa sa mga proposal, abi sa Iloilo Police Provincial Office para nga mamonitor ining mga kabataan o kuning mga estudyante na may potensyal sa paghimos ang krimen. Himuan ko no mga kabinan o ibutang sa watchlist para kung gamay lang ang mamonitor mga kabinan sa DPED. At ito, odma no, mabanta ka na sang linibo ka mga estudyante sa eskwelahan kung may pila man ang kamang kabataan ng ulibaron. Kundi amo na nang ibabantayan. Kaya nung konsepto si makabanan sang giyatawag ni Police Colonel Bayani Rasalan nga watch list for child at risk. At ito na makabanan dirigi apon sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa mga kabyan. Anong oras? Alas 8:30 na makabanan mga katropa.
3: XFM. Pag-ibig ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa nagkagsigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Mas lakid sa akong balabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakas yung collagen kang blot. Bangudyan na sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Diyan na. At gaganda ka pa. Santon Plus Coffee.

0: Santo, yung maganda sa kalusugan.
1: Santo Plus Coffee Bakes. Kape na, gamot pa, mabibis sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Softo capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, Ziason T, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, tiridyo, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Softo capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Softo capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium Day 3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Malayong paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. Magtaglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Samsung

0: katropa? Yari na natin winners sa ating weekly draw sa Santon and XFM libong-libong papremyo.
1: Yes, Elsa Soliano, Santa Bea, Iloilo City. Pasalamat sa XFM kay Doc Lulipooy sa akong nilalagpaan na 3,000 pesos cash. Gani kami mag-informan sa Santon kay XFM libong-libong papremyo. Salamat!
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libong-libong papremyo. Premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sa entry. 1 booster sa Santon Gold Capsule. 1 booster sa Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 booster sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libong-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
4: XFM.
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Oro sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:34. Good evening kay Marilu Vargas sa Pedroso. Standby makabanan, may sudlong kita nga isa ka. Flash report.
1: XFM Flash Report. Flash Report.
0: May flash report makabanan si Katropang Romel Paglibar. Mga kalunusbo ni nga balita, no? Kay may isa ka bata ang labo sang nanay niya, no? Ay confirmed mga kabanan ang report. Upon kay Katropang Romel Paglibar. Katropang Romel,
2: Patay ang 11 years nga bata Katropang Board sa babayi sang ginggugulan sang Iya Iloy dito sa Barangay Kabanbanan Uton alas 6:30 kaina sang subong gabi. Nag-report sa police station ang brother-in-law or bilas sang suspect sang Iloy sa mga pulis nga nadiskubrihan niya nga ang iya sini nga hinablos ang nagahigda nga patay na Katropang Board sa salog sang ila sini nga kwarto sa second floor Katropang Board nga may pilas sa iya sini nga liog. Gin-confirm sang amay nga ang suspect ang iya sini nga Iloy kagilayon nga nagpalagyo Katropang Board. Sige pasubong ang investigasyon sa katapos ang pulis sang Uton Municipal Police Station may kang tanan sa ining sa insidente Katropang Board.
1: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Batay na magkakabit kabinan na duwang sining mga impormasyon na kay sige pag-apan ang contact naton sa Uton na Police Station. Katropang Romel. Sabi ka to pang, dikta namin ka to pang Alex, no? Si Lieutenant Colonel Ipole. Okay, araw makabinan sa atong sining alang number 1 ang hype sa Uton na Police Station. Hello sir, mga gabi, live kasubong din sir sa XFM Radio Patrol Iloilo. Po din sir, si ka to pang Phoebe Bones Tibor Morales. Hello, Colonel? Hello? Hello, Nautod, lagid kay, So ang ginahimo subong Katropang Romel sa ano sa pulis dito
2: ginapangita nila ang Iloy may address na kun diin pakadto ang Iloy basement sa iya sini nga bana ako sa bata sa, ako sa tatay sang biktima kun di nagkadto Katropang Boards that's why sige gyapon ang pangita sang pulis sa suspect ang suspect 41 anyos nga Iloy Katropang Boards.
0: Okay, wala kita sa background no kon sa Iloy Katropang Romel no.
2: Wala Katropang Boards pero taga Kabanbanan na Uton sila. Why pabi matulid gid sang pulis kung ano gid ang ginhalinan? Kag kun paano gin gulgulan liog sang Iloy ang iya sini grade 5 nga bata Katropang Boards. So ara ra subong ang soko sa sin kaina sang para i-process ang crime scene sa natabo sining pag patay sa 11 anyos nga bata Katropang Boards.
0: Okay.
2: So ini nga balita ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 na Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paglibar, XFM News.
1: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Makalilos po inyong kabinang balita nga ginadulong magulang ni Katropang Romel Paglibar. Ngayon matapos magkabinan, may takakuha no, sang i-direktan lang bigat pang Alex no kung wasi kung makakontakta kay Police Lieutenant Colonel Hipole no ang hepe sang Uton na Municipal Police Station
3: Sipole
0: no si Police Lieutenant Colonel Sipole karon lang kuno kay naga follow up pa okay sa sila kaso no kay Police Lieutenant Colonel Sipole no kay sige pa to magkabanan ang pagpangita sa sining Iloy ay takabalo ko na nung background sa nanay sining mga katropa sa makalunos buhay din ang balita na 11 years old di wala gin abi ka wala gin ka kung ano wala gin ka palagyo ang bata di babae din sa Katropang Romel no
3: ang victim mother
2: ay Katropang Boards is PWD
0: PWD.
2: Yes.
0: Kaya muna wala siya dahil makapalagyo.
2: Yes.
0: Okay. Sige. So, nagpakabay makabinan ang HP sa Uton ng Municipal Police Station. Gadugay lang kay padayon pa makabinan na ilang sining ginahin mo ang investigasyon kag pagpangita sa itong isa ka Iloy nga ang report ni Katropang Romel Paglibar nga gin gulgula, no? Masakit din, masakit kag gori, no? Ang pag-describe nato sa makabanan sang pareho sini nga mga insidente. Gidugay manaw ta makabanan kay basi ko maka kuha kita sa dugang sini nga impormasyon, may kantanan sini tabo mga katropa, mga kaabyanan dira sa Barangay Kabanbanan sa Oton Iloilo.
1: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Ang oras din mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas sa 8:39 kag mayong gabi kay Marilo Vargas sa Pedroso. Ngayon ka pa mati, magkabinan sa buong diri sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Kag ginatabiyaw sang happy listening ni Rodolfo Junior Nasindilapos. Si ang driver sang Quarry Taxi. Kag sa mga gwapuhon nga SJ sang Quarry Taxi, nga nagapamati, permi sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Kag mayong gabi man kay Napuray, dira sa Ibalo. Kanyang Espinosa, mayong gabi, kato pang Philly Board, shoutout sa sawa ko, Bing Bing. Pamati subong sa programa. Salamat gid kay Bing Bing, nga pamati subong dira sa aton sa XFM, Radio Patrol Iloilo, headshot. Kag sa umang kabinan ka, naman si Kwa, no? Si IB Rose. At ako na ito, again, pa-plug kasi mo ng Berdre Iberos, ano to, may nag-tawag iban sa iba, pero ariwa, basi gusto nyo ang, kuwan ba na, ang textmate, si Iberos na pangita, textmate nyo, Iberos Abagin Algumindras, siya mapanag ko, mapanag ko ng Ber, pangita ko, ma-textmate, mabuti lang. Number ko siya 0951-564-1808. Lalaki. Seryoso lang ah. 29 to 33 years old oh. Sa mga 29 to 33 years old, si Iberos Alcomindras na pangita sa ang textmate. Karoon sa kumbala sa phone pal. Pwede ka man ito i-plug na karoon ni Dulpi lang. Kaag ni 27 number dito. Pwede ka ito makapa-plug sa number mo, Ivy Rose. Pwede ka to maka-guest sila to, no? Kung mga pangita sang seryoso nga lalaki nga imo mangin textmate, 29 to 33 years old, kuro, kag dira kay Apple di apta batasan mga gabi, kag dira ma'am kabinang kay Cap Ising Bilanoy ba? Sang Cap Ising Pancit Mulo sa San Juan, akin sa may South San Jose Mulo. May gabi dira kag may branch ni siya dira sa may Iloilo Central Market kag sa Atria, may ara man sa da kag sa GT Mall sa Pabia, may ara man dira nga branch makabanan ang Cap Ising Pancit Mulo mga katropa mga kabyanan. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:42. Madiyan naton makabanan ang konsepto ba ni Police Colonel Bayani Rasalan. May kantaran sini sang iya nga gin suggest agud nga mamonitor ini mga kabataan may potensyal sang paghimo sang krimen sa mga eskwelahan bala. Himoan sang watch list. Kay butang abi na karon sa mga eskwelahan no sa ilabregid ng mga secondary school bala, public school sa mga identify ng mga kabataan ng mga sabad na may chance bala kung may potensyal sa paghimo sang krimen. Ti ining watch list daw ang konsepto sinisuno kay Kenilo Salan amo ang pagmonitor sini makabataan nga daw permeblaga ka involved sa gamo para nga makakantuan sa balay nila maistorya anong problema para nga matunggan makabanan ang mga katabo sini nga mga insidente sa mga eskwelahan diri sa aton sa probinsya sa Iloilo ang balikawan ang kapareho sini nga mga natabo dito ya sa Tacloban kag sa Sambanga makabanan makatropa. Anong konsepto sini ari makabanan ang pagplastar ni Pulis Colonel Bayani Rasalan sa ipatabag sini ang committee hearing sa Committee on Public Order and Security nga ginapamunuan ni Board Member John Mondihar.
4: Thanks for the meeting na makasakali mga kumulang din naman sa tempe. Dito yung possible na wala tayong mababay na mag-train tayo ng was list on child address. Was list on child address. Parang yung sa drugs na meron kami training late night yung monitor ang kanyang business. Ito naman child naman tayo, hindi naman establish yung relationship natin kung wala kang hindi pa naibibigay yung trust sa ito. At sa pamagitan ng wasi, nakakausap or nakikita. Then eventually, baka mag-confide itong bata kung ano yung problema niya. Or ano yung factor na pag-ibigay niya.
0: Okay, nabantay mo kami doon ang konsepto sa isang Iloilo Police Provincial Office, ang paghahimo sa watch list

kag na ma tutukan ang gestyo ng pamatasan. Nga mo siya may kuan eh, muning nga bata, dapat may involved siya mo eh. At least di na panangadaan magkabanan sa pagsulod sa eskwilahan. Mabantayan na siya kag ma husisa sa nga gwardya ang gestyo nga mga bag ang iyak nga dala. Kasi masibala ko may mga dala sa daga mga kuan karon, may mga kutsilyo, may mga napagida. Nga maka tugas ang harm sa mga kaupod yang mas diyante makabanan mga tropa. Tingin na pa kayo anya inisubong sang opinion abi sa Department of Education. Kung wala po hindi na kati minor mo. Although kati watch list ba nang ilista ba nanda parang ining mga kabataan na may potensyal sa pag-imusang gamo ma-monitor sa guidance counselor, sa principal, kag sa gwardya. Sang sa magbantay ka sa isa kapanong ng mga estudyante nga by kasiguruhan nga ina sila ang involved sa gamo sa sulod sa eskwelahan makabinang katropa. So, sa bahay niya sang Committee on Public Order and Security kay Board Member Jumundiar no, okay sa sini, no? Nga proposal sunungan siya nga himuaan niya ini makabinan sa resolusyon. Kag ang resolusyon nga nag-adoptar sini sang suwestyon sang Iloilo Police Provincial Office pagi kay Police Colonel Bayanira Salan nga himuaan sang watch list ining mga child at risk. Isulod niya sa iya nga committee report kagimuan resolusyon kag isubmit ini makabanan sa Department of Education Division of Iloilo. Ang oras din makabanan makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:48 na sa mga labatyag na sang high blood. May mga high blood. Maginom ka mo makabanan sang Santon Plus Gold Hebron Capsule kag Santon Vitamin C. Kaman madamo na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tungkol kayo ni puno sa mga Texodon properties na makalikaw sa aton sang mga balatian. Pareho sa arthritis, rayuma, kag-high blood. Lipyuan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga maigko nga dugo. Nga muna gali ito na ang makabanan sa nagkanalain sa masakit. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mas epektibo kung updad man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mayob gali ni sa may mga balatian nga diabetes. Taas yung garnyo. Inom ka magkabinan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa mga mahilig mag-inom kape, kagapangita kape nga namita guilty pa, mag-inom magkabinan sa Santon Plus Coffee Mix. Kay ining Santon Plus Coffee Mix, mayon niya sa inyong mga partner, ining mga Arab na Arabuton. Kaga sa aton mga lalaki, kung may problema kita sa aton nga prostate, mag-inom kita makabanan sang Santon Plus Coffee Mix. Ako mabunig sa pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix kay ni Maeso Flavons na mag-control sa aton hormones all natural, nakakapi ka na, may bulong ka pa. Alas 8:49 na makabanan mga tropa, it's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men. Gamita ini 30 minutos antes maglabing-labing kami sa magtumar sang isa kapsula sigurado nga mas manami mabakod yung relasyon kami sa kay man solid ka kung nakaturbo ka makabulig pa sa sex life ninyo nga magkasawa Turbo Dietary Supplement for Men. Sagi apon makabanan sa aton nga promo nag-ayo ka na may chance ka pa magdaog sang weekly draw nga tag 3,000 pesos makabanan makatropa. Kaya sa pagbakal sang produkto sang Yes to Health Incorporated, ining Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3, Turbo Food Supplement for Men, kag Santon Gold Coffee, mga kabinan, mga katropa. Ang maning gamitaw ninyo ng mga proper purchase sa isa ka blister sang Santon Gold Herbal Capsule, isa inaka entry, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa inaka entry, isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, isa inaka entry, kag lima ka bilog kung lima ka sachet sang Santon Gold Coffee, mga kabinan, isa inaka entry. Ang kada entry, ibutang ninyo, mga kabinan,

0: envelope nga long nga puti, sudlan inang kabanan siyang papel nga nasulat inyong pangalan, address, contact number, kagpirmahan. Ibutang inang kabanan o kunihulog sa drop boxes dili sa XFM. Kag kada Biyernes may ginapatigayan makabanan nga raffle draw, may chance makabanan sang pagdaog sa 3,000 pesos ang magabutan kada simana. Ano pa ang nahulatin nyo? Nag-ayaw na kamo, may chance pa kamo nga magdaog sang papremyo makabanan mga katropa. Aray gapon, no? May promo gapon kita. Ang natawag makabanan nga Gulti Gold Beer, premyo sa tansan promo. Magbakalang sang Gold Eagle Beer 320ml o kon Gold Eagle King sa inyong suki nga tindahan. Ang isa ka tansan isulod ni makabanan sa isa ka legal size envelope kag butangan sang papel na sulat ang inyong sinipangalan, edad, address kag cellphone number. Ihulog ang inyong sige entry sa XFM Iloilo Station kag sa Vilma Store, Barangay Tabuk Suba Haro, kag sa BCS Store, Barangay San Isidro Haro. Magpamati sa XFM kada good sa pag-announce ang mga winners. I-follow lang amon sining Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7 sa announcement sang winner. Ang madag-an ninyo kada simana 5,000 pesos. Sa grand draw, may grocery package, may cellphone, cash prices. Kag ang promo as tapin ni makabanan sa February 2027. Gagagutok ang promo diri sa XFM, no? So na po nulatin nyo, mag-inta na sa mga promo sang XFM Radio Patrol Iloilo. Standby na makabanan sa masunod programa ang phone pal o kay Trinity Soy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Bones Tibor Morales, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Boric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil! Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil,
4: para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga sugil butika.
5: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpigil sa mawad mga pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga at lukod sa pagbiyahe. Alip kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist after cover. Pagpigil sa mga butika.
7: Sa college na ko!
8: XFM. Patroba mo!
9: Excited!
10: Mga katupa, excited!

0: Campaign. Fast and safe. System change. Symptoms persist. Call the doctor.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Sample Gold. Live testimony.
2: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift ka ng plus doon. Hindi na hinahadlo ng asawa ko.
0: Sample

0: Balaan mo kita may pagkataranon ka kamay, no? Kaya mag-ulpi ko, mambal ka mali. Asa mautdan ka ginawa?
1: Ano nga gamay?
0: As in, nakukit nga pagkataranon?
1: Correct.
0: Ba, doon si Claudia Cornel kasubong, ha?
1: Ay, kabay pa.
0: Hindi. Dali lang gito nagtupo, malangin mo ang kilay sa star mo, man. Dahil hindi ko ma-imagine ang kombinasyon ni ano?
1: Ni
0: ano ito yung ambalga ni Bagulang? Claudia Cornel. Kag ni ano?
1: Ni
0: ang may star gani nga superhero gani, si Starla.
1: Starla man. Basta si Cristala.
0: Ah, Cristala. Hindi mo naman nakuha imong ano, pormahan sa mga gabi. Sino naman ang imong inspiration sina?
1: Si Lisa.
0: Lisa Bot?
1: Ano balaan mo?
0: Uy, pangalan ka pala tuwag ni Lisa Bot?
1: Tuwag bala?
0: Oh, may friend ko nga Lisa Bot ang iyang pangalan. Oh. Yes. Taga ano, taga Iloilo.
1: Oh. Ako yung si Lisa.
0: Ang iyang bana, makuta ko anong pangalan niya. Di ba si Lisa Bot? Hindi gani si Lisa Bot niya pangalan. Oh, so naman na siya. Oh. Ang anong siya bana si Jesse?
1: Bot?
0: Jesse Bot. Ah, mga binuang naman na sa alas 12 yan, batihan nyo di sa amon duwa. Ako si Katropang Troy Bisoy.
1: Ako naman si Katropang Troy Bilangka.
0: Sa alas 12 kita mag-inop na sa phone pal nga programa Gab-isang
1: September 16, wow. 20 and 26. It's a Tuesday.
0: Tuesday
1: na gali. Sorry. Kay ginunaan mo isang sabot-sabot.
0: Hindi ko perfect.
1: It's a Wednesday. Sorry.
0: Hambal na. I stand
1: erected. Correct.
0: Damo ka na balaan sa akin, ha? Ayun mo na tanong yung mga ipang-install mo na sa imong lawas. Yung katarungan ang imong mga nakuha sa akin na natutunan.
1: Ayaw ka nga, professor.
0: Uli ano na, bali-bali on pa, bali-bato na. Welcome to the Taranga XFM radio station sa NIR sa Panay Island. Naka-hook up na ang mga taga Roa City Capiz. Nagapamati ka mo sa 106.5 XFM Roa. So punta si Katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Iloilo XFM 100.7. Punta si Katropang
1: Alex.
0: Correct. Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with Katropang
1: James Dean?
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Final answer.
1: Final.
0: Si Cypril Keith.
1: Siya man nag-yapon?
0: Hindi na, lagi naman niya. Si Cypril Keith naman nga lang niya di.
1: Bato.
0: Nalangan i-edit ko di. Siya na yun ang butang. Sa Antique, XFM 93.3 with Katropang.
1: Kuya Jay?
0: Are you sure?
1: Kuya Jay.
0: Final answer.
1: Kuya Jay.
0: James Dean.
1: Yama ko muna.
0: Sa Kabangalan, XFM 106.1 with Katropang
1: Papa Rodel.
0: Final answer.
1: Papa Rodel.
0: Are you sure?
1: Winston.
0: Nag-ulpik ang buhok ni Mao.
1: Papa Rodel, ah.
0: Final answer.
1: Papa Rodel.
0: Are you sure?
1: Very, very sure.
0: Correct. Hindi nag-ulpik ulat ka lang gani. Kapunaw ka tayo na, oh. Sa Kanlaon, XFM 101.7, napunta si Katropang
1: Baby Ron.
0: Final answer.
1: Baby Ron.
0: Are you sure?
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9, with Katropang
1: Supremo.
0: Are you sure?
1: Supremo.
0: Final answer.
1: Supremo.
0: To
1: Nagsara lang ko.
0: Correct. Supremo. Mamatay makita sa Sagay, 87.5 XFM. Makitaan makita sa television, Analog Channel 13, and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay, Kagiskalante. Kag sa aton FB Live, mitahan nyo lang na Troy Tisoy XFM, muna nga ako na pangalan. Brian Danicos, ang Iskalante, may gabi ka rin tanan. Don D. Hongoy Delgado, good evening. Jun G. Junior Moncada Similiano, mga taga-Kanlaon, may gabi ka rin tanan. Nang uban, balikan na ako ha. Para di may mag-overtime. Okay na, wala ka namin lupatan.
1: Happy birthday sa kay Sir James Sabio.
0: Wow! Sir James, happy birthday to you! Ay, saan kayo yung birthday na Rose gani? 18?
1: Sa 18?
0: Ado, kayo yung mga litis siya. Sa 18 lang ko yung
1: mag-birthday. Nabato niya naman to, ah.
0: Ambalya? May message sa simo?
1: Ha?
0: May message sa simo?
1: Diba, ambalya, nga... Ay, huwag galing na. Manawag sa kung subong ko na bato niya.
0: Oh, sige. Basta mga panawag. Okay. Ang oras, 31 minutes after 9 o'clock. Ang phone pala programa. Ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasugay mo immune system lagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Sa ginadulong man sa aton sang premium D3 coffee mix, stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: And we've got how many days until Christmas?
1: 99 days more to go.
0: 99 days more to go, 2 hours and 28 minutes until Christmas. Mabalik pang phone, palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Dag, si Katropang Troy Tisoy lang ka.
0: NAXFM Katropa mo?
1: Exciting!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at buri-gaoy. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo, rumuriproof din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas ito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na stigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Balik kayo sa phone, panupod nyo si Katropang Trutisoy.
1: Kang si Katropang Duffy lang ka.
0: Siyempre, ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga buhol-bukol si Sir Tumor, magtumar sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kagi ang dulong man sa aton sa Santon Plus Herbal Oil, balaan nyo siya makapadula sa panuot kag panalakit sa kalawasan.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Line number 2, good evening!
1: Ang imo gali cake hindi pwede handa.
2: Hello.
1: Ang imo cake.

0: ikaw.
1: Hindi lang.
0: Pwede man galing kay Kunot. Pasal, iman kami di Bitsok, koy. Hindi ang mga manamin na dali sa antike, mga bandi na bala.
2: Oo.
0: Nga ra balang
2: Blanco, gadya nga bandi.
0: Coated sugar ang peanut bala.
2: Gani
0: ko na yung bandi. Na di ba nanay Rosa mo da bandi?
2: Lai mo na yung coated peanuts, lai mo na yung bandi.
0: Hindi may peanut, ginaya ang
2: coated.
0: Oo, mayara na ya. Coated ang sugar.
2: Pero lai mo niya ang bandi.
0: Bandi ako namin nga nga lainun mo pagid.
2: Hindi, kasi sa'yo mo coated peanut, gani?
0: Hindi, coated sugar ang peanut.
2: Correct. Pabuhin na ba? Kaya pati ako yung coated peanut.
0: Kaya naka pa, nakaduha ka na. Palamatinan, ang palamatinan. Yes, Nanay Rose, ano ang imong, ano, dapli sa buong gabi?
1: Ako mo ang bakla kaduna pinamalpan.
0: Wow! Makahang hindi? Makahang?
1: Oo, makahang kasi magkatinggal.
0: Wow!
2: Namin ay pare sa kalukalo mo?
0: Kagdukot nga kantoran. Kag may... Oo. Pero hindi ka na magpatama kaon magabi na Nanay Rose kay para sa kamo ni Dulpo nga daan nga may edad na kamo. So dapat ang inyo panggabihan mga fruits na nakag vegetables, no? Galing kay nakin man iya nga fruits ang iya ginapangita. Pipino man iya. Kung sa vegetables naman niya ano?
2: Vegetable man
0: ang apatot. Apatot. Kambayan.
2: Jutayon mo lang.
1: Kambayan.
0: Nanay Rose. Tutalara naman ang amon gift ni Dulpo sa imo. Halong kagida nga tani. Sa September 18, maka-birthday ka pa ha? Good. Tapos, ano plan? Ano plano mo nga hikuton sa birthday mo?
1: Na spaghetti,
0: wow.
1: Na Valencian, ano na lang?
0: Buko namin sa Valencian na.
2: Oo.
0: Baka panik kung ara lang kami nag-program sa buong sa Antique. Ma-adtugid kami dyan sa ano,
2: man.
0: Sa balay nyo.
2: Ang gusto ko dyan sa Valencian.
0: Ha?
1: Dahil
0: kami dito sa Antique. Oo, sa Antique. Depende kung kaigo pa kami ito sa staff house.
2: Kasi ako bala, mas ginahulat ko ginaepirmi ang hakaron ang Valenciana kaya ang dukot na ang gusto ko.
0: Ang akon daya namitan sa Valenciana na Nanay Rose, ang pasas.
2: Lain na yung pasas.
0: Di kita kayo, Nick bala, sa color yellow nga Valenciana, nagasimpon ang daw itom nga daw brown nga pasas.
2: Nan.
0: Nang manamin. Hindi lagi mo pasas, Nanay Rose, ha? Nanay Rose?
1: Ang lamin ang palatron, ang atay.
0: Ah, pwede man, atay, ang isubak.
2: Hindi na naiya, ano?
0: Ataya, hindi utay.
2: Nang speaking of pasas, hindi na naiya pasas ang kay Nanay Rose, ha?
0: Ano niya niya?
2: Bangkiling.
0: Ayan po, hindi na, basta na Nanay Rose ang luto, obalit siya na hindi mo lang gidya, pag-isimpo, di mo pasas.
1: Pasas ang ibang, eh?
0: Oo. Pasas ang ibang?
2: Wow, God!
0: Bilang edad? Bilang edad siyang pasas ang ibang? Ikuon ka namon.
1: Hindi pasas bala yan, ibang.
2: Pasas gani.
0: Ano ano ba yung ano ba yung English ang pasas bidol?
2: Racy. Ba?
0: Abi ko na alipata siya. Chakto chakto. Ricen ko no. Ricen o kun ricen, pwede mo na Pe. Pe, sino tana imo dinapit ga bisita sa imo nga birthday?
1: Away pa.
0: Hindi na lang mag-invite, ah. Oh, kami lang invite na hindi mga kadod, ah.
2: Correct. Ang iyan, eh, racing ni, ano, ni Nairo.
0: Mm-hmm.
2: Racing. reason for the death. Yes.
1: Hindi ba ito umang dapat nito ka matapos ang inyo na ano na pompan na alisret dito at pamag-ada yung nagdura ano
0: ay ba man ano per mega brownout maguba mo nga gamit mo na ginalimitan na lang namon ako ako di gani isa sa gay 11:30 lang ko asta kay para mag on and off bala ang ano ang
2: suga
0: ang kuryente. Hindi man madamit siya namon nga equipment kay kamahal nga daan sini.
1: Ate kami, yakin ka kami. Malta, ako nga lang naman kung may umaka nga lang.
0: Ay, hindi na. Wala mo man nabatsyagan na ginakulang ka nag-isang dugo, mapulaw ka ba?
1: Ay, mga po, eh, something.
0: Ha?
2: May itong lang siya kung ng santo.
0: Hindi na. Kulang ka na isang dugo, makita mo, wala ka na gani ginadugo. Napulaw kapag dito. Hindi na. Okay na kami. Ano ka na lang? Balik ka na lang pamati. Liwat 4 a.m. o kung 3:30 a.m.
1: Kulaga. Kung kada akong balat eh. Anong oras mo mag-duty?
0: Ang akong duty?
1: Oo.
0: Ay, hindi ko yung manugid niya. Basi kung malupad ka, di kaya pakadto sa amon. Pati ka na. Wala ko duty, mag-aga. Kada gabi, ilang ko duty? Las 9 sa las 12.
1: Ay, di ba, di ba, na ako sa Facebook, nagkakanta-kanta. Ikaw.
2: Ah, recorded na na sa nai.
1: Nakita ko niya, ano, sa Facebook na, Lindy.
2: Ah, dugay na to yan.
0: Dugay na to.
2: Dugay na to. Amo na siya yung first recording album.
0: Oh, so, ipaliho ko unfollow, gani sina. Amo na katawa na talagsahon na lang o gapuso mong kikadamo gijiyaga ano ya
2: nagaya gapagapay
0: hindi kadamo naga ano naga nagastok bala sa ako na kung dako gino ko tuntood
1: wala yung tawag ko kanini sa Facebook
0: ay mayo lang wala na ko gapuspos eh man ang kwara na nairos ka ano gapalo sa akong page
1: wala yung tawag ko gapalo
0: din na nairos enjoy lang dira kag halong sa imo nga birthday in advance happy birthday sa September 18 ha.
1: Thank you, Atroy. Maano ako na request ako kanta nga pampanisan. Tapos hindi ko kalipat ka nga mo ko ha birthday ko sa isin. Ako ka naman birthday show.
0: Birthday show? Grabe ba? Bilogid niya nga NIR kagpanay makabati isang birthday song ba?
2: Oo eh.
0: Sige, try ko ah. Pero paminsan-minsan, basi... Ang paminsan-minsan, basi pwede ko na makuot. Oh, ma-play ko na. Huh? Ano gani? Magkanta sa paminsan-minsan gani? Ano gani?
2: Paminsan-minsan
0: Naaalala
2: pa rin kita.
0: Sala. Naaalala sang ginkuot kita. Ganon. Ano gali? Ang bagong version mo?
2: Ha?
0: Ano gali? Paminsan-minsan.
2: Paminsan-minsan dapat tak pan ang hahaha hahaha
0: Si ano bala, may pakilala ko tani sa imo ba? Si Tatay Flores ang nabakal kay ina sang Turbo, Santon Vitamin C kag Santon Plus Gold Dol. Ba't nga ina to bala? Amulya na si Dulpo na, Tumbal na mangkot.
2: No.
0: Mayad ato tani ang akong patigayan kanimo kay 79 na to edad niya.
2: Yeah.
0: Pero may work pa siya ha? Mm-hmm. Nagatrabaho pa sa Japan sa construction. Yes? Ate, sige. Okay na na. At least wala ka na sing ano, wala ka na sing sakit sa ulo. Wala ka na sing sakit sa ulo. Galing kay ang namit sang imo nga dapat-dapatan ni amo na lang ng kulang.
1: Ano ko
0: no?
1: Handa ko ni bay na ko kumabati ang kanu nga dal mani doon.
0: Ay, salamat. Sige na Nairo, salamat gina Nairo sa kagpasensya ila na amon regalo sa imo.
2: Oo,
1: pasensya.
0: Oo, base sa sunod naman nga bulan na, base manad ka, padala ko one day.
2: Lapit na nga dahil Christmas.
0: Hindi na naya, hindi na naya, hindi na naya birthday gift, yaya, kundi obligasyon ko na na. Obligasyon. Nanay Ro, salamat! Bye-bye!
1: Okay, bye-bye!
0: Bon, nalipay man sa Saturn,
2: Dol. Okay, dapat lang.
0: May arang adaan bala, Dol. Para oh. Sabi kay Nanay Ro, hindi okay man na iya, kay nalipay ito siya every time na mag-bat-in sa Saturn nga program bala. So, na-appreciate na ang mga tao nga, nga gina-appreciate man nga itong effort every night nga mag-pull-out.
2: Yes, of course.
0: So, that is why nga birthday niya gata kita regalo pero may araman iba ni gilabusaran yun patilaw na gani nga gingaan mo na sing ano sing pasanag kag appreciation man bala nga pero permi ka pamati ay ginaubra na tanila yagatasan
2: ay correct iya magluwas lang gid sa Mayo na nga mga listeners ha
0: amo na gani hambal ko gani nga ano nga okay, okay na nanay ha nga pang birthday lang na ha base sa dalalayon bala sa mga inadlaw ko mga tuig ang mga katuigan mangin obligasyon ko na na katapulan.
2: Mambal ko sa pagambal mo sa
0: amen.
2: Mga tuigan sa tuigan.
0: Caller, good evening.
1: Hello, Troy.
2: Oh, my love, Iman.
0: Birthday mo man?
2: Ay, manok ka lang.
0: Kay Mambal ko, tani ko nag-ambal ka nga birthday mo. Ano, Mambal ko, maprangka kay Kuya. Wala na uno, JG. Cash ka, zero balance.
1: Mambal ang itani, Troy, nga. May pawalan ako nagkuhay sa duwag ako niya.
0: Sino ni?
1: Si Rene Boy, Troy.
0: Taga din si Rene Boy.
1: Pagkakaduhaan
0: ko. Ang amuning gasoline boy, pump boy, amuni?
1: Hindi, Troy.
0: Alain. Ara ka da subong sa kaduhaan ka, disged?
1: Oo, ari ko sa kaduhaan ko. Sa singkatugpo.
0: Nga nga nakapanawag ka man sa amun dolpe?
1: Eh, simpre, makastor. Diyan ka makagreter ka ako ng nga-greter
0: na. Ang pamanggot, interesado kami sa imo topiko nga ibato sa amon.
2: Amugid eh.
0: ano man ang imong istorya sa amon?
1: Siyempre ko wala na di ano sabi masakit mayo. Wala na mayo. Pagbuang masakit sa tubo na blaw.
0: Ah, ano na gani? RSSI? Ano na?
1: Wala na.
0: Nadula na.
1: Nasagot sa inyo. Pero nakagain pula.
0: Hindi man.
2: Doon nag-inula naman subo.
0: Basi kung ano giguro, kapital gi sila guro sa fertilizer para matapna na ang RSSI.
2: Gani man.
0: Wala makapagang spray?
1: Nang spray kami, pero binapangatda na bila mga kumpay na blaster raw.
0: Oo.
1: So, ginagaman.
0: Oo. Siti, maging thankful ka eh, nga wala gid ma-ut-utan ang tanan nyo katubuan. Kay sa sininga panyempo daw mo gina ang ginakatol sang ulo sang aton nga mga sindero.
2: Gani, correct.
0: Nga apektado yung katubuhan kay naganubo ang ilang ano, ang ilang patapas kay pakilos ang ilang nga mga tubo. Mm-hmm. Ang imo tubo sa saan o man na madapuan sang RSSI.
2: Ang tubo mo wala man lagi sapat-sapat.
0: Oo.
1: Why natapos? Pero rin katuhan naman, sorry to say, ha?
0: Pero natrapuhan mo, naging natrapuhan mo na yung motobo?
1: Tapos na.
0: Ha?
2: Di pwede ko na mapangos?
1: Well, yung tagiya na.
0: Ulo lang, wala na labot-lawas. Okay mo lang na guro. Gamay lang na ingkit, bala. Hindi ang sa may ano daw lang sa may sa tunga-tunga gidaya bala papangit lang kuno ka isa.
2: Ang ano yun bala? Ang may gire-gire. Di ba ang tubo may gire-gire man gani?
0: Ay, gire-gire.
2: Gani.
0: Bisan isa lang kuno katusik, okay lang.
1: Ay, wala na mo, urat ang buko.
2: Urat ang buko. May, kung ginatoka, ako na wala man.
0: Ginaano mo man gali.
2: Ha?
0: Ginaano mo.
2: Gina...
0: Ya, tas tas kisu ngaji abang sop sop. Ah, okay na to, nasolusyonan tang imo RSSI. So anong imo i-request sa kanta kang igre, kung sino imo nga i-greet?
2: Mhm.
1: Nang ano na sa inyong pangako sa inyo, wala i-request ko para sa media ko.
2: Ray Valera?
1: Oh, tapos ang ano ko lang nag-greet ko lang yung si Grace, si Minerva, si Jobe, at sa nabiya ko nga si Dimilin. Grace, sorry kanina. Love you.
0: Pati ka na Grace Bulagi.
2: Jobe, Jaya.
0: Dali lang pala, imo pala nga request, kantahabi ko no, Bik, ikadamo, sintay, tulong pangako. Anong anong tunos niya naman?
1: Pangako
0: sa iyo, ipasusup-sup ko.
2: Pangako sa iyo, tig-a-tig-a tubo mo. Dapat lang
0: gamitan mo gid pa. Gamitan mo gid para malipay ka. Bakal ka diha ang turbo dietary food supplement for men, okay? Yes, yeah, salamat gid regards sa mga taga Cadiz.
1: Thank you.
0: Bye.
1: Bye.
0: Lipay man ta kay rin ni boy sa Cadiz ba no? Bisan lipot na aton pag inupdanay ahay, pero okay man siya no?
2: O bukid di bisan lipot lang yaya ang updanay taya kay laba man ang tuboy ya.
0: No, kani yeah. Matayo yon ang iyang pang nakaton. Ginbatay rin. Pabalik mga phone pa, lumod yung si Katropang Droid Isoy.
2: Kami si Katropang Dalpilangka.
0: Ginadalo na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
2: Tindog, tindog pa.
0: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

0: Bangko, betul papa.
1: XFM.
0: Balita kag informasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
0: Damo ko na balaan.

0: ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mapili sa iyong mga saging butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kape. Puto at isamo ba ay napakarami. Gamit ng Sunzone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Sunzone Plus Herbal Oil.

in your nearest drugstores. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: 29 minutes after 10 o'clock, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Sa tropa mo.
1: Exciting.
0: Kahapon ba? Sa kahapon katropang 36, kaupod nyo, as alas 12.
1: Kag si katropang Dolphy lang ka.
0: Kag ang ining programa nga phone, pag nadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen sa magusto magwapagwapo, mga kape ka na, healthy ka pa, Santon Gold Coffee Mix.
1: Ara man ang Santon Plus Herbal Soap, gusto mo ba na makakasi mo pong good, ang imo alap up, kag body odor, mag Santon Plus Herbal Soap ka na.
0: Bahal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson Pharmacy Nationwide. Ngayong gabi kay Leslie Alinara sang La Carlota City. Ngayong gabi kay Elsie Jaramilla Alosiman kag Mayna Salidora Dumipi. Good evening, Shin Lee. Ngayong gabi man sa mga taga-Punta Taytay Bacolod, ngayong gabi, happy viewing. Elena Girona Tumbukon, hi to you, sir. Mayong gabi, Brian Danico. Shoutout sa mga taga-Himamaylan kay Dave Arsenio. Bingbing Talidong, suki natin doon sa bunga Don Salvador Benedicto. Kaga Dondi, nabasa ko na si Dondi kayo na mo. Ari o. Jongjong Flores, Joy Sarreta. Mayong gabi man, Dopio Fausto Manang sang Barangay Mahalang Himamaylan, happy viewing and happy listening. And Arnie Perfas, hello sa family Aguado, De Los Reyes, Soriano, Abilada, Argao, sang Barangay Mabini, Cadiz City, Binayaan Vlog, good evening. Aray pagyed. Mayong gabi sa kay Ignacio Francisco Himilita, ginagreet niya ang family Francisco Kanha sang Murcia, Barangay Buenavista, Sitio Tres Hermanos. Thank you and God bless.
1: Mayong gabi mo sa kay Tito Rene Di Asis sa Capitol Heights, sa kay Rex De La Yarte, and of course sa kay June Diaz.
0: Sa mga single, dial ka mo XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Line number 1, good evening.
2: Good evening.
0: Good evening. Sino ni?
2: Ni Leo.
0: Ano, mapakot-pakot naman sa Dog in Black na naman, kaya nakalusot ka pa hao. Okay, kaya nga ito pala mga viewers, mangkot ka phone pal, pag imang kamo, mapakot-pakot.
1: Bulls, ah.
0: Pagusto na kami sa trip na mo niya, Kaiti.
1: Correct. Kalinga, one man vlog gusto niyo.
0: Sige, be. Tawag ni Gani. Ano naman, ipapakot mo?
2: Katropa, areo. Ano ang makita mo sa manok na araman sa scrapan?
0: Ano ang makita mo sa manok kag ara man sa scrapan?
1: Ang iyang bulang eh. Then sakto
0: na yon.
2: Hello.
0: Then sapo sa mga mangkot man. May time gig. May time gig permi nga mabalda sa dayon, no.
2: Ano ang ara sa manok na aram sa scrapan?
1: Amo na gani ang bulang.
0: Hindi ah, sala na.
2: Ano ang ah, bulang?
0: Sala na. Sala na. Ang ano ah? Ang letter K ah. Chakto sala. Abaw. Sala pa to galing sa batidol pong bulang. Oh, sige sabat.
1: Tiklo, biklo.
2: Para gani sa manok, para sa scrapan.
1: Ti amo na gani ang bulang, kaya gano'n pa kilo mong ano, ang bulang?
2: Hindi.
1: Anong ara sa manok na ara sa scrapan? Manok.
0: Mas. Ara sa manok, kag ara man.
1: Letter A?
0: Sa scrapan. Letter K na lang, sabat, wala na iban.
1: Clue gani? Ano ang clue mo? Ay, ara lang sa manok. Di, amo mo na babakot? Huwag mo man ang imong aklo?
0: Iban pa gid ah. Iban nga aklo.
2: Ay, pagtong mo lang ah.
1: Ano?
0: Ano ko no?
1: Tuktok ko no?
0: Oo, kaya ang scrapan damo tuktok mo.
1: Kaya ano to?
0: Tidya, ang tuktok pala?
1: Ang tuktok sa manok din hao.
0: Oo, din ang tuktok sa manok ko no? Ade, babatea kami kung di dapit ang tuktok sa manok. Taga ang tuktok sa tubo sa scrapan, be. Paano mo na be ma-differentiate, be? Sige, be?
2: Ang alam mo, tuktok mo. Nag-tuktok mo lang. Tapos, sa scrapan, damo tuktok.
0: Eh, paano mo gani ma-differentiate? Gani ang tuktok sa manok, ang tuktok sa scrapan.
1: Gatosik na sa'yo, wala ang sa'yo gatuktok.
0: Bodolagtok mo ni si Leo.
1: isa na lang kin.
0: Bino, ang naginay mo, yaya, Leo, na ginapinabuang kay mo, ya.
1: Ginapasagaan mo lang kami, ya, sa bakabuang mo, ya.
0: Ya pinabuhang
1: mayo may, may na bala nga ang tok ang tusik tok tok ano
0: lo layo ba no
1: no eh
0: tok tok ya pwede na ya pero kung pilosopon ka namon kung pilosopon ka namon hindi mo ginaya ma-differentiate ang tok tok nga tuka sang manok oh, ang tok tok kaya mismo nga tok tok.
1: Kaya kung nagambal ka tani nga correct na tong bulang, kaya ang bulang na pwede mo na siya mapakilo mo.
0: Oo.
2: Ay, ay wala man sa pakit ang manok ang bulang.
0: Hmm.
1: Ano?
0: Ano, no?
2: Ang pakit ang manok mo.
1: Di, ang pamangkot mo bala, klaro, abla ang pamangkot mo, anong ara sa manok?
0: Ang ara man sa strapan.
1: Eh?
2: Pakit.
1: Te amo na gani nga sa lingko ang bulang kay ang bulang gani pwede mo na siya mapakilo.
2: Ah.
0: Oh, di ba?
1: Oh,
0: sakto ang bulang ah. Ang tuktok layo-layo gid
1: ta. Layo na yung tuktok ya.
0: Kung maribat ka gid ya, layo-layo gid ta tuktok ya, hindi gid na acceptable ya. Oh, kami naman ah.
2: Sige.
0: Oh. Ano ang may baba pero hindi makaon? Or ano ang may baba pero hindi makakaon?
1: Oh.
0: Oh, eh ano, pinabuang ko gina, Rimay. Pinabuang ka, ha? Anong may baba? Ano ang may baba pero hindi makakaon?
2: Bombon.
0: Ha?
2: Bombon.
0: Lapit na. Lapit na.
1: Toon?
0: Lapit na. Lapit na, ara ka na na. Ha?
2: Boho.
0: Uy, lapit na gid.
1: Ano pa gid mo pakot?
0: Tanda sa tuon mo nung pakot siya.
1: Mm-hmm.
0: Pero lapit na. Oh, surrender na, sige lang, paktan mo pa na karon. Ano?
2: Boho.
0: Hindi gani, lapit na. Hindi siyang sabat, pero lapit na.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Ra. Oh, hindi na magsabat tayo para hindi mo mapaktan, ha?
2: Hindi na lang.
0: Oh, hindi na lang. Pero may last ka pa, Tani Ambal?
2: Last na lang.
0: No?
2: Ang last ko, Nga?
1: Mga nga ang ano?
0: Mga nga ang agi?
2: Ano
0: may baba pero hindi makakaon?
2: Ano?
0: Hindi ka na?
2: Hindi na.
0: Suba?
2: Wow.
1: May baba niya. Yan.
0: May baba na.
1: Balakpak.
0: Oo. Ay, may baba. Ano balang suba? Ang arang exit ko sa suba. Amo na napakadto sa dagat.
1: Ang kuan bala, ang tinabuan bala sa
0: dagat.
1: Pamari bala, nay.
0: Sang maasin ka ka tabang.
1: Oo.
0: Oo. Amo. Ha?
2: Suba.
1: Suba. Kadto bala sa bug. Kadto bala sa bug. Ang kay makita mo gina.
0: Oo.
2: Suba.
0: Pati ka na?
1: Dahil ba, pati ka na?
0: Hindi ka, sulong-sulong-unta ka. Sulong-sulong-unta.
1: Ako naman.
0: Oh, ikaw naman ah.
1: Ako naman.
0: Oh, ikaw naman ah.
1: Oh, sige ah.
0: Lihan pa niya siya.
1: Oh. Himoa ang atis nga isa ka tisa.
0: Himoa.
1: Ha? Himuon mo gani ang atis sa ano? Himuon mo ang atis sa tisa. Te? Gakaong ka tisa, wala?
2: Ang tisa, himo akong atis.
1: Oo. O ko lang ang atis. Ano?
2: Ang tisa, malis ka ron kong atis.
1: Oh, sala. Sala na
0: yan. Ano na yan? Sa letter na yan, ha?
1: Malis ka ron mo.
0: Oo.
1: Sala eh.
2: Ay, simba tisa, malis ka ron mo kong atis.
1: Sala gani.
0: Hindi na magsabat kay sala ka.
1: Sala.
0: Oh, sabto na muna.
2: Sige.
0: Ah, ako masabat. Imoon isa ka piraso ang ano, ang atis para mo intisa.
1: Ha?
0: Imoon isa ka piraso.
1: Paano gani?
0: Imoon gani, isaho na lang silang atis kay ang tisa.
1: Sala man eh.
0: Ati ikaw man ang nagpapakot, anong sabat?
1: Ha? Isailo mo ang letter A sa puntas ang S, eh.
0: Ayun ka, tinigun lang ang papakot.
1: Isa ka lang. Imoyag yung suli, moti, suli, ablang, antisa, kundi, ng, ano, T-sa, asit.
0: Oh, eh? Pwede ng ate sa asit.
1: Ha?
0: Di na ate sa aset.
1: Ang muna gani nga sin ko isa ilo mo ang letter A sa punta sa letter S.
0: Ba't hindi ko lang hindi iyali yun, no? Oo, man ko no.
1: Mayo kay Hubin, baka muya. Iya gani lo yung layo. Naging tuktok ko ano sa...
0: Scrapan.
1: Scrapan.
0: Tapos sa diskumpiado pa sa suba.
1: Ang mo gani?
0: O ano, ma-draw na lang tadi?
2: Ano lang?
1: Ano?
2: Ano?
1: Oh.
2: Ano nga? Ano ang tatlo kasi isang product na nagpuno sa letter B?
1: B?
0: Ano tatlo ka? Klase
2: sa product na nagpuno sa letter B.
0: Nagasugod sa letter B o kundi?
2: D, D.
1: D?
0: Sa D.
1: Katamu eh. Oh, ako na?
0: Oo. Oh.
2: Ako na na.
1: Ako na, letter D, no? Say mo. Oh, nang durian, dalanghita, kag datilis.
2: Hindi.
1: O, te, akong pag-ed. Dunot nga durian, dunot nga...
2: Ano? Sala, na.
1: Na. Te, amagod ko nang sakto.
0: Nga ano ko na dunot na durian?
1: O, dunot yung durian, dunot nga duwat, kag dunot mga datilis.
2: Ah. Ito nga, mga papakot.
0: Pero tsakto man ang sabat niya?
2: Oo, oh, tama lang.
0: O, te, paras ka mga duwa lang ka. Paras ka mga duwa lang ka, itindihanay ka mo.
1: O, takay,
0: dosubong lang ka mo nagtindihanay ka doon.
1: Kaya, balya, nagambal sa nga, sa tatlo, kuno ka lo, JD, nga, gasugot sa lo, JD. Kaya, ulit, do not.
0: Oo. Te, okay ka na, ugrit na na, para matapos ka na, animal ka.
2: Saya nak kemas. Kaya pwede ka request.
0: Title?
2: P.S. I love you.
0: Ba? Sharon Cogita?
1: Pagkatapos kay Rivalera, si Sharon naman.
0: Kani nagsulunod na lang ako ba? P.S. I love you.
1: P.S. I love you.
0: Sige, try ko pa sunod ah. Isunod ko na yung paminsan-minsan ni Nanay Rose karong dugay-dugay ah. Kag P.S. I love you. Salamat amigo Leo. Regards sa mga taga-Kapis ha.
2: Thank you, Ged.
0: Salamat, bye-bye.
1: Sige, salamat, Ged.
0: Di ka na mag-intra ko nung liwat, ha? Kapila mo na nga intra, bala.
1: Pero tiyan, scrapan.
0: Mga single, ha? XFM call and text line. Save nyo na. Smart.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-831-1431. We've got 16 minutes before 11 o'clock. Padayon kita sigapon sa programa nga phone palopon yung si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo.
1: XFM.

0: tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suging butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kape. Puso at nisamo ba ay napakarami. Gamit ng Sunzone Plus Herbal Oil. Healthy na ang alit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Sunzone Plus Herbal Oil.
0: Kung dati ayaw mo ng kape dahil sa insomnia, well, hindi na.

available in your nearest drugstores. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: Naga pa rin, sige po na programa ka phone. Follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: I would like to say happy birthday kay Drex Ponce. Alin kay Tita Merlin Ponce sa Hacienda Colombia. Halong permi sa pagpauli, Troy. Ako lang ang iyagi ng balari ng mahalong kay ikaw, wala namang kapuli mo.
1: Kung sa bagay. Happy birthday, manggali kay Suki Daulo.
0: Bo, grabe yung pangalan ba?
1: Mm-hmm.
0: Pamanggaranon.
1: Okay, man.
0: Troy, shout out na naka-tune in si Dundon Clown Lucero, Barangay 6, Kagawad. Love always, Mama Marilyn, Raimundo Jr., Colleen, Shine, Andrea, Raymar, John, Eileen, Juliana, Juliana Lucero of Coloso Street, Barangay 6, Cabancalan City.
1: Wow, kalayo.
0: Albino Lapitag Jr., Bantayan Cabancalan is also viewing on our FB live via Troy Tisoy, XFM.
1: Kag mayong gabi man sa kay Romy Navales sa Barangay Felisa, and likewise hello sa kay Gilbert Dosejo.
0: And sa mga single, once again, nagpangitasin ka phone pa. All you have to do, dayan nyo lang among mga text line kag talawgan nga linya.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Diwat? 0915-8311-431. Amo na malinya nga inyo, dapat nga pagatawgan para makakonek ka mo sa among nga program Subo nga Gab-E. Ay lang, mayari pa di. Troy, mangkot lang ko tani. Kung sige pa panghatag nyo radyo, wala ka man di kakad to.
1: Gani man.
0: Mayari pa kami di 1 million units. Ang amo na lang subong yung ginaano, ginagaan sing radyo, ang willing hindi yung mamati.
1: Oo.
0: Or willing mangin ka tropa. Kay crime na karong pamilinan kamo sa radyo tapos hindi yung man like ang mga istasyon.
1: Correct.
0: Ang magawa sila doon, napilitan na lang kamo mamati.
1: Mm-hmm.
0: Kay gin dulan kamo da sing radyo.
1: Correct.
0: Unlike ako kamo diya makadto sa amon, automatically may radyo ka dayon.
1: Mm-hmm. Kay bonsili mo niyaga ba mati kagid.
0: Kag amo na tuyo mo radyo.
1: Mm-hmm.
0: O kanto lang diya, kay tinguaan ta na makaradyo ka. Ah. Pa baklan ta radyo kung gusto mo kun.
1: Kung wala na gid man di ba?
0: Oh, no, baklan ta.
1: Oo eh.
0: Oh, ang radyo nga rin, hindi pala masaylo sa FM.
1: Ang Bluetooth na gid na. Ang radyo bala nga break break.
0: Uy, may araw na bala FM ang ara. Ang walkie-talkie. Oh, walkie-talkie. Mm-hmm. May araw na, may FM na.
1: Oo.
0: Ang pinakanami sa itong frequency, abi, kay mga salakyan.
1: Mm-hmm.
0: Pag auto-tuning na nila, ay la tuner automatically kapilit na sa 87.5 kaya wala labot niya mapilit kay basu-basu atong signal
1: ba?
0: 1 million watts.
1: Oh.
0: Siyempre kay ti mabatian ta sa Iloilo, mabatian sa Antique, mabatian ta sa Calibo, sa Rojas, sa din pagid sa bilog nga ang Western Visayas pa ni sa una mo, no?
1: Oh, correct. No,
0: sang wala pa nag-NIR. So,
1: yes.
0: Oh, so, ti 1 million watts, eh?
1: Oo, oh, eh.
0: Di ba?
1: Correct, yeah.
0: Okay, ba't ionta mo sa tagsa ka mga K-cities, kag highly urbanized cities sa NIR sa Panay so, Island.
1: Yes.
0: Wala pa na labot ang mga taga Cebu. Mga iso na to sa Cebu, mahigala na to sa Cebu. Abot po na dito kay minaay portion sa mga XFM stations nga doon na sa boundary sa Cebu. O niya, pagpabulhot sa kanang signal nga 1 million watts, abot man!
1: Correct, yeah!
0: Minaanagani mi dugay-dugay, makuutan nga taga Cebu! Oh, galingin mo rin na ula-ulaw na sila, mo di pa sila mo join sa ito. Kaya rin niya, dito ka makumusulting si Nibuano. Kamu ito musulting si Buano, gamay nga karaya, kag... Hindi gid kami makambal akyanon gid.
1: Ako mismo hindi pa ko kabal.
0: Pero yung mga taga-Aklan nakikinig pa rin yan kahit nag-iilonggo tayo.
1: Magtatagalog na lang tayo.
0: Siyempre pag meron naman mga taga-Aklan na tatawag sa atin, tayo ang magtatagalog. Kung hindi talaga tayo magkakaintindihan, alam mo tagal ko sa Boracay dati, mga 3 taon, hindi ko talaga kaya mabigkas yung akyanon eh.
1: Mm-mm.
0: Ang hirap talaga yun. Kaya nagtatagalog na lang ako doon, parang nasa Manila lang ako doon.
1: Kaya nga.
0: Pero yung makasagupa mo talaga yung mga taga-Aklan, talagang dudugo yung ilong mo eh. Pero daw ano malang siya daw medyo dalom lang siya sa karaya. O dalom sa karaya. Pero kakatingala ka no, even sa Mindanao, Mindanao balang area, it's Cebuano and Ilonggo, Karaya ang mga lingwahe dito diyan ang ginapang istorya. Amo na nga ang Bisaya sa Mindanao nga area
1: ang mga sindihan ay
0: ang mga maswerte lang gid ang mga tawo nga natuon sa may lingwahe nga Cebuano kag Ilonggo makabalo sing bilingual nga ano
1: nga dialect
0: na ikaw man lang hindi ka kabalo magambal sa Cebuano di ba
1: maka
0: gamay makaintindi ka makabalo gamay lang
1: ay,
0: pero fluent kid lang na Cebuano nga dire-diretso nga paras na be makadto Cebu hindi makadto sa Cebu maistorya kita bala sa tao para sabi iti ang aton style nga daan magdala ta sa lakyan kung din may karinderya dala man ta mapundo
1: correct
0: so magpili-pili bala sang ano
1: sang
0: Sudan nga rando hindi man sila bala matingala nga gapi Ilonggo kabla mas Cebuano ka man kung dito sila lugar
1: kung sa bagay
0: hindi mabalaan ka kanyang Ilonggo kung mag Cebuano ka mo
1: may tono mo
0: ako yan makadali ko niya Cebuana ya kung matupa ako sa Cebu yan
1: ah, sige lang ah.
0: Kabalogi ko yung daan mag hinahambal sang Cebuano gito mo amo pa kung sa Iloilo tas ang una gaubra ginasunlog ka nila nga Cebuano ta
1: ito yung labot nila
0: pero palagawad sila pala sa aton kaya Ilonggo ni sa man si ni Buano lang bala tiba din hindi nakalitok sa lingwahe ka
1: correct.
0: Si Buano muna dapat ang pero wala ko man abalagin tunan mali sa mga nakasalamuha ko yung balaguro nga tao eto siyempre dari sa aton nga lugar iskwila ka mag-iskwila ka mix na mo ang lingwahe mo may gasi ni Buano may naga Ilonggo
1: may Tagalog
0: ti ikaw ya kay sa Wameng kayo mo yan nag-graduate ya. Ako sa ano lang kuya sa public schools na kuya amo na nga wala ka nakatuon sa Cebuano nga lingwahe.
1: Nakatuon ako sa Cebuano sang dito nako sa Tuboso.
0: Ah,
1: naka-star ko to.
0: Ah, dito ka sa Tubo nagso.
1: Mm, correct.
0: Oh, nagsop-sop sa Tubo.
1: Correct. So, amo na gani ang bagila nga asa ka pa kadto? Asa ka pa ingon?
0: Arong.
1: Hindi ba?
0: Asa ka muadto?
1: Muadto. Ti sabto man nga. Sa Cebu to.
0: Sa Cebu to. Naamo na eh. Kabudlay kung kaisa no. Arap lang isa lang kita ka region sa una pagkatapos may ara kita yagali iyalain-lain ka mga
1: direkto. Correct. Gani sa Negos Occidental paglambot mo sa Cadiz gasugod-sugod na sinibuan no.
0: Kaya siyempre lapitanay man lang yan mo. Pero may ara kong kaisa git nga gagrupo-grupo git yung mga Cebuano kag ang Ilonggo no. Nang tawo ni gani dumduman man di sang una di ba nakasagay ka man sang una
1: gani
0: ang gra sugod pasulod sa barangay Bato sang una nang di ba hindi pa gid uso ka tama ang kuryente bala kag dulong-dulong ato nagapangamayag pagpato mga wakwak mga tik-tik di ba sa mo na nga time sang
1: Siling Manila
0: may mga wakwak man na tik-tik subong lain na kay kadamo na sang ano kadamo na sang mga pamalay sa kilid kag mga masanag na bala do wala nagasaler ang wakwak kag tik-tik pero sang una gid ya kuno duya dol may wakwak gid ya kay ang hunis ang wakwak ya amo na
1: kaya tik-tik ya.
0: Sa wakwak lang tanay. Sa una na yung panahon, amo na ang tunog na mabatian mo sa mingaw, babla. Hindi pag ituman ka
1: tabo.
0: Ka-commercialize ang tagsa ka mga dalan nga damo nag-ilistar. Amo pa na ang mabatian sa una kung magtinong na wak! Wak! Subong yung panahon doon. Kaya di ba nag-commercialize ang damo nagiging ng tawo? Lain na mabatian mo.
1: Ano?
0: Gayo mabatian mo ya.
1: Correct ya. Yeah.
0: Di ba? Ka-relate ka man.
1: Oo eh.
0: Mati ko ikaw di kayo mabilin sa station ganun, di mo mabatian mo yan sa Piak Balay, hindi.
1: Ha?
0: Hindi mo mabatian?
1: Andra, Wala naman ang tao.
0: Basi yung mga santer mo yan, nag-bites.
1: Ati lain ang ina.
0: Ano to, ano? Sa termo na.
1: Init mo.
0: Ah, Ano ba kita joke mo? Joke to ya ako niya mo. Kakadlaw ka, di ba?
1: Kadyo nga.
0: Oo. Atong atong ambal mo gani. Eh. Sugot ka, gaan ka 1 million.
1: Basta si Lord lang.
0: Gaan ka ni Lord. Gaan ka Lord 1 million.
1: Oo, basta gani. Ano?
0: Basta ikaw maka 2% ako kay Lord.
1: Ay, Lord.
0: Gusto mo? Man. Gusto mo?
1: Pwede.
0: Really?
1: Ah, nga. Talagsala na balay kita. Huwag si Lord say mo. Hindi ba lang?
0: Sa bagay, kay T. Okay naman na edad mo. 63.
1: Oo, ah.
0: Oo, tigpa huwag. Nagid mo na.
1: Basta ganit si Lord matawag say mo. Hindi ka namang hindi.
0: Pagsubong mo lang agab eh. Di ba? Siyempre, gabaligya man kita dali sa mga Yesol products, no? Ang atong market sa sinunang agab eh, ang mga tigulang bala nga daw dugay na patulugon bala daw.
1: Gani, no?
0: Sila nag pinamati ka. Bagi na sila mabatihan kita nila nakadagabi kaya hindi sila dahil makatulog na.
1: Ato nakato, di ba lakagina?
0: Si, si Sir Flores.
1: Oo.
0: Tapos lalabot si na, damo na ko yung na-encounter ngayon ang pangambal nga, ah, kadagabi, Troy, kamo lagi dulpo pamatihan ko kay kung hindi pa siya ko nakatulog, hasta ginayaya mga tapos program tayo. Mm. Malingaw sa kuno sa aton yung
1: mga. Oh, pag yung abi kay Nay Antonia.
0: Ang layan na, na, na kung ma-develop sila bala sa aton. No? Pati sa ilang damguhan nun, Troy Dolph, Troy Dolph, katuwi ko di sa balay, Troy Dolph.
1: At yan mo kinapagkanta nila nga, I hear the talking in your sleep.
0: Daman nun, gablao, no?
1: Gani.
0: Ay, 16 minutes after 11 o'clock na, o hindi ka magkalipat, sa Friday, ang last weekly draw na sang santo ng XFM libo-libong pa-premyo. So, yung ngago na, mawala pa nakadaog. Bakal ka mo sang Yeswell Products nga kasali. Kaya intra sa aton nga santo ng XFM libo-libong pa-premyo. Balaan nyo naman to, ano? Santon Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag Santon Gold Coffee Mix. Sa September 18 naman ang last weekly draw, which is 3,000 pesos ang bilaugan nyo. Sa grand draw naman niya, eh, ang grand draw nakaset sa September 27 sa City Mall, Roja City, Capi. So, tanan nyo nga mga entries alin sa Bacolod, sa Canlaon, sa Sagay, Cabancalan, Iloilo, Antique, Calibo, Dalon dito tanan sa Rojas ang mga entries nyo from week 1. Kag dito na muna i-draw kung sa din ang inyong madaugan sa grand draw ang mga prizes sa muna. First prize, 50,000. Second prize, 30,000. Third prize, 20,000. Kag pulo at tag 5,000 pesos. Mga more or less mga 150,000 plus. Ang ato ni panghatag ang mga prizes. Pero hindi ko magkabalaka. No? Kung matapos yun man ang santo ng XFM libo-libong pa-premyo sa September 18, nagapadayon pa man niya ang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo kay hasta ini week 12. So, ang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo ma-week 7 na this coming Friday, September 18. So, 5,000 naman na di yung madaugan. Hindi ko magkabalaka. Kung matapos ang santo ng XFM libo-libong pa-premyo, may Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo pack. Kag, may mga palabuton pa ng mga promo. So, that is why, nga, hindi na ako magliso-liso sa ibang waragwagan, dali na lang ka mo sa XFM.
1: Correct, good job.
0: Kahit kung mamati ka sa XFM,
1: gaulan kwarta!
0: Kita mo. Amo na ang inyong balantayan dari sa XFM Philippines. Oras, 18 minutes after 11 o'clock, balik mong phone, palabon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: what? At kuwain yung
1: mapangin. 35 minutes after 11 o'clock. Madamong salamat sa mga nagpinamati kaya nag-intra sa phone pal. See you tomorrow same time, 9 to 12 midnight. Sige, pundiri lang sa XFM. Thank you so much. Sa tanan nga mga tech on duty, sa ngalan sa ato ng mga station managers, sa tanan nga XFM station sa Negros El Panay Island, kaya siyempre salamat man sa mga CEO, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tison.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
1: Adios, amigos, amigas.
2: Muchas gracias.
1: Babos.
3: Exciting!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubing bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, umino at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule. Subukan na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunton kag Vitamin D3.
2: Kasi si Lunati sa una, ganyan lang po sa ordinary lang kape. Pero sige, asam sa nga po siya. Isa, rapala no, kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na nga po nila kape. Adlaw-adlaw, okay, gila nga po tumatsyag. Wala na po gasuka-suka. Wala naman po gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunton kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunton Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunton Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Sunton Gold Herbal Tea.
4: Wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko nag-huben ka!
5: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Tuwa, baklan ka ka. Pero dinalagid bala? Tiintagli mo bayad sa kusyon mo?
4: Oo, oh, galit. Diriyo.
5: Ay, sali na.
6: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sunton Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunton Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sunton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: E-Vitamin C. Tandaan. Sunton Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunton Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bi-viral hasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapalita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Hadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Pag-diet na pag-uwasa.
8: XFM.
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: ng puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Ang kape mo, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, syadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa

0: Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas ito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na stigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking bigasin.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Siya ay kapodero sa butiki. Itong-itong balasakang panit at sasanyahan ko. Narwa, tatlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Pura ang natin
2: Santan Plus Herbal Soap.
4: Nami Gis!
2: Santan Plus Herbal Soap.

0: pangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunzone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Lulag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: mapakali sa sobrang kape. Puso at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tingal pa ang nakakainis na kuto. Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santan Plus Herbal Oil.
1: Santan Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lin, isa akong bakre para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit. Santan Vitamin C ang name ko. Hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Santan Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Newcastle.
1: Sister Pain.

0: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar. Exercise at nagsasantong Plus Gold araw-araw.
1: Santong Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santong Gold, Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa CG Tindog sa Bilog na Adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Sili nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ni sa radyo ang Santong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, haganhaga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manalit na sabor.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nalabong paningin ko right after mahuli ko kusumto. Si mama naman ayaw sumuko. Nasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Umiiras talaga kami sa mga matataong lugar kasi napakatamis sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Pare Boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit ang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Sumutin natin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabuti yan, hindi ko sang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Anami, itbala kay Batyag. Hindi ang pagsik sang akong lawas. Ganado, hindi ko sa akong obra. Siluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
3: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo! Guwapa sa akin ay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala! Tingala ko nag-huben ka!
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Pintagli na bayad sa tuition mo?
3: Oo. Oh.

0: sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag-Sulfa Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
1: No more.
0: Sulfa Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong pagaan. Sulfa Plus Herbal Oil.
2: Sulfa, vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina. Mayroon ako UTI. Sinubukan ko ang Sulfa Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagiging. Subukan niyo rin ang Sulfa Vitamin C.
2: Sulfa Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Ako si Sara sa Home Improvement Radio. Ako si Call Center Agent. Girl, hindi lang po nagkakamahiling tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang hindi ako ipasapang sa Sister Pain. Kasi guys, hindi na madulang pagsakit ng aking ulo.
2: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms present. Consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika.

0: Tapos, may isang mataas na uwi ng antioxidant. Sunzone Blast Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Blast Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sunzone Blast Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sunzone Blast Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Boy! Boy! Gising! Ano ka ba? Taya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-alamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Sunzone Plus Coffee Mix ka na, tarahin mo na para maging alerto ka. Sunzone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Yung parang laging tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung Vitamin E sa Visionex Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo.

0: ito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay.
2: Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Buminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. Magtaglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Surgeon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Tapos kung gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at tumuti pa yung
3: Surgeon Plus Herbal Soap. Right na! Surgeon Plus Herbal Soap.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus,
0: at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan.
1: Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas

0: Narito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: So, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner na kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbabahagi na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At syempre, kasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc RG Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa at mga kababayan na nakikinig sa buong Pilipinas na nakatutok. Saan mga himpilan po kayo nakikinig? Kumusta po kayo? Sana healthy ang inyong katawan yan, at ang inyong family. Iligtasan ng mga problema. At syempre, tayo tuloy-tuloy na mag-uusap tungkol sa mahalagang information sa alternative healthcare, naturopathy, and of course, sa tulong po na ating po mga produkto sa Yes to Health, na napakarami na talaga natutulungan, sigurado pong mag-improve yung ating buhay at pangkalusugan. Kasi yun ang pinaka-importante sa atin. Ha? Ngayon panahon, lalo na kung ang hirap ng buhay, ang hirap kumita, dapat hindi tayo nagkakasakit.
1: Tama daw. Sa hirap ng buhay ngayon, bawal magkasakit. Yan yung motto, ano? At mahirap talaga, ano? Hindi lang yung nag-suffer, nakaramdaman yung nahihirapan. Nadamay, pati yung mga nag-aalaga, kasalip sana na yung katrabaho, hindi naman kailangan po, hindi naman na, maiwasan na, pabayaan na lang do. Alagaan talaga yan, ano? So, sa mga kababayan po natin, ha? Ingatan ang ating pong kalusugan gamit ang mga natural na pamaraan. Ating pong mga Yes to Health products, katuwang po natin dyan sa pagpapanatili ng lusog ng ating pong pangangatawan. Sa mga gusto pong maka-avilian, puntahan ang pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Ganyan rin sa ating pong mga Yes to Health clinic, available po lahat ng ating pong mga produkto. Kaya puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamuntan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Bupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Checos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Lock 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mantilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan din kayo ng mga program, ano? Especially yung detox program and also yung ating po mga dietary guidelines. Paano po natin nababaguhin yung ating pong nakaugalian ng mga kinakain na yun po yung madalas at pangunahin na nagdudulot ng karamdaman sa ating pong pangangatawan, eh babaguhin natin yan as well as yung ating pong lifestyle, mga kaibigan, no? Na yun yung mga contributory, ha? Sa pagkakaroon po ng samot-saring mga sakit, ano? Na nagdudulot pa ng mga malalang komplikasyon sa katawan po natin, no? Kaya sa mga kabayadan, ha? Puntahan, bisitahan natin po mga Yoswell Clinic. Open po tayo mula Linggo hanggang Friday po yan. At syempre, araw-araw nandiyan ang ating po mga trained consultant, ang 13 consultant, no? Para gagabay po sa inyo, mga kaibigan, na mas mapabilis, ano? Ang inyo pong recovery, ha? At huwag niyo pong kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At sa mga kababayan po natin na gusto maka-order ng ating pong mga produkto, pwede kayong mag-order sa ating pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011. Mag-ingat po, ha, sa mga counterfeit, mga fake, mga kaibigan, na mga produkto. Marami yan ngayon, Dok. Nagsilabasan, ano? Ang bumura pa naman. Kaya sa iba, nakiklikbait.
2: Oo, basta may ginagamit yung pangalan, tapos ang forma ng supplement, nakabote, iba, liquid. So wala, ang atin ay capsule form na naka-blister, na naka-box. At tatak ka Yes to Health. At ito po yung mabibili sa mga authorized reseller, mga butika, at sa mga authorized natin sa Shopee, ano, hindi kung saan-saan lamang.
1: So yun, sa mga kababayan po tayo, mag-ingat po, ha, sa mga fake products, ano, since nalaman siguro ng iba, no, talagang sikat nito mga produkto natin, ginagaya. Mahirap yung hindi natin alam kung ano yung mga components ng mga ano nila, ginagawa po nila, ha. Kaya para makasigurado, mga kaibigan, na yun yung po napahinggan, ay yun yung inyo pong maiinom, eh, hanapin lagi yung tatak Yes to Health. Sa blister, meron yan. Ganyan din sa box mismo, no, ng ating pong mga products. Eh, meron pong nakatak dyan na Yes to Health, mga kaibigan, ha. Para sure kayo na yung mga napahinggan nyo, yun yung maititake nyo po, mga kaibigan. Okay? Sa mga kabayan, if meron kayong mga katanungan, inquiries about your health, just text lang sa ating pong numero. At upon text line 0969-609-6545.
3: Secret of Health. Health Info.
1: Health Info po natin, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papalatilihing malusog ang ating pong pangangatawan. Ating pag-usapan po itong problema, ano, na ang karamihan din sa mga Pilipino, Dok, ay nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Ito po tinatawag po na CKD or Chronic Kidney Disease. Ito po ay walang pinipiling edad, mga kaibigan, ha. Walang kasarian na pinipilian, mapababae, lalaki, matanda, kahit bata, Dok, maaaring makaranas na rin ng problema sa kanila pong kidneys, ano? Eh, ang kidney pa naman, isa yan sa pinakamahalagang bahagi, ano, ng mga eliminative organs. And without its proper and normal functions, mga kaibigan, maaari pong magdulot ito ng matinding banta sa atin pong kalusugan. E ating konsulta kay Dok Aji, ano po ba, Dok, itong karamdaman na CKD?
2: So, ang CKD meaning chronic kidney disease. Mm-hmm. Eh, pag tinawag na chronic, eh, hindi ito simple, ano? Ibig sabihin nito, it's a deteriorating condition, okay? Tinatawag din na chronic kidney failure. Kasi nga, pag nagkaroon ng sakit yung kidney mo, ng ganitong klase ng kondisyon, pwedeng nagkakaroon na ng failure. At nagkakaroon na ng gradual loss yung ating kidney function. Yung mga advanced chronic kidney disease, eh, delikado po yan. Kasi yung level ng mga fluid, yung electrolytes, yung mga toxins na nabibuild up sa ating katawan, eh, tumataas. At kapag tumataas yung mga yan, ha, katulad ng mga creatinine, mga acids na maririnig natin, ano, byproduct of metabolism, na responsibility ng kidney na yun ay i-dispose palabas sa ating urine, yun ang nagkakaproblema pag tumaas yun. yung mga pasyente, eh, parang nalalaso na sila doon sa sarili nating toxin. Mm-hmm. Sa early stages ng chronic kidney disease, eh, may mga konting signs lang na pwedeng nararamdaman natin, papansin natin. Marirealize mo lang na yung kidney mo, eh, nasa advanced condition na kapag talagang full-blown na yung mga symptoms na ating nararamdaman. Kaya ano to, eh, medyo kailangan bantayan natin yung early onset ng mga signs and symptoms. Kasi nga, hindi ito ang kidney natin, katulad din ng puso at ng liver, isa ito sa matibay na parte ng katawan. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta bumibigay kasi nakadisenyo siya sa pressure, eh. Mm-hmm. Diba? Kaya lang, kapag ito po ay nasira, dahan-dahan, nako, eh, medyo mabibigla na lang kayo. So, yung mga signs and symptoms ng chronic kidney disease, nagdi-develop yan over time. Kaya it's a chronic condition. May mga tinatawag na acute kidney problem na kung saan, halimbawa, eh, nangyayari yan doon sa chemical, toxicity, or anything that affects the kidney in ng mabilisan. Pero iba ito, itong dahan-dahang pagkasira at progressive failure of the kidney. So, pag nawawala na ng kidney function ng normal, ayan, nagkakaproblema na tayo, tumataas ng toxin, pwede kayo magkaroon ng parang nausea, parang nakakaramdam kayo na parang nahihilot na susuka, no? Yung iba, sumusuka talaga, lalo sa umaga, no? Yung iba naman, walang ganang kumain. Tapos, hinang-hina sila. Parang lagi silang masasakit ang katawan. Yung iba, hilong-hilo. Yung iba naman, may problema na sa pagtulog. May iba namang case na ang pag-ihi nila halos hindi na normal. Konti na lang, ano? Nagkakaroon ng pagbagal ng mental ability, yung sharpness ng brain natin dati na talagang sharp tayo, para nagiging dull na, no? Commonly, muscle cramps. Yan, pag may nakikita tayo sa ARDK na electrolyte imbalances, tapos lumalabas din yung kidney, nagwa-warning din, usually ang tanong natin sa mga pasyente, meron ba kayong muscle cramps na nararamdaman? Sabi nila, ako, matagal na po. Yan lagi namin nararamdaman, okay? Yung iba, lalo na kung talagang medyo hirap na yung kidneys natin, nagkakaroon ng pamamanas sa kanilang mga paa. Yan, yung binti. Habang tumatagal yung paghina ng kidney, eh, lumalala naman yung mga pamamanas na dumarating. Ang isa sa pinakampangunahing makikita mo sa paghina ng kidney, yung balat. Nagkakaroon sila ng very dry and itchy skin. At saka yung kulay ng balat, partner, medyo
1: iba.
2: Iba. Medyo maputla na hindi mo maintindihan sa normal na color, ano? Yung iba naman, pwedeng nagkakaroon na sila ng hypertension o high blood. Kasi nga, ang kidney natin at saka yung blood pressure natin, eh, laging related to each other yan. Pag mahirap nang i-control yung blood pressure, lagi nang mataas, so malamang, eh, isang palatandaan yun na yung kidney nahihirapan, ano? Mm-hmm. Yung iba naman, laging kinakapos ang hininga, nagpapacheck up ng baga, okay naman yung baga nila, okay naman yung puso nila. Mm-hmm. Pero nakakaramdam sila ng paghihina at kakapusan ng hininga. Kasi, habang tumatagal na hindi nahahandle ng kidney, yung kanilang tubig na ilalabas dapat, pwede rin itong maka-apekto sa baga natin. Magkakaroon ng tinatawag na fluid buildup, yung pleural effusion, na parang nalulunod ka. Kasi hindi na normal yung ng tubig ng katawan, yung process, which is hinahandle ng kidney yan. Chest pain, kapag yung puso naman natin ay apektado na because hirap na yung lungs natin, eh. Diba? Kahit walang tama yung baga mo, pero pag nagkaroon ng tubig yan, ako, eh, medyo mahirap yun. So, yung mga signs and symptoms ng kidney disease, hindi minsan ito specific, eh. Ibig sabihin, may mga ibang sakit din na nagkukos nito, ano? At dapat nating titingnan kung meron ba tayong mga other conditions. At tulad, halimbawa, type 1 or type 2 diabetes. Pag may diabetes tayo, isang kidney sa pangunahing na apektuhan. Ang tawag po doon ay diabetic nephropathy. Na kung saan, yung kidney natin nahihirapan dahil malapot yung dugo natin dahil sa diabetes. Isa pa yung high blood pressure. Kapag malapot ang dugo mo dahil high blood ka, hirap din yung kidney natin. Kaya nga yung mga tao, di ba, minsan, taas ng BP nila, mga 160, 150, ayaw mag-take ng maintenance. Eh, ang pinakang panganib doon, yung kidney mo masisira, eh. So, pag nagkaroon ka ng inflammation ng ating filtering unit ng ating kidney, yung tinatawag na glomerulonephritis, eh, isa yun sa pwedeng mag-cause ng kidney failure. Pwede rin yung polycystic kidney disease. pwede ring matagal kang, parang may birthday dyan, matagal kang nagkakaroon ng mga obstruction sa ating urinary tract. Mm-hmm. Pwedeng malaki yung prostata mo, o prostate enlargement, pwedeng kidney stone, pwedeng some form of cancer na nakakaabala doon sa daloy ng ihi mo. O pwede rin meron kang recurrent kidney infection or UTI din. Mm-hmm. At pwede maging dahilan ng pagbagsak ng kidney function mo.
1: Mm-hmm. So, dami yan, Dok, ha, na mga pwedeng pagmulan ng problema sa kidney. Kaya dapat bantayan nila ng host, Dok, ano? Kung ano ba yung mga, siguro maggawa sila ng screening, ano? Mm-hmm. Kung ano-ano yung mga maaaring maka-apekto, yung current condition nila na maaaring nakaka-apekto dun sa kidneys nila. Kasi ito pa namang mga problema sa kidney, Dok, tinaguriyan na silent disease. Isa sa, kumbaga, ano lang siya, silent siya. Mm-hmm. Magpapakita lang siya ng mga simptomas, yun ang nabanggit nyo kanina, Dok, pagka medyo advanced na, ano? Maligo na lang kung magpapalab test sila, Dok.
2: Oo, pareho din kasi siya ng ilang mga sakit.
1: Mm-hmm.
2: Kumbaga, yung pag may kidney failure ka,
1: yan,
2: pwede ka magkaroon ng anemia.
1: Mm-hmm.
2: Kasi apektado yung blood-making mechanism natin. Mm-hmm. Pwede ka magkaroon ng pamumutla, paninilaw. Ang daming mga associated symptom na sa ibang sakit ay nakikita rin.
1: Mm-hmm.
2: Kaya dapat bamantayan nyo, ano? Lalo na yung mga binabanggit natin kanina. Kung may mga sakit kayo, ito yung risk factors. Mm-hmm. Kung may diabetes ka, high blood ka, sakit sa puso, o kaya naman naninigarilyo ka, obese, yung malaki yung katawan mo, mabigat ka. Sabi nga nila yung mga ano daw eh, mga black or Native American, Asian American, kadalasan yun ang tinatamaan ng mga ganito, no? Or if you have family history of kidney disease sa family nyo, it runs in your family. Kung meron kang tinatawag na congenital defect, abnormal yung kidney structure mo, mula pagkabata, or habang umiidad tayo, medyo humihina yung kidney abilities natin dahil tumatanda tayo, dami na nating nakaing maaalat, dami na nating mga naipasok sa katawan natin ng gamot, no? O, speaking of gamot, yung mga medications that are not actually prescribed na inaabuso natin, mga painkillers.
1: Yeah,
2: even prescribed medication nga eh sinasabi nilang in the long period of time can affect also our kidney. Kaya nga, kung yun lang prescribe, nakaka-apekto yun. Kaya yung mga tayo-tayo lang yung nag-iisip na iinom ng mga gamot. Ano? So, yun po. Kasi lahat ng kinakain natin, lahat ng iniinom natin, ay hindi pwedeng, hindi dadaan sa kidney yan. Kasi ang kidney nga, isa sa organ of elimination or excretory organ na naglalabas ng lason na nabubuo mismo sa loob ng ating katawan mula sa internal process of metabolism at saka yung mga ipinapasok nating galing sa labas mula sa pagkain at inumin.
1: Mm-hmm. Sa mga kabayan natin, ha, magdobli ingat, triple ingat po tayo, mga kaibigan, at susihin natin ang gusto kung ano ba yung mga currently condition na maaari po maka-apekto sa ating pong mga bato, sa ating pong mga kidneys. Kasi parang link yan sila doon, ano, magkakaugnay. Mm-hmm. Ibang mga karamdaman na maaari pong mayuugnay sa pagkakaroon po ng kidney problem o yung ibang sakit naman na maaaring yun yung pagmulan ng problema sa ating pong kidneys, ano? Eh, number one na dyan, yung hypertension. Pwede silang vice versa, ano? Mm. Pagka hindi na control ang hypertension in the long run, eh, magdudulot siya ng problema sa ating pong kidneys.
2: Mm-hmm.
1: At pag may problema ng kidneys, maaaring maka-apekto rin to doon sa pagtaas ng presyo ng dugo. Yung iba, kahit na anong kain ng bawang, Dok, hindi bumababa yung blood pressure.
2: Oh.
1: Ang taas pala ng creatinine.
2: Ano, ang problema nga dyan, pwede ka maging high blood na anemic ka pa.
1: Yun na nga.
2: O, diba?
1: Meron ganun.
2: Commonly yan sa mga may CKD.
1: Mm-hmm.
2: High blood sila, pero yung putla nila kasi punang sila sa hemoglobin.
1: Mm-hmm.
2: So, it happened kapag ikaw ay may CKD.
1: Yun na. Sa mga kababayan
2: po. Tapos yung pagtaas ng creatinine mo, hindi naman pwedeng hindi yung tatanggalin sa dugo, so mapipilitan ka magpa-dialysis.
1: Yun na nga.
2: Mm. And daming tatanong sa akin, doon, kung taas ng creatinine ko, magpapa-dialysis ba ako?
1: Mm.
2: Natural, kung kinakailangan mo na ng dialysis, you need to undergo it, dialysis. Mm. Bakit? Kasi yung kidney mo failed na eh.
1: Hmm.
2: Ang trabaho ng dialysis, gawin yung trabaho ng kidney. Ang dialysis, hindi siya gamot.
1: Mm-hmm.
2: Na pagpa-dialysis ka, magaling ka na. Hindi. Gagawin lang niya yung trabaho ng kidney mo na hindi nagagawa kasi nag-fail siya.
1: Mm-hmm.
2: Oo, kaya huwag natin hintayin na humantong tayo sa dialysis.
1: Nako. Mahirap na kondisyon yun, mga kaibigan, no? So, bago pa humantong sa mga ganun, alagaan na po natin ang ating pong kidneys, ano? Gawin natin kung ano yung mga nararapat. Enough fluid intake, yan yung isa sa pinakakailangan ng ating pong kidney. Eat lots of mga katas na mga prutas, mga gulay na mga katas. Lagi po tayong kumain nun. Buko, isa sa pinaka, ano talaga Doc, ano? Advisable na inumin ng ating mga kababayan para mapangalagaan ang kidney po
2: nila. Lalo doon sa may mga problema na sa electrolytes. Pero may certain time na kapag may CKD ka, ibinabawal nila yung buko, ibinabawal nila yung maraming ipag-inom ng tubig dahil nga nagkakaroon na ng hindi na kaya talaga ng kidney. Namamanas na tayo. So, kaya nga yun ang mahirap. Yun yung very crucial pagdating sa kidney failure kasi kailangan mo ng fluid para mabuhay ka.
1: Pero kailangan kontrolin.
2: Kailangan kontrolin kasi hindi na kaya ng kidney. Kumbaga, nire-reject na yung fluid. So, nagkakaroon ka ng retention. Pwede pumunta sa baga mo yung fluid, pwede pumunta sa puso mo, pwede sa baba mo. Kaya talagang very important yung prevention pag may, alam nyo na mahina yung kidney nyo, kailangan nyo na talaga maging careful.
1: Kaya sa mga kababayan po natin, ingatan ng ating pong kalusugan, especially yung mga vital organs sa ating pong pangangatawan. Ipanumbalik natin yung pagiging healthy state po nila mga kasama. Gamit tayo ng ating pong produkto, especially ating pong Santong Plus Gold. Nakakatulong po ito, ano? Para tulungan ang ating pong mga organs, especially, ano? Ang ating pong mga eliminative organs, ano? Nakakatulong po ang ating pong Santong Plus Gold. Meron po itong mga antioxidant na palakasin, ano? Yung bawat organs ang ating pong pangatawan, especially sa kidney area po natin, mga kaibigan. Ang Santong Plus Gold is very beneficial para po dyan, mga kasama, ano? Siyempre, pagka masyado pong maraming toxins as well as pag mataas din yung presyon sa ating pong pangatawan, apektado rin yung ating pong kidney area. Nabanggit nito, pag mataas yung sugar, affected din. Ano, isa sa malaking naapektuhan yung ating pong kidney. So, yung ating pong mga products, nakakatulong po yun sila para ipanormalize yung mga problema po na yun na maaari pong makapekto sa iba't ibang organs pa sa katawan natin.
2: Kasi meron itong mga sangkap na may mga antioxidants. Okay. For example, may compound na meron tayo, yung S-allylcysteine, isang anti-hypertensive agent, at fully sulfide na makatutulong para ma-relax yung blood vessels natin. Yeah. Kasi itong supplement natin, yung Santon Plus Gold, meron siyang tumutulong sa blood pressure, tumutulong sa sugar, na siyang pangunahin naman na nagtitrigger ng paghina ng ating kidneys. Okay, kaya pag ang inyong ihi medyo mabula na masyado, mapanghina sobra, sikapin nyo na na gumawa ng preventive approach, mag-detox na kayo, prevent nyo na yung pagkain ng mga refined foods, di ba? At kumain ng prutas at gulay, lalo na yung pipino, ayan, napakaganda niya sa ating kidney, ano? Yung sambong, at uminom ng supplements na talaga aprobado ng FDA, yung Santon Plus Gold, premium D3, vitamin C is very important din niya sa ating kidney. At ito ay sama-sama na magtataguyod ng mas malakas at malusog ng mga kidneys.
1: Ayan, sa mga kababayan, kung gusto nyo pong maka-avail niyan, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasiguro kayo sa mga produkto po natin na inyong pong iinumin. Pwede rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Puntahan nyo po yung mga Yes to Health Clinic po natin, ano? Sa Iloilo, dyan po sa Bacolod, soon, ano? Pero meron tayong dyan na herbal store na pwede nyo pong puntahan, mga kaibigan, ano? Dito po sa Quezon City, dyan din dyan sa parteng Santiago City, Isabela. Meron po tayong mga Yes to Health Clinic dyan na pwede nyo pong puntahan. At magpakonsulta na rin kaagad, mga kaibigan. Isabay na rin yung pagpapakonsulta. At lahat ng mga products natin ay pwede nyo pong ma-avail po dyan. At kung meron pa yung mga katanungan, pwede kayong mag-text sa ating pong numero. Ating pong text 909-669-609-6545. Lalo sa mga kababayan po natin, ano, na nagkakaroon ng problema sa kanila pong mga mata, uminom po kayo araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. O sa mga kababayan po natin na ayaw naman nilang magkaroon ng problema sa mata, Doc. Gusto mo ma-prevent, ano, yung iba pang mga karamdaman sa mata, pwede kayo mag-take, ano. Mas lalo na dapat mag-take tayo ng VisionX Plus.
2: lalo yung mga diabetic na.
1: Mm-hmm.
2: Yung number one kasi na complication ng diabetes, yung diabetic retinopathy.
1: Yeah.
2: Kaya lumalabo yung mata, nagkakaglokoma. And also, yung sa mga taong laging ginagamit ang mata sa trabaho, yung computer, mm-hmm. yung driver. So you need to supplement yung protection para sa inyong mga mata. At yan ay mula sa Vision X Plus of gel capsule.
1: Mm-hmm. Ayan na, Vision X Plus mga kaibigan. Meron po yung lutein, zeaxanthin. Hindi lang yan, meron din po yan siyang vitamin E and beta-carotene. At yan, mga powerful antioxidant yan, no? Para sa pagpapanatili ng ating pong healthy eyesight. At syempre, para pa rin balik, if ever man na nagkakaroon ng panlabo, blurry vision, e iba, nagkakaroon po ng night blindness, ano? Yan, na-very, ano yan, very beneficial para po sa inyo, mga kaibigan. Mas maganda, sabayan po yan ng premium D3. Ang atin pong mas pinalakas at mas binawisan ng premium D3. Kasi mayroon siyang mga essential fatty acids na kinakailangan ng ating pong pangatawan para ma-absorb ng maayos, ano? At syempre, magamit ka agad yung mga fat-soluble vitamins, ano? Mga fat-soluble vitamins, yun yung tinatawag na ADEC. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Yan lahat sila, mga kaibigan. Mas na-absorb sila, mas nagagamit ka agad sila sa katawan natin with the help of essential fatty acids, ano? Yung mga essential fatty acids, makukuha nyo ng mayaman yan sa ating pong premium D3 dahil meron po yun siyang VCO, ha? Yung virgin coconut oil, mga kaibigan, ano? Kaya yung D3 na nasa premium D3 natin, mas mabilis din siya ma-absorb kasi meron na siya mismo, ano, na VCO, mga kaibigan, at meron pang moringa seed oil. Yan yung nakapayunik sa atin pong premium D3, ha? So, mga kabayan po natin na medyo mahina ang kanila pong resistensya sa pangatawan, huwag kalimutan, ha? Santone Vitamin C, atin pong alkaline na vitamin C. Itong vitamin C, Doc, ano, nung mga nakaraan na, ano, na kasagsagan ng pandemic, talagang magkakaubusan ng vitamin C.
2: Oo, naalala ko nun. Kasi sa amin, ang nangyayari nun, pipila ka.
1: Mm.
2: Napakahabang pila at pagdating mo doon, isang banig lang per person yung pwedeng mabili mo. Grabe, ano? So, ibig sabihin, ganun kahalaga ang papel na ginagampanan ng vitamin C sa ating healing mechanism. So, walang repair or building na mangyayari sa katawan if ang vitamin C is mababa or kulang. Kasi almost every phytochemicals or nutrients na pumapasok sa katawan ay umaasa sa vitamin C for metabolism, for breakdown. At para magamit siya, yung functionality niya, essential key. Kaya nga tinatawag na mother of all vitamins itong ali, vitamin C. Mm-hmm. So, kaya lang, minsan yung mga tao na hindi na sila yung vitamin C, pag iniinom nila, kung acidic sila, naghahanap yung tiyanina ng suitable na kind of, kasi maraming klase ng vitamin C. And yung ating vitamin C is non-acidic vitamin C ang klase niya. So, the best po itong inumin araw-araw na walang worry na pwedeng hahapti yung ating tiyan.
1: Yeah, so, mga kababayan po natin na hindi nakakakuha ng sapat na amount ng vitamin C sa kabila pong pagkain o sa mga iniintake po ninyo, ika yung supplementation na vitamin C.
2: At yan ang pinakang lacking every time.
1: Mm-hmm.
2: Kasi unlike yung mga hayop partner, nakakagawa sila ng sarili nila vitamin C. But tayo, sa katawan natin, yan ang laging kulang kasi, bakit ba? Yung excess, alam mo, may sobra man, pina-flash out ng katawan.
1: Mm-hmm.
2: Kaya laging kulang ang vitamin C sa katawan kung hindi everyday talaga yung pag-sustain natin o pag-susupply natin.
1: Mm-hmm. At yung mga ginagawa pa natin, yung mga kinakain natin, yun po yung malakas makapag-deplete ng vitamin C sa ating pangatawan, ano? So, nangyari po, kulang na kulang. Eh, dahil pa namang, ano, halos lahat siguro ng, ano, sa parte ng katawan natin, nangangailangan ng vitamin C. Iba nga daw, sa paglabo ng mata, eh, kulang na kulang sa vitamin C pala.
2: Ano? Kasukasuan din natin.
1: Mm-hmm.
2: Collagen production.
1: So, yan, so, mga kababayan po natin, para masapatan, yung tinatawag na RDA, recommended daily allowance ang ating pong pangatawan, take care ng Santone Vitamin C. Ang ating pong alkaline na vitamin C. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Para doon, naman, napakabilis ng oras natin. Baka may pakabili ka pa namin sa ating pong mga tagapakinig.
2: Yeah, siyempre, pasalamatan natin, mga katropa natin sa buong Pilipinas. Ano, saan man ho kayo naroroon, thank you very much for tuning in. At abangan kami muli sa ganito ring oras, siyempre, at himpilan. Para magbigay pa tayo at sama-sama natin pag-usapan ang mga bagay na makapagpapalusog at magpapalakas sa atin. Siyempre, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health. Thank you very much. Ako po si Dr. Algie Bakla.
1: Thank you so much, Doc. At maraming maraming salamat ha, sa lahat po ng mga katropa natin dyan. Lahat ng mga kababayan po natin na tumatangkilik ng atin po mga produkto. Mga po ay makatulong ng malaki ito sa pagpapanumbalik ng lusog ng atin pong pangangatawan. Sa parang mga lingkod, si Michelle Hinas. Pansamantalaga pa alam hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ating pong programa, The Secret of Health. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang aming pong dalangin ang pakinanwa. Magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to Health!
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Bagsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin na nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus at hinga mga bakterya. Saan Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas punatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold, mambibig sa mga suking butika.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapa, sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Myelutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus Soft Gel. Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3, para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo kay Lali Food Supplement. Full Men, may taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klabo, tuwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement Full Men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sa Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Nong Naoda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Sumutin na rin po ang ating kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Katropa, yari na ang ating winners sa ating weekly draw sa Santon and XFM, libong-libong papremyo.
11: Ako si Gemma Anyo sa Lumina Homes, Aguilay Norte. Nagpapasalamat sa XFM kay Dr. Melito Oy sa akong nalabanhan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon and XFM, libong-libong papremyo. Thank you so much.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM, libong-libong premium. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sa entry. One booster sa Santon Gold Capsule. One booster sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One booster sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
12: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
13: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sa una, sa wala pa ko nagmamati sa XFM, kinatawag nila akong agi.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Pero subong na nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
16: Yeehaw! XFM

pa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

Ang oras sa Pilipinas, mga katrupa, 39 minutos na nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. May aga Pilipinas, may aga Luzon, Visayas. Nagapalayag sa kanginan. Daw sa blayaw ang palatuntunan ng exciting Pilipinas, mga bi- sa Huwebes edisyon sa ating nga palatuntunan, karon nga adlaw mga byan, petsa 17 na sa bulan sang Setyembre. Medyo maulano na atong nga panahon sa karon diri sa siyudad sang Iloilo, aga pa nga nagtupa ang ulan. Pero hindi nagakulugan nga nagatupa man ulan sa pila ka bahin sang probinsya sang Iloilo. Ngayon ang ginatawag naton mga katrupang efekto sang hangin habagat o southwest monsoon. Ang lapta-lapta nga pag-ulan, pagpangilak, kagpagpanagoob. Kung sa English pa, scattered rain shower and thunderstorm. Amay na mabatsagan naton diri sa siyudad sa Iloilo, Huwebes ang aga. Maulanon ang amon panahon diri sa siyudad sa Iloilo, pero hindi nilang kakulugan na maulanon man sa ibang nga lugar. Pero may ara pa kita subong low pressure area nga nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility, no? Sa sulod na sang PAR. Ikuwaunta dugay-dugay ang detalye sa na pinakaulihing nga weather bulletin mabiyan sa pag-asa. Pero kung nahangin habagat lang, ang masaming efekto sini sa aton mabiyan, hindi palariho. May ara nga nagaulan diri sa syudad, may ara nga sa kabanuanan, wala, no? Lapta-lapta nga pag-ulan, bala. Pagpanaguob kag pagpangilak amo ina ang epekto sang hangin habagat. Pero ang LPA nga sagwa pa sang PAR, wala man direktang epekto sa aton, no? Pero kun ang LPA nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility, diha mo na may epekto sa aton. O kun gani ang tropical storm na may epekto sa aton, kuridas na ina, no? So ang tropical storm subong sunod sa pag-asa as of 2 a.m. May ara kita diri mga abyan nga pinakauli. Pero karon dugay-dugay, may araon sila nga pinakauli nga weather bulletin. Ang tropical storm nga si Du Juan. Amo ining LPA bas nagligad to nga adlaw nga mga 2,000 kilometros pang distansya sini. Tropical Storm Duwan, Arabi, tanawang tabi ang pinakauna, pinakaulihing weather bulletin. As of 2 a.m. today, mabing September 17, ang low pressure area na ginamonitor mabing sa sulod na sang Parokon Philippine Area of Responsibility. Daw ano man laban-laban, nga hindi unlikely mo na mangi-develop into a tropical depression within the next 24 hours. Tropical storm with the international name Du Juan. Gina-monitor sa guwa pa, no? Sang PAR. Wala gini na yung direktang efekto sa aton. Ang ulan nga aton nga mabatsagan subong, ma-experiencehan. Dala pa yun isang southwest monsoon, ano? Pero, namaman gihapon, ah. Antes ka mo maglakat, magpadulong sa mga kalagtuan ninyo, sa mga trabaho, kag sa mga estudyante, pasuksukan, pabalunan, gid ninyo sila sang payong kapute. Kagiban pa nga makatag-proteksyon sa maulanon nga panahon. Kag siyempre, paimnon gid ninyo sila sang vitamin C. Ang Santon Vitamin C. Ang alkaline-based nga vitamin C. Mayon niya kay bisan aga pa, nga wala pa mga biyan makapamahaw, pwede ginin nyo ini mapatumar sa inyo sining mga kabataan kag suba man sa mga adults. Agutong mahatagan kita sa proteksyon sa nagabaylo-baylo naton nga panahon maabyan dalasang masunson nga pagtupa sang ulan diri sa aton sa Pilipinas. Kaya kung may vitamin C kita maabyan, amo ini ang numero uno nga makapugong sa pagsalakay sa aton sang nagauso nga balatian subong nga amo ang sipon ubo kag trangkaso. Kung wala lang ko nagainom sang Santon Vitamin C nga alkaline based mga abyan, base absent na ko subong, ikaw balo ko mo aga pa. God report na kita sa istasyon. So kung mahina-hina lang ang akong immune system, kag kung mahina-hina lang mga abyan vitamins nga ginatumar ko, laban-laban, pag-down git kita.
So amoy na mating nga narekomenda naton sa inyo ang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang pinakauna bala subong nga pagpangangkat naton sa aga, magbugtaw kita, kahibalo ka mo ko na no? Ang pagpaligo. Tugnaw na no? Katulog pang Alex no? Tugnaw gid dyan. Tugnaw gid man. Basta ko na nakalatag. Latug naman ka man. Pinakauna nga pagpangangkat nga tubangon naton sa aga, mga bian, amo ang pagdakop sang kabo. Kag maligo kinaya sa mga wala sang heater nga mga banyo bla pareho sa aton lang nga mga ordinaryo lang ah no nga mga tao bla kabo lang atong nagamit eh. Unlike sa iban iya nga may mga heater no may mga bathtub di daw wala man lang sila tapos nila i-overcome ang mapagpangangkat niya ni Fiesta, fiesta. Market ni Subong ha, sa Haro Market. Galing kay Tikon, medyo maulanon bala. Medyo hina ang income sa mga katrupa ta nga nagabaligya. Pero nonetheless, mga abyan, barato gihapon ha. Ang ila sini nga baligya, bahado gihapon kung ikumparar nga dito kay mo sa sulod sa mga public market. Fetsa 17 na mga katrupa sa ating napagpangalagad sa palatuntunan ni Siting Pilipinas. Bugtaw-bugtaw kag magbango na kag magtimpla sang Santon Plus Coffee Mix. Amoning pinakauna nga panagangta sa pagpanghangkat sa aga sa pagpaligo. Dapat mainit-initan gid ang inyo sulok-sulok agud nga makabato sa lamig o tugnaw nga nagapenetrate sa lawas ta. Ang iman subong nagabugtaw na pero nagaligid-ligid pa. Imbis nga iligid-ligid nyo da, no? Bangon nyo na kag mag-init sang tubig magtimpla sang Santon Plus Coffee Mix mga bian kay mo ini ang kape nga ginarekomendar naton sa aga nga tuman gid ka epektibo ha ibalo kamo ang Santon Plus Coffee Mix sa mga diabetiko mahimo na kamo makapadayon sa pag-inom sang kape mahimo na kamo makapangape kay ang Santon Plus Coffee Mix wala ini sang kalamay ang kalamay malang mga katrupa bla nga present sa mga regular nga kape nagapa taas ang blood sugar sang may mga diabetes na nga daan pero kung lihag ninyo mga ape nga wala sang kalamay Santon Plus Coffee Mix ang Santon Plus Coffee Mix wala sang kalamay ang nagapatami isini amo ang stevia natural sweetener no kag wala man ini sang caffeine ang caffeine amo ina ang yara man sa regular nga kape nga kung sige-sige mo sang inom sang regular nga kape, nagataas man ang acid level mo, nagahapdi ang sulok-sulok mo. Kung namuna na gani ang mamatsagan ninyo, dapat magkambyo na kamo sa Santon Plus Coffee Mix. Pareho sa kay Sir Fred Bilbao. Oh, nagbugtaw na subong aga pa. Nung Fred, kumusta ka na? Kabay pa, nakainit ka na sang tubig. Pag nakatimpla ka na sang Santon Plus Coffee Mix, ay Sherwin Marcoe. Oh, amuni sila mga una gid sa attendance ta. Maria Crispo kabay pa ang nakabugtaw na bangon na kag magtumar. Ha? Pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix, wala pa niya hormonal imbalances. Wala pa niya ga-menopause. Ang mga nag-menopause man lang, may mga hormonal imbalances, ginarekomendar man natin sa ila ang pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, mga katrupa, may ara ini siya nga mga properties nga makapabulo balanse sang hormonal imbalances sang mga babae nga naga-menopause na o kung nagahana nga mag-menopause. Yan. Dami galing iligid-ligid pa kung aga, no? Kapin pa mo niya mga panahon, bla? Kagapin pa kung may partner ka katropang Alex, abaw. Pero wala man pulos, ah. Ah, wala man pulos, bisan may partner ka pa, mga katropa, sa amon nga matinion, kung hindi nakasarang magdulodugsing-dugsing, o siguro ba si dulodugsing-dugsing na lang, pilipi-pi-pi-pi na lang. Pero sa mga nagapilipi-pi-pi-pi na lang, mga nagadulodugsing-dugsing na sa partner nila, Aryo, ang Turbo Dietary Supplement for Men, ha? Para mapostlan pa ninyo si Junjun, magtumar 30 minutos antes ang ikwentro. Kaya may chance pa ka mga mag-champion. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, may makakaklabuwas ka, nga mo ang duha ka mga main ingredients, nga nagapabakod sang panindugan ni Junjun, nagapadugay sang standing ovation, kag nagapabalik sang nagakayaba ng performance sa kama. Kadaw iya sang kuramintado nga kabayo, iya sang rabbit nga desperado, kag iya sang
sa dista nga pato. Do sa blay tingog ko. Do sa blay gamay. Sa wala man ako ginaubo pero may sore throat gamay bala. Siguro amo panigurong epekto sang haze mo. Ngayon tabla makita. No? Nga amo inahambal sang doktor sa mga eksperto No? Kung mabatsagan gani ninyo ang pagpangkatol sang inyo tutunlan, pagmalas ang inyo tutunlan, meaning nakasulod, nakapenetrate na ninyo mga abo, dalas ang aso sa mga sunog na mga materials nagikan sa Indonesia. Amoy na amabian, kabisan na gaulan subong, no, medyo magalumon, abin ninyo galum-galum lang, gali, haze, ina. Wala pa, tutali, hindi pa kita makaangkon subong sang healthy air. Bangod mabian sang haze nga ini sa mga may ara respiratory ailments pag may mga cardiovascular issue blah o condition dapat magsuksok gihapon kamo sang face mask agud to nga

Sebalo kamo sa itong 1935 September 17, ang pinakauna nga Commonwealth election. Ang Pilipinas, mga abyan, suno sa atong nga kasaysayan, naghiwat sang historic national election sa pagpili sang una nga mga leader sang Philippine Commonwealth Government. Si Manuel L. Quezon, nagdaog mga abyan, bilang presidente, batok sa kay Emilio Aguinaldo kag Gregorio Aglipay. Samtang, si Sirio Osminia naman ang napilian bilang vice-presidente sa itong nga mga tinion naging pairalam kita sa First Commonwealth Government. Kamu manini si Manuel L. Quezon ang ama ng pambansang wika. Wikang pambansa ang aking salita. May aratada, partner. Kay Florante Bla. Magyapon to lang, amian ko to mo. Para bla nga magbalik ang patriotism ta. Ako'y isang Pinoy. Kay Florante Bla. Para bla magbalik ang pagplangga ta sa Pilipinas. Iba na to nabing mga opisyal. Puro lang ba bla. Sa palangga ko ng Pilipinas. Ang nag-palangga, subong sa aton, sa pungsod ta, sa syudad ta. Ang mga street sweepers ta. Agyan ko to kayo na, mga street sweepers na ako na hay. Bisan nag-ulan, mga abyan, equip man sila sang kaputi, may bayong, pero bit-bit ang dustpan kag silig amon eh. Bisan wala sa may nagkabantay sa ila, sige-sige ila ubra. Huh? Sige-sige ubra nila, bisan wala gabantay. Sa itong 1900, mga abyan, September 17, diri man natabo ang Battle of Mabitak. Nasa din ang mga Filipino Revolutionary Troops na ginapamunuan sa ito ni General Juan Cailis nagdaog batok sa American Forces sa Laguna during American-Philippine War. Bato mo ito na Pinoy, pay. Bisan mga binangon lang, bisan mga single lang, bisan mga pugakang lang, bato ito na Pinoy. Sa itong 1871, September 17, nabunag si Francisco Macabulos ang revolutionary leader mabian kag isa ka patriot ni gikan sa Tarlac nga naglagda sang biyak na bato konstitusyon na bunag sa Siningadlaw. Kapatpat naton si inyo gapasiplat kita mabian sang mga importante nga mga nagkalanabo sa mga nagliligad kabahin sa aton nga Today in Our History para makakuha kita sang mga maayong pagtulunan, mga inspiring stories. Lakip din mabiyan ang aton sinipagpahanumdom sa aton mga katrupa nga ang history, ang kasaysayan, nagabalik-balik lang. Ang muna ginatawag sa English, history repeats itself. Ariyan na yan, testa bla magpatpat. Mga pabalita bla sa mga national dailies, kag local dailies, kag mabasaan ninyo subong adlaw, pero mabatian na ninyo sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mga katrupa, yaran kita sa 100.7 MHz on FM band sa mga lilisuan sa inyong mga radyo. Sa mga nagamonitor sa aton sa ilang mga radyo, sa ilang mga monitor, sa salakyan, yara kita ha sa 100.7 on FM band. Pero sa mga luyag makahatag sa ilang opinion, mga comments, mga pananawan sa mga issues nga talakayon naton, mahimo man kamo makabukad sa aton duha ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Mahimo man kamo makapa-shout out sa mga kapamilya, katrupa, kagapuso, kagiban pa sa kunanano man nga okasyon. Sa mga OFWs naton, maayong aga, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi. Kabay pa, nga sige-sige lang ang pagpadala sa inyong mga dollar remittance. 62 pesos na mga katrupa ang baylo sa isa ka US dollar. Amo ni makaatag mga biyan papagsik kagpakatiyog sa atong ekonomiya ang dollar remittance sa atong ng mga OFWs. 30 billion dollars more or less kada tuig ginapadala sa atong ng mga OFWs nagikan sa mga naglain-lain nga parte sa kalibutan. Amo ina mga biyan nga bulan sang September, October, November, December. Medyo paldo ang may mga pariente, may mga himatakag, may mga kakilala sa abroad. Pero hindi dapat mga abya nagkakulungan na basta-basta talang gastuhon ang ilagi na padala diri sa aton. Dapat itigana, i-gasto sa mapuslanon nga bagay. Para mga abya pagpauli sa OFW, bisan paano, may nakasave para sila. May mga damo man sa lang OFW.

mo. Sang una nga medyo mapagsikpa, padala nila ditanan sa pamilya nila, hoping ngang pamilya nila, pagtigulan sang OFW pagpauli sa Pilipinas, suportado sang pamilya. Damo, giligin, ulusol sa na mo, no? It was a big mistake, mga biyan. Namo na, ah, lesson learned. Sa mga OFWs ga pamati sa aton subong, tigana gid kamo sa inyo ga kaugalingon, ilibina sa inyo nga pagtigulang. Amo maning mga OFWs naton, mataas maning levels ang pagpalangga nila sa bungsod naton. Ginasakripisyo ang ila pangabuhi dito, ginakompromise nila sa ining comfort way of living. Kaya ginapadala diri sa Pilipinas ang ila mayuriya sang kwarta nila. Oh, amo na. Ang aton nga mga unsung heroes, mga OFWs naton. Amo di sila may mataas ka pagpalangga sa aton na pungsod. Abi, music ta na, abi, para magka-prepare ta. Ang iban nga mga preparasyon tayo, pat naton, kuridason tani, local kag national mabian. From Florante, paggugma, paghatag palangga sa aton na pungsod. Dahil ako ay isang Pinoy.

Karma mga bien, handog naton sa aton nga mga nagapalangga sa nga aton nasyon. Para man sa mga OFW sa nga bisan wala ang ila presensya diri, pero pinagi sa pagpadala sa ila sining mga dollar remittances, mapatyaga naton mga bien ang pagtiyog sa ekonomiya, ang pagpagsik la mga bien, paghulag sang kwarta, no, diri sa aton pungsod. Because of them, okay pa ang ekonomiya, wala mapi ang ekonomiya ta. Bangod sa mga dollar remittances, mabiyan sa mga OFWs. Headline na ito, mabiyan, sa mga isyu nasyonal na talakayan na itong dugay-dugay. Nagpakita na sa impeachment court, mabiyan, ang tatlo ka mga retired justices o kung associate justice kag mga retired na mga chief justices. Sa Supreme Court, agud to ipatag, mabiyan, kag i-cluster ang ila sining mga kinaalam, ang expertise, ang eksperyensya na halungod sa kasuguan sa pag-interpret, mga abyan, sang two-thirds nga kinanglanong nga boto para makonvict ang isa ka impeachable official. Ang two-thirds, mga abyan, sang mga senador, di sa tatlo ka mga retirado nga mga justices, isa ka associate justice, duha ka mga chief justices. Ang simple man ang mabing nga nagpahayag nga hindi kinanglan 16 kabuto ang makakonvict sa isa ka impeachable official. Hindi kinanglan nga 16. Kaya ti aton mga senador 24 mo, ang ginpatag nila, two-thirds among the actual kag-act nga nagapartisipar, nga nagawitness sa impeachment trial. Amuna ang ila interpretasyon. Kay suno sa ila, wala nabutang sa konstitusyon nga dapat 16 gid ka kadamuon sang senador sa 24 ang mahimo magkakundik sa isa ka ginapaidalom sa impeachment trial. Ini mabiyan ang tinutuyo amo nga pagpatag sa tao, no? sa pangkaraniwang tao bla. Gina-simplify nila katama ang ila naintindihan, ang ila kinaalam para sa paghangup naton ng mga ordinaryo ng mga tao. Kaya sa 24 ka mga senador, mga katrupa, apat ang wala nagapartisipar actively. 20 lang nagapartisipar. Sila nga do ka-unfair man, fair bala, patas bala, nga ang ibang nga senador samtang may impeachment trial diri, nagkalagaw-lagaw dito sa Paris, France, nagahangaw-hangaw. Patas ba lang ang ibang natong nga senador samtang ang ibang nagapalalibog, nagapamangkot, nagaparticipate actively sa impeachment trial, ibang niya nagapanago? Ha? Ibang niya ara sa prisuhan? So para sa kay retired chief justice panganiban, daw hindi makatarungan nga pabutuhon, partisiparon mo pang apat kung iban mga senador nga wala nag-participate actively. Amon yung pag-intindi niya kag ang duha pag-id eh ng mga chief justices nga retired na Puno kag Davide, no? Amon ini mga binigilas ini nga paghangop, no? Pero dugay-dugay ah, ipatpatan na para lang simplify talang gid ah. Kay depende magyapon ni sa senador mo, no? Pag may ara man niya nga mga senador bisan hindi sila magpartisipa sa impeachment trial, daw humangab lang ila yung desisyon. Bisan magnaano pakamutambling-tambling da nga mga senador, da kag mga witnesses, prosecution panel, defense panel sa Senado sa inyo sa ning impeachment trial, basta humana amon yung desisyon niya. Oh, may mga senador nga muna magina pabayaan na lang ibang mga kaupdanan nila mga pamangkot. Although mga abyan nga pwede man nila ma-review sa script sa mga dokumento, no? Kaya araman na dan napang-record mo dahi pero lain gidya kung aktual ka katrupang Alex nga makapartisipar bla, makahimo ka sang imo wise opinion o wise decision kung makita mo ang presentasyon sa mga witnesses, ang pagpamangkot sang mga abogado, ang pag-cross-examine, makita mo bla ang mga attitude sang witness nga ginapahambal, ginapamangkot, ginapasabat, makita mong ilang nga mga impresyon, ang ilang mga expression, mga gestures nila bla, kung mapatihan o credible ang isa ka-witness, te paano mo mabatsyagan? Paano ka makahimo sa imo wise decision kung galagaw-lagaw, timo to si Banpungsod? Di mo mabuto, lagarit ako kung gusto ko ah.
Mabuto lang garit ako sa pag-abot sa pagbinutuhay. Di amo na ginapamangkot ni retired Chief Justice Pangaliban, manami bala, patas bala. Napabutuhon ta ang senador nga wala diri siya nag-active participate sa impeachment trial. Pagalagaw-lagaw to iban sa iban nga pungsod. Kapangangawangaw to sa mga naming lugar. Amo na pagtangop sa aton no? Meaning mabi na iban nga ini nga wala nag-participar nga luyag magbutar. Humana ni spinsar nila kung ano hila imuon nga desisyon.

0: Bago pag-ide na Mabian Lugaya-Lugaya. Sa PIAC na bahay Mabian sa Western Visayas, ang mga negosyante nagreklamo ba sa rotation brownout. Ginaduso Mabian ang pag-intervene sa Malacanang. Dapat Mabian may ara kita ng energy emergency declaration. Suno sa Regional Development Council, ang pagkangawa Mabian nga magapadayon kag magadako ang problema sa power supply. Nasa diin Mabian ang energy crisis diri sa aton sa Western Visayas, maka-apekto ini sang nagataas ukon growing economy sang rehiyon. Suno sa Regional Development Council, kag nagapangayo sang tabang nagapangabay kay President Bongbong Marcos nga mag-declare sang state of energy emergency sa rehiyon. Kahit yung Mabian among the regions, Mabian diri sa Western Visayas. So kung bisan pa sa Central Visayas, ang Iloilo is one of the booming economies sa Visayas region. Di hindi natin iniim mapahanugutan nga bangot sang power supply shortage mauklok ba no? Ang economic development diri sa Iloilo City and Province of Iloilo. 7 minutes after 5 o'clock ng oras naton, ang ini nga bahin ang inadulong sa inyo sang Herbal Beauty Soap. Ang Herbal Beauty Soap nga Clear Skin. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap nagapaputi sang panit, nagapa kuhamis ang kutis. Basta adlaw-adlaw nyo lang gamiton, nus-nus-nus guya nyo kag sa inyong lawas. Sa sulod sang isa ka semana, makita mo na ang efekto. Nagahamis na ang kutis, nagaputi ang panit, double action. Pwede ini sa mga kalalakinan, pwede man sa mga kababainhan. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap pwede sa mga kabataan, sa dologinding, sa mga dalaga, sa mga medyo maganit na o laon-laon, sa mga binayaan o sa mga siperada, mga byuda, kag sa mga naanald na kasal na. Base pwede pa makapamana liwat. Chances are love is sweeter the second time around. Maggamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Adlaw-adlaw, testingin nyo lang, testingin nyo. In 1 week, mga abyan, makita nyo na ang ebidensya. Nagahamis ang kutis, nagaputi ang panit, double action. Sa mga kalalkinan, pwede gidgali kita kagamit sini. Pampamis kutis, bisan may ilum-ilum lang kita, pero maamis ang kutis, blah. Kung ikaw lalaki, luya ka magputi, daw lae na naistorya ya. May bahid. Pero may ara man lalaki, katulad pangalik siya, mahilig man magputi mo, no? Kapimpening mga naga-gym, blah. Oh? Kita mo na sila, maglagko-lawas. Oh? Maputi ang panit. Hindi man tanang nga naga-gym, mahilig ba sa puti nga guya. Pero may ara ko yan, nakita nga naga-gym, paglupok sang balon sa gym, nakibot. Ay! Nine minutes after na 5 o'clock ng atong oras, mga abyan. Well, sa pila ka mga national issue nga dako, subong, mga abyan, i-recap ka sa inyo na kay balobla ka mo nga napospon na ang barangay ang sanggo ang kabataan elections. Kag na kay balobla ka mo nga 5 katuig na ang termino sa mga barangay officials kag sa mga SQ officials. Kaya ginaproba na sa Senado mga katropa sa ikatatlo kag katapusan nga pagbasa. Third and final reading sa bill, mga abyan, nga nagatala na 5 katuig na termino sa mga barangay officials kag sanggunian kabataan. Kung nadumduman pa ninyo, nagboto 13-5-0. 13 ang nagpabor, 5 ang wala nagpabor, wala sang abstention. Nakapasar na ang Senate Bill number 2387 nga nagapadugang o kung nagapalaba pa sang termino sang mga barangay officials kag mga SQ officials naton. 5 years na, mga katrupa. Kung mangin lubos na ini nga kasuguan, ipaiway man ang BSKE eleksyon nga natala na kung tani subong nga tuig November 2, mga abyan, kag pagapaisulon ini sa 2028, ikaduha nga Lunes sa 2028, mga abyan, pila ka bulan lang pagkatapos ang national and presidential elections.
1: Exciting Pilipinas! Exciting
0: Pilipinas! May punto man ang mga nagasuporta sinisuno sa ila, no? Ilabi na ang atong Senate presiding officer. Kung sa kay Senador Escudero, mas malaba nga termino, nagahatag sa mga local officials sang eksakto bastanting nga panahon, agud nga magplano, magpatuman, kag magusisa sang ila nga mga natalan nga programa. At ipalusot na lang niya. Kung lima katuig na maabyan, mas praktikal kuno kag mas preparado ang pagpatuman sa mga proyekto. May aram ang bisang 3 years malang gani. Kung mabakas, kagmayo kayo mo yung public official, kung barangay official niya, okay malang. Kung madumduman mga abyan ang katapusan nga pagpili naton sa mga barangay officials naton, kag mga SK officials naton sa itong 2023 pa, no? Kung madayon, ini kag mayong kasuguan, 2028 na ang BSK, di makatuig na ang termino, kag 2 terms lang para sa mga barangay officials. 1 term lamang para sa mga SK officials, eh. Medyo malawig-lawig na pagpungko sa pwesto, ibang sinimabian, matak-an, ha? Takaan gani ibang 3 tuig. Unang tuig mo ng kasaw nila, ha? Hindi nagakulugan nga mainefektibo mabian ng paghatag sang dugan pa ang tuig sa termino sa natin mga barangay officials, sagot nga mainefektibo sila. Importante yun lang sa din, katampad, integridad, ha? Kag-transparency. Damo obisubong nga mga sanggunin kabataan, hindi man gidatanan. Damo abi nga bata pa, may influensya na blas ang mga parinti nila nga ara sa barangay, sa mga parinti nila nga ara man sa mga local government unit. Bata pa, kurap na. Para sa kay Senator Bam Aquino Mabian, nagapamatok sa sinikay may ara man nga mga bag-o nga mga leader nga mga kabataan nga nagahulat na sa ilaman nga panahon, sa ilaman sining tinion, ha, nga makahatag man, makapraktis man sige natawag na public service bala, no? Nga luyag Manila Mabian ma-experience siya ng pagka-public service at the young age. Pero why na chansa? Skip anay. Hulat ka mo sa 2028 yung may gana subong nga qualify na kuntari mo yung SK. Ati, base sunod nga eleksyon. Hindi na pwede sa SK katropag Alex. Barangay Pisas na lang.

si Nidre, no? Kay medyo naulihi na ang paggahimo sang desisyon kun bala i-postpone o ipadayunon ang barangay pagsanggon ng kabataan elections. Kay balok kamo, dako na ang nagastos ang kumilek. Oh, dako na. Huh? Ang report nga nabaluan natin mabiyan, ang pagprepara sang kumilek mabiyan, alam mo na naligad itong nga mabunulan kapangabay ng mga taga-kumilek nyo. Ano man, dayunon tayong eleksyon, anong plano nyo mga senador, congressmen, dayunon tayong eleksyon o hindi? Kay may halos 8 bilyonis na mga byan nga nagastos ang kumilek sa pagpreparar sa kuntani barangay ang sanggunan kabataang eleksyon sa 2026, kuwaring nga tuig bulan sa Nobyembre. Tigin pagasto, anay, sang 8 bilyon pesos ang kumilek bago maghimo sang desisyon ang atong mga senador. Bangon mabiyan sa nagapadayon ng impeachment trial bla. Iya muna, di po malupamalakpak na subong. Ha? Ang iba niya nga wala pa kaibalong ng mga kasanggunian kabataan members, mga barangay officials natin, wala pa may kibalo. Naumupok ng balita, nagligal niya adlaw eh. Ha? Pero sigurado ko weekend, buwas, iban si ni mabiyan mapabeach na, iban si ni mabiyan nag-preparar na sang ila sining celebration. Extension of term celebration.

0: So wala na chance ang nagpalapakita ng kuntani sa buong barangay, may antsas kuntani magpadalagan na naudlot. Ibang tubla nagpalapakita na sa mga terminal sang tricycle, mga terminal sang butuda, batuda, Bacow Tricycle Owners and Drivers Association Terminal sa Butuda, ti Bulilaw Tricycle Owners and Drivers Association. Nagpalapang mikpik-pik-pik na sa kabaga sa ibang tubla. Nagpalapang apin, ha? Iba nagkakadto na sa mga liga-liga sang basketball, nagpalapakita na kag sa mga kolokapihan, nag-yum-yuhum na. Pero subong, bahala, tinyo dyan. Why don't? No? Amoy na, mga bihan, ang isa sa pinakadako nga balita subong na si Mana Grisa, Pilipinas. Dugang pa nga mga informasyon, mga bihan, exciting stories sa katon ipahibalo sa inyo sa palatuntunan ng exciting Pilipinas. Diri sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Pagkaligad lamang sa mga importante naton nga mga pahibalo.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
2: Millions of bacteria,
1: virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Sun-Tone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sun-Tone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Sun-Tone Plus Herbal Oil, garantisado
7: maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
7: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
8: mag Sun-Tone Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid na all-in-one
8: sa presyong magaan.
7: Sun-Tone Plus Herbal Oil.
9: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaliin uminom ng Sun-Tone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sun-Tone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Oo, ito si Moon. Gusto ka profesyon na pinakasalagyan ng skin. Kung hindi nila kawal ito sa isa akong kalawasan, gani yung pagpapamulala ang panglaki na tatutuos mula ni Sun. Sister Pain para meron niya rin ito ang training.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Ibigay sa mga butika.
13: Natropa, yari na ang ating winners sa ating weekly draw. Sang Santon and XFM, libong-libong pa-premium.
14: Ako si Elita Galiado, sang barangay, Buhangado. Iloilo City, nagpasalamat sa XFM kay Dr. Remilin Tuoy sa ako na nagagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kag XFM, libong-libong pa-premium. Thank you.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. Libo-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sa entry. One booster sang Santon Gold Capsule. One booster sang Premium D3 Soft Gel
2: Herbal Capsule. 1 Booster sang Furbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM. Libong-libong pa-premyo. Intra na!
5: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
12: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
15: Sa college na ko!

0: Oras sa Pilipinas, mga katropa, 24 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa palatuntunan, exciting Pilipinas, managtaga na kita, wawarts, managtaga na kita kwarta, mga katropa. Lapit na lang ang grand draw sa Santon ng XFM libu-libong papremyo sa September 27 na. September 27, mga biyan na natin sa nga grand draw. Amo na niyang pagpanagtag natin sa tag 50 mil pesos bilang grand prize winner. Second prize, 30,000 pesos. Tagang third prize, 20 mil pesos, mga biyan. May napulo kita ka mga consolation prizes ngayon na panagtag na tag 3 mil pesos. Maging agaw na, may harapin kita weekly raffle draw. Antes ang isa ka ginahulat-hulat natin nga grand draw sa Santo na XFM libu-libong papremyo. Amang entries mga byan, mga produkto nga mahimo ninyo nga mangin entry, amo ang mga masunod, isa ka blister kun isa ka banig sang Santon Gold Capsule. Ang Santon Gold Capsule mga abyan, mga katrupa, amo ini ang pinakamabakod, pinakamabakal subong kag utirmi ubos sa mga counter sa mga butika malapit sa inyong lugar kay nga almost perfect mga byan pagproportionate sa mga mapuslanon nga mga ingredients sa Santon Gold Plus, katulad sa ang mga masunod. May mangustin nga 350 milligrams. May ampalaya nga 50 milligrams. Malunggay, 50 milligrams. May garlic nga 50 milligrams. Kag spirulina nga 50 milligrams. Gindasok mabiyan sa isa ka kapsula. Agud nga mangin mabakod ang aton nga immune system. Ginproduce ang Santon Plus Gold sang Yes to Health Incorporated. No? So isa siya na ka-blister, isa siya na ka-banig mabiyan, isa ka-entry. Ari pagid, isa ka-blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Ining kapsula mga byan na may mangustin, may malunggay, may oil extract mga byan, ha? May virgin coconut oil, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Ining vitamina bala nga nagagikan sa silak sang adlaw, nga amo ini nagapugong sa madasig nga pagkulurinot, yukot-yukot sang panit naton. Ginlakip dira mabiyan sa Premium D3. Agud to, hindi na kita magpainit pa, hindi na kita magpatial pa sa silak sang adlaw between 10 o'clock to 12 noon mabiyan. O kung gani, alin last day sa talas 2 kuno sa hapon ang pinakamanami gid nga vitamin D3 kun vitamina nga makuha nato nagikan sa silak sang adlaw. O galing sa aton nga empleyado, kalabanan sa aton do hindi man man kasaho magpainit sa sina ng mga inuras, no? Amo ina ang rason kung nga ang Yes to Health Incorporated nag-produce mga byan sang Premium D3. Nayara naman na dasok ang vitamin D3 nga makuha naton. Mabakod ini magpamatay sang mga viruses kag bakterya sa aton nga lawas. May anti-fungal man kag anti-inflammatory properties, no? Ang vitamin D3 mga binyara sa Premium D3, may vitamina, may minerals, may protina man. Kag may shintojes kasaya isang antioxidant gapugong sang pagkolorinot sang panit naton, ha? Isa ka blister sina mabian, isa ina ka entry. Isa ka blister sang turbo food supplement for men, ha? Ini nagapabakod bala sang resistensya ni Jonjon, nagapadugay sang standing ovation, ha? Ini kun magtumarka 30 minutos antes ang engkwentro ko labing-labing kay Mrs. Ha? Nagatig-ah. Bisan halayan mo sang tuwalya nga basa, ha? Bisan pakabitan mo sang kaldero nga may inod pinamalhan? Kaya niya, bisan man kuton yung speed ring kag siluring? Kaya ti, nakatesting na sila eh. Tested and proven na ning turbo dietary supplement for men. No? Ibalik ba lang sigla? Ah, ibalik ang intimate relationship sa inyong partner. Kung kisa nagabulubunggod o kung nagasulusunggod ang partner tabla nga babae, no? Kaya kung kisa malipatan na nato na obligasyon naton sa ila, no? Kapin pa si Junjun daw nagamalipato, nagamahuloy o na, masamay na lang nagaduko, kakalipat na sa isa niya ka-function. Abi niya kung pangihi lang function niya, may isa pa na ka-function mo. Nagapabungol na lang ba, nagapabanok na lang tara, tigakumod, gakumod ang partner niyo. Ha? No? Nagasurusunggod ba? Ha? Di kung magtumar ka mo sina, ha? Ibalik ang mga manami nga relasyon. Ha? Age is just a number. O galing may arabi sa aton ng mga kalalakinan, bata pa, mentally stressed na, no? Bangon sa mga obligasyon sa trabaho, obligasyon sa pamilya, ti iba nagakalipat na, no? So, ibalik ang sigla para malang medyo sweet gihapon, no? ang relasyon sa una. Samtang nagapangaluyag ka, Pabla. Una nga mga tinuig nyo sang pagupda ninyo ng nagkakayabang performance, ibalik! So isa mga Bianca Blister sang Turbo Detal Supplement for Men, isa ina ka-entry, kag lima ka-sachet sang Santon Gold Coffee. Isulod ina sa puti nga sobre mga Bian. Sulatan sang kumpleto nga pangalan, address, lakip na ang inyong contact number, kag pirmahan ninyo. Ihulog sa mga drop boxes nga nahamtang sa tanan nga mga XFM stations nationwide. O diri sa aton sa Visayas, sa Negros Island Region, kag diri sa Panay Island, may ara kita XFM station. Diri sa Iloilo, nahamtang kami sa lot number 13, kag lot number 20 sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Suba, Distrito Sangharo, Siyudad sang Iloilo. Ang mahatag ta sa inyo nga landmark, amo ang Iloilo Supermart, Tabuk, Suba, Haro Branch. Sa Tabuk sina mga abyan, may ara ina da nga Solomon Integrated School. Sulod ka mo da sa sina nga karsada, ang una nga bangga pawala, liko ka mo, kag maghangaw-hangaw, kag magtulotangla, kay makita ninyo ang antena sa XFM Iloilo Radio Patrol 100.7. Kaway-kaway lang kamuda kung makalabot ka mo sa gate nga color gray. Kay automatic na mabukas ang remote control nga gate. Green ninyo ihulog ah. May chance pa oh. September 27 ang grand draw naton. Ang wala magabutan sa mga weekly draws mga abyan, ginatingob ina kag paintrahon gihapon sa aton nga grand draw. Timing man ini nga mga binulan ah. Panigana sa Christmas bla. Who knows, base ang isa sa imong mga entries, mga abyan, sa mga produkto nga ginbakal mo, amo ang mapalaron nga magabutan sa first prize. Di ka pa imo nagpagita man, mabudlay pangitaon ng 50 mil pesos. Ilabi na subong, mga abyan, nga bukas na ang Christmas season. Sos kabudlay pangitaon sang 50 mil pesos. Grand prize winner, ina. Grand prize tana ang 50 mil pesos, 30 mil pesos, second prize, third prize, 20 mil pesos. Pero kung wala ka magabutan sa tatlo ka mga major prizes, hindi magkabala ka, manggabot pa kita na pulo ka mga consolation prizes na tag 3 mil pesos. Yadi pa rin mga katrupa, so join na, maghingagaw na ha. Kay September 27 na ang aton nga grand draw. Okay? Sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Ang Gold Eagle Beer mga bin, hindi man magpaulihi. Sige-sige pa ang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Magbaka lang sa Gold Eagle Beer 320 ml. O kung ang Gold Eagle King sa inyong mga suki nga tindahan, isulod sa puti nga sobre. Isulat gihapon ang pangalan, edad, address, contact number kag pangalan sa tindahan nga inyo ginbaklan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes malapit sa inyong lugar. O kung di gani, Dreaman sa XFM Iloilo Station. Niyara kita nahamtang na dropbox sa Barangay Tabuk, Suba, sa Haro, Vilma Store. Vilma Store. Niyara man kita sa Barangay San Isidro, Haro, VC Store. VC Store. Merkulis pa lang na kumpleto ninyo, nagpanghulog na ninyo ang inyong mga entries. Kaysa kada Webes, ginatipon ina tanan-tanan ng mga entries. Kay pagka-Biyernes, ginapatigayon ang weekly draw. Ang humuon lang ninyo, magpamati sa XFM 100.7 Iloilo. O kung i-follow ang XFM Radio Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7 ng mga Facebook pages para sa anunsyo mga byan sa mga nagdalaog. Tag 5,000 ka pesos mga byan ang ginapanagtag kada semana bilang weekly prize. Sa grand draw, may mga nagahulat man ng mga grocery packages. May ara man nga ihatag na premium nga cellphone. Kag mga cash prizes mga abyan sa grand draw. Ang ini nga promo, nagsugod Marso 9, sang karon nga tuig. Kag magatakop sa Pebrero 20, sa masunod nga tuig. So maghingagaw na mga abyan sa Gold Eagle Beer. Sa mga may okasyon, sa luyag magrelax-relax kada hapon, ma'am ka mo, drink moderate so. Drink moderately. Pero dapat, ang tansan, i-siptihon na ninyo. Bisa na naano mo pa ka ma'am ka ko ng tansan, lipatan nyo ba katipon? Dahil sa tansan, makikita ang inyong kadalagan. Okay? Nami na da. Di, makadaw ka pa 3,000 mga abiyan sa aton nga Santo na Next FM, libu-libong pa-premium. Makadaw ka pa gidabi sa Goldie Gulbir. Wala man na ginadumulian mo. The more entries you send, the more chances of winning. Hindi na malayang guru ka na si Mana. Wala man limit, bisan kapila. Kay mo ka magabutan pangalan mo. Basta sige-sige yun lang nga pagpadala sa mga entries. Sabi na sa Santo na Next FM, libu-libong pa-premium. Dali na lang aton nga grando. September 27 na. Hingagaw na, hingagaw. 34 minutos na ang nakaligan sa Tech ng alasing kumapin sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Sa tatlo ka mga gin-imbitar mga bian nga friends of court na retired Chief Justice, retired Associate Justice, si retired Justice Panganiban, ang daw na-appreciate ko to kahapon. Kaya daw kaklaro, bala, ginpa-simplify niya, ginmabyan, ang pagdetermine sang two-thirds votes sang mga senador nga makapakundik sang isa ka impeachable official nga ginapaidalom sa impeachment trial. Sa akon man ang impresyon na daw siya agad ang nanamian ko, bala. Kaya daw na hangpan ko. May nahangpan gali ako sa pagpamati sa iya. No? Ining si retired Chief Justice Panganiban, pamatiaan talang porsyon na sa iya sininga-tingog mga abyan kahapon.
2: It's not necessary that 16 should vote in favor. In 15 natitira, 10 po sa kanila is 2/3. Our people deserve still be given justice because the 15 present can still act and render justice and be able to discipline whoever is to be disciplined. Fairness can be rendered by 2/3 of those present. It's not necessary that 16 should vote in favor. In 15 natitira, 10 po sa kanila is 2/3. Our people deserve still to be given justice because the 15 present can still act and render justice and be able to discipline whoever is to be disciplined.
0: So mga biyan mo na na, kabahin lang ina, no? Sang iya sininga statement nga daw, ginpa-simplify niya, bla. Busilingon. So na sa konstitusyon, two-third votes can convict an impeachable official sa 24 ka mga membro sang Senado. Pero wala nabutang mga katrupa nga 16 kid. Kaya ang iyang interpretasyon sini, ang makapartisipar ang two-thirds votes mga biyan sang aktual present kag nagapartisipal sa impeachment trial. Tisubong pila kabilog ang senador tahaw nga nagapartisipate kung aktual gid lang nga present sa impeachment trial. Ti 20 lang nga ahaw. Ang apat wala mo. Si Senador Marcolita priso, gakit-kitrihas, gasuksok sang orange nga t-shirt. Si Jinggoy Estrada, amuman, gakit-kitrihas, gasuksok sang orange nga t-shirt, priso. Si Senador Bato de la Rosa, ti Gapula Panago man, kaya ginalikawan niya ang arrest warrant from International Criminal Court. No? Ti si Lauren Ligarda, nagbulabakasyon man to sa France, sa Paris, France. Upo din niya anak, ti wala ni sila niya makatambong sang series of trial proceedings sa Senado. Amo nang luyag ipahibalo mga abyan ni retired Chief Justice Panganiban sa iyang interpretasyon mga abyan na two-third votes can convict an impeachable official. Ti subong bangod nga 20 lang ang two-thirds mga abyan sang 20. Two-thirds ang 20. 13.33333. Di wala man sang manananggal na senador. I-round off na lang ini mga katrupa sa 13. In other words, mabiyan sa present nga setup sa aton nga mga senador, ang makabutar for conviction sa ginapaidalom sa impeachment trial sa 20 kaaktibo nga nagapartisipar sa impeachment trial, mga katrupa, 13 lang. 13 lang sila. Oo. Amo iniya ang interpretasyon ni retired Chief Justice Panganiban nga gintinguan niya man nga mapatag sa tawo para sa publiko. Blakay kay balo ka mo, hindi man tanan nga senador ha. Bisan ano pa mga abyan, ka-credible sang witness, bisan ano pa ka-credible sa mga dokumento nga presentar sang prosecution. May mga senador da ya nga human ang ila desisyon. Nga hindi mo na sila ma-influensyaan sa mga witnesses, sa mga dokumento, mga ebidensya nga presentar sang prosecution. Human na ilang desisyon sinimo. So marami ilan ni kay retired Chief Justice Panganiban kay para sa publiko without prejudice mga abyan sa resulta sang pagbinutuhay pagusgar sa nga aton nga mga senador sa impeachment trial ang aton niya ang mga senador ta subungti sila yae ang mga husgar sila ang mga judges senator judges mo sa impeachment trial pero hindi man lang magtakop diray no whatever the result sa impeachment trial nga ini at the end of the day mga abyan bangod na intindihan natin, pinagi sa kay retired Chief Justice Panganiban nga ang two-thirds votes gali mabyan sa mga senador nga 24, hindi nung kakulugan nga tanan-tanan gali ang aktual nga nagapartisipar. Whatever sa whatever decision sang Senado nga ginatapuan sa mga senator judges ta, may election pa man. So, damo ning punto niya. So, kita mismo mag-ausgar. Kita man gihapon ng judges sa pag-abot sang election, no? Grabe gali man ning experience. Amo na mga bien manami kay gina-share sang mga expert kag malapad nga kinaalam na ibaluan sa aton justice system kag sa kasuguan nga ginhawa nila ka pa-simplify bala. Paathag sa tao. No? Tiini si retired Chief Justice Artemio Panganiban, mga abyan, very sharp ang memory sini. Kita mo, 89 years old, nagli ka tulupang Alex. Kang iban niya mga 89 years old, duli ano na mo. Ah, di ba? Kapinta mga kalalakinan. Ang iyaya, very sharp ang memory. At the age of 89 years old, mga abyan. Nabunag ni sa 1936 mo, December 7. No? Kung makita ta sa impeachment trial kahapon, mga abyan, kung ano pa ka-aktibo, kag kung ano pa ka konektado ang iya sini nga paminsaron sa pagpathag sa aton ang iya nga pagka-master mabyan sa kasuguan kahibalo ka mo si Chief Justice Panganiban ukon retired Chief Justice Artemio Panganiban nagserbi ini mga katrupa bilang ika-21 nga Chief Justice sang Republika sang Pilipinas. Nag-graduate ini bilang honorable mention sa Juan Luna Elementary School sa tung 1950. Nag-graduate with honorable mention from MAPA High School in 1954. Natagtalang sa inyong background niya kung ano siya ka-credible, kag kung ano kaalam siya, kag kung ano ang iya sininga may experience sa patagsang kasuguan, sa patagsang iya sininga pagka-abogado. Nagkaangkon sa iya nga associate in arts with highest honors from Far East University sa tung 1956. Giningad lang man nga Far East University kun FEU's most outstanding student sa tung 1959. Nakaangkon sa iya sini nga Bachelor of Laws cum laude from FEU sa tung 1960. Gabi no. Kag naka ranggo ukon nahamtang sa ika-anom number 6 top 6 mga abyan sa 1960 Philippine Bar Examination with a rating of 89.55. Nakabaton sang honorary Dr. Bloss degrees nagikan sa University of Iloilo 1997. Aba nakaagi sa Iloilo. Nakabaton man sang honorary Dr. Bloss degree from Far East University 2002. Sa Cebu University of Cebu 2006. Sa Angeles University Foundation 2006. Kag Bulacan State University 2006. Ang iya nga mga eksperyensya bilang abogado bag-o mangin Chief Justice mga katrupa amo ini. Kay man nagsugod din sa sini nga legal career as an associate sa Salonga, Ordonez and Associates. Nga trabaho man sa kay Anay Senate President Tubito Salonga from 1961 to 1963. Hindi ni basta-basta mga katrupahan ng mga law offices sa Manila. Ningin senior partner ini siya sang Panganiban, Benitez, Parlade, Africa and Barinaga Law Offices or Pablao from 1963 to 1995. Kag nagatudlo pagid siya sang political science sa FEU sa Assumption Convent kag sa San Sebastian College of Law from 1961 to 1970. No? Lawig man gali nga pagsirbi niya bilang abogado anti siya nangin Chief Justice. Nagsirbi man ini mga katrupa nga Chief Legal Counsel sang Liberal Party from 1987 to 1991. Kag nangin serbi man ini siya nga Chief Legal Counsel sang Paris Pastoral Council for Responsible Voting bilang Legal Councilman sang Manila Archdiocesan and Parochial Schools Association. Ay may pagkareliyoso ini si retired Chief Justice panganiban eh. Ginahalimbawa gani, hindi man kinanglan abogado ka o lawyer ka bago ka mangin judge. You can become a judge at your own right. Katulad sang imo pamilya. Sa pagdisiplina sang membro sang imo pamilya, hindi ka man abogado, hindi ka man juez, pero mahimo ka makadesisyon kag magadisiplina sa membro sang imo pamilya. No, kanami magpatag sa iya, no? Kabay pa nga nakaatag ini sang edukasyon sa aton nga mga katrupa sa mga kabiyanan ta. Pero sa wala makabati sa inyo kahapon kay iban na natak-an naman lang. Ngayon nga wala na gibag-o, ambas ni ibang lang mga common listeners ta. Tiyan mo na gina-recap na itong sa inyo. Ginatinguan taman na, no? Nga mapa-atag sa inyo sa pinakasimple nga mga tinaga. Agutong nga maintindihan ta. Tike, balo ka mo si retired Chief Justice Panganiban. Nagsirbi man ini siya mga katrupa nga Vice President for Legal Affairs and General Counsel of the Philippine Chamber of Commerce and Industry from 1991 to 1995. Nagserbi man nga presidente sang Philippine Daily Inquirer 1991 to 1992. Nangin nag-angkon sang leadership position sa tourism industry and management kag Management Association of the Philippines kag Rotary Club of Manila. Sapilan niya ka mga private organizations na ginaintrahan. Pero sa iya sininga judicial career ari mga remarkable gid ni. Appointed Associate Justice of the Supreme Court. Ang nag-appoint si Anay Pangulong Fidel Valdez Ramos sa tung October 1995. Nag-chairman man ni gali siya sang Supreme Court's 3rd Division. Kag nangin chairman man siya sang House of Representatives Electoral Tribunal. Kag gin-appoint mga byan nangin Chief Justice ini siya. Na-appoint bilang Chief Justice ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa tung December 21, 2005. The next year, nag-retire siya, December 6, 2006. No? Sang malabot na niya ang mandatos o kung ang ginatawag na constitutionally mandated retirement age of 70. Oh. So, isipon mo, wala na siya gaserbi bilang Chief Justice ang Supreme Court mga 13 years na. As Chief Justice, nangin chairman man siya mga byan, bilang Chief Justice ka, chairman ka man sa Presidential Electoral Tribunal, chairman man ikaw sa Judicial and Bar Council, chairman man ikaw sa Philippine Judicial Academy. So hindi basta-basta ang qualification o kung qualification ni retired Chief Justice Artemio Panganiban. Kag siyempre ang iya sininga testimonya mga byan, wala manigin bakal, is not also for sale. Nagahatag lang siya sa iyang opinion kag pananawan. Agud to ang publiko masanagan sa ginabaisan subong sa aton nga mga senador. Kung pilagid bala ang nag-represent sang 2/3 votes sang tanan nga miyembro sang Senado. Eh balo ka mo sa konstitusyon na muna eh, nabutang. 2/3 votes of all the members of the Senate. Pero ang interpretasyon sang maalam nga Chief Justice nga retiro na si Artemio Panganiban, wala nabutang sa konstitusyon ta nga 16 gid. Ha? Ang iya nga paghangop, 2/3 sang act virtual na nagapartisipar sa impeachment trial ang sarang makabuto kag makakonvict sa isa ka impeachable official nga nagapangatubang sa impeachment trial. No clerics man. Ini mga biyan para sa general public consumption ah. Ang iba natin ng mga senator judges to, daw wala man mag-appreciate sino mo, iba na bing mga senador ta, humana sa desisyon nila, humana sa pinsar nila, kung sino, kung ano ang boto nila, conviction o kung acquittal, oo. Ha? Tungod sa ila gani mabin ng mga judicial misconduct, no? Pwede silang, ang iba natin ng mga public official mapasakaan sa impeachment mo, no? Pero kung nga kaalyado, ang mga mag-aserve nga huwes, di kaintindi naman kamo sina, no? Hindi amugid ina ang matabuy, no? Nga suno sa konsyensya sa natin ng mga senator judges, hindi gid, no? Kaya man mga senador, mga abe, nga nag-aakto bilang mga senator judges, no? Sa impeachment court, nga hindi santo sa ilang balatsyagon, hindi santo sa ilang common sense, kag hindi santo sa ilang kasing-kasing ang pag-usgar, kundi santo sa ilang political affiliation. Hindi tanan ha, hindi tanan. Ang mga senador drama abiyan sa impeachment court, although nga nagpanumpa na ini sila nga mangin impartial, pero ti iban sila sa ila mga, mga political robots mo. Hindi man tanan na. Hindi talang pangingadlan ang iban sa ila. Kamu na lang da binagbinag, no? Kaya hindi na ni sila pwede ma-influensyahan sa mga mabakod nga ebidensya kag mga credible nga mga witnesses. Wala na ni sa bungog nila. Kay may mga ara na sila nga animal instinct mo. Sidalo mo sila sa ila nga na nga as handom nila lang nga magpabilin sa pisto gihapon ang ilang sini nga makalyado bisan na no paka credible nga witness si butang mo da bisan na no paka mga mabakod nga bidin sa presentar mo da kung ang ila desisyon humana ha nga pangapina nila ang ila sini nga mga

500 o kung higani sa 1,000 ka pesos, abaw! Nalipatan niya na ang isyo nga naghatag sa iya sang tag 1,000 ka pesos. Bisan ano pa ka corrupt na public official basta tagaan gani 1,000 ka pesos, mayon lang kun 1,000, iban gani tag 2,000. Malipat na. We have a very short memory, mga abyan. Sa mga butantes bilog kalibutan, Piloy ang isa sa may pinakamalipot nga memorya basta tiyon eleksyon. Basta tiyon eleksyon. Tapos, kumod-kumod ayon kung sino ito nag-atag sa 1,000 nga daw palpak. Basta lang kita nas kumod-kumod. Amo ina, mga abyan, in one way or the other, sa sining pang-imbitar sa mga retired justices, Associate Justice kag retired Chief Justices, masanagan kita na general public nga naga-monitor, nga naga-sunod mga abyan sa impeachment trial. Kamu na lang ang himo sa inyong impresyon, ha? Kamu na lang himo sa inyong desisyon, kamu na lang himo sa inyong pagbinag-binag, ang atong ginapresentar tama lang sa inyo, no? At the end of the day, mga abyan, kita man gihapon ng gamhana na. Amo lang na galing kada eleksyon lang, ha? Kung magpadala-dala pa kita dira sa yum-yuhom, sa budot-budot, sa kanta-kanta, sa otsaot, kagiring-giring sa iban nga mga kandidato, nga mga kurap, at inipindi sa inyo na, no? Ang pagkumod-kumod, nagalawig tatlo katuig, no? Ang yum-yuhom ta, ano man lang na 1,000 at ang sibo kabaylo sang buto man, ha? Hindi gani maadlawan na. Pwede guro maadlawan kung bakal mo bukas eh. Pero iban niya basta eleksyon gani na. Ang hatag na kwarta, why man ginabakal bugas, ginabakal mamam. Ginabakal mamam, no? Amo na masubo mabiyan diri sa aton sa Pilipinas. Kay daw hindi pa kita makapanuto, no? Ambot san o kita ya mangin politically matured man? Na kada election time mga biyan, amo lang ning election mga biyan, kung sila sa Pilipinas, ganaw ga sinadya mo sa ibang nga pungsod sa mga developed countries. Ang kampanya, wala sila yan nagakadto sa mga pistahan, mga bunyag, mga lubunga, mga kasalwaya. Ara lang yan sa online. Ha? List of candidates, tapos lang taon mo ng ilang qualifications, ang ilang sining mga work experiences, ang ilang sining mga educational background, ha? Ang ilang sining mga academic excellence. Sa ato niya, bisan wala academic excellence. Ha? Bisan siya ang katuig ang iya school. Basta maayo lang magpulpik-pik sa bagata, magpulpanagtagkwarta, ha? Nga may mga corruption record, daog yapon! Diyamuhin na mga biyan na ang isa sa pinakadamak nga politika kag-eleksyon diri sa Pilipinas. Amuhin naman ang rason nga iba nato yung mga politiko, the moment nga makapwesto, nga pungko, ginagamit nilang atapalan, ginagamit nilang excuse, ginagamit nilang passport agod nga makapangawat, nga tsansa na ni, ako pa! Ako na ni, amo na ni. Kaya may prinsipyo mga biyan, may mga hurubaton nga pinaka-epektibo. In politics, you will not become rich unless you are corrupt. Ano purpose mo palagan ka sa politikaw? Sugid lang ni ibang serbisyo publiko. Servicios kogulingon ko, pagpamanggaranon sa kogulingon ko. Kung nang manggaranon, nag-anis pisto, mambal ng kandidato, kamo naman ha, bahala, tiyo dyan. Pero may harap pagkita hindi mapunggan, hindi pagkita makuntinto, matukod pagkita na siya katropangan, isang partilis pagkita, o. Expansion sang iyang political jurisdiction, o. Pagpalawig sang ila political

0: gadgets nga may dalang radiation. Amoy na nga mga kabataan subong bisan bata pa nagasuksok na antipara bangod mga binapiktado ng ilang pananawan. Agud malikawan ang madasig nga pag-deteriorate sang pananawan sang mga bata. Patumaron ninyo siya sang Visionix Plus. Ha? Lutein, beta-carotene, vitamin E Plus, ara mga katrupa sa Visionix Plus. Sa mga drivers na nagabiyahe, malawig ng mga trips. Ha? Dapat mangin masanag pananawan ninyo. Ang mga mata masipat sa dalan, agud tong malikwan ng disgrasya. Kung may klaro kita nga pananawan, dako ang tsansa natin nga makalikaw kita sa disgrasya sa mga dalanon. Sa mga kabataan, nga tuman, kalawig ang ila exposure sa ilang mga cellphones. Halungin ninyo ang mga mata nila. No? Taim nun sila sa Visionix Plus. Ha? Sa aton sa mga adults, sa empleyado, sa gobyerno man kung privado, expose man kita mabiyan sa aton sa mga gamit sa opisina, katulad sa mga computers natin, kamang laptops. Kung kaysa ginakapoy ng matata, kung kaysa nagaburo na pananawan ta, efekto mabiyan sa radiation. So, good malikawan ang madasig na pagburon sa atong pananawan, ugaliun lang ang pagtumar sa Visionix Plus. Available sa mga butika, malapit sa inyong marugan, katulad sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Kag Generica. Maying aga sa atong mga katrupa, si Elmo Castaneda alias Nano, Boy Luto in Check, Mike Ardino, Boy Alahas, kag si Tutong Uga. Paborito naton nga mga listener sa Bacau, lakip na mabiyan sa kay Mr. and Mrs. Anthony and Helen La Cuesta sa Barangay Hibawan, Pabia, Iloilo. Sa kay Iking Librodo sa Barangay Puong Lambuna, kag sa La Cuesta Clan, maing agagid sa inyo tanang-tanang. Mga katrupa, magabalik ako sa Express Balita sa aga upod sa kay katrupang Era Espinosa. Upod ko diri sa technical side si katrupang Alex Aspa. Para sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo, ini si katrupang Alvin Dennis Saramang, XFM News.
1: XFM. Mga katrupa, exciting dito! Tua.

tanging ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin. Sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay ng mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong.
Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas.

0: oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang katropang mo station, Les East Jess.
1: Kalatabo sa aton balita, mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman ka daw si karalakas ang panyempo sa karunahan. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mugid na masagap ang mga balita. Subo!

0: Umaga Pilipinas, mayong aga siyudad, gagprobinsya sang Iloilo. Dinig Express, balita sa aga Webes, Setyembre 17, 2020 sa East. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapauna nga balita o nakita sa balita lokal, dalan sa Bypass Road, Kabatuan, ginbakpak, bisan wala sang guba.
1: Governor Toto Defensor nagpatawag sang Sinapo, Lagu de Balaon ang status kag solusyon sa nagaluntad nga brownout sa probinsya.
0: Lalaki na sapuan patay sa sulod sang balay sa Alda Tierra Village, Saharo.
1: Joan Ibanez, ang babae nga una gin-report ng missing sa Barangay Inyati de Leon, Mandurriao, nakapauli na.
0: Konsepto sang paghimo sang watch list sang estudyante sa public schools and child at risk gin-presentar ni Police Colonel Bayani Razalan sa committee hearing sang public order and security.
1: Grade 5 pupil patay sang gin-gulgol sang Iloy ang iyang aliog.
0: Headlines, Balita National, former President Rodrigo Duterte personal na nag-appear sa ICC sa labing unang atiyon.
1: Defense team ni former President Duterte ginanduan nga mag-submit sang motion ang sa reklamo sa disclosure materials.
0: ICC ginapangabay ang prosecutors nga buhinan ang numero sa mga witness nga i-present sa kaso ni former President Rodrigo Duterte.
1: Partisipasyon sa defense team ni Vice President Sara Duterte sa proceedings kag mga masunod pa sa oral arguments ang paghahimuon at kautilam.
0: Threshold para ma-convict si Vice President Duterte dapat nga nakabasa sa numero sa mga makaboto ng Senator Judges para kay Chief Justice Hilario David Jr. Ang mga yara sa luwas ang pungsod suspended o kung wala nahibaruan ang whereabouts ang hindi pag-ilakip.
1: Interpretasyon sa drafters ng Constitution hindi kinanglan nga mag-prevail sunod kay Anay Chief Justice Artemio Villasenor.
0: Senado bilang impeachment court nagaposes ang gahom. Senado bilang impeachment court nagaposes ang gahom sa pag-interpretar sang tinaga nga no person should be convicted without the concurrence of two-thirds of all members of the Senate sa nakere Chief Justice Renato S. Puno.
1: Article 9, Section 3.6 sang 1987 nga konstitusyon nag-refer sa tanan ng members ng Senado ang para lamang sa legally kag physically capacitated sa pagpartisipar kag boto sa impeachment trial. 24 ka mga senador kinahanglan nga basihan sa pagdetermine sang two-thirds nga kinahanglan nga boto sunod sa kaya ni Chief Justice Adolph Ascona.
0: Senate, wala sang ginlapas sa konstitusyon sang nag-declare sang 13 sang nag-declare sang 13 vote threshold sa 1998 sunog kay former Chief Justice Artemio Panganiban.
1: Hindi pag-mention sa presentasyon sang exact 16 voting threshold ginakwestiyon ni Senator Judge Villanueva kay former Chief Justice Renato Puno.
0: Mga senador nga legally detained ang miyembro sa gihapon nga sang o kung ang miyembro sa gihapon sa Senado.
1: Senator Judge Pia Cayetano nahadlo kag nagakabalaka sa iya sininga libertad.
0: Retired Chief Justice Artemio Panganiban may banat kay Senator Judge Risa Hontiveros.
1: Davao City Mayor Baste Duterte pasampina sa Senate Impeachment Court.
0: Anay House Speaker Martin Romualdez nag-plead nga not guilty sa 7.4 billion pesos nga plundered case.
1: Sandigan Bayan 3rd Division gindinay ang motion ni House Speaker Martin Romualdez para sa reconsideration para sa hospital transfer.
0: Senator Robin Padilla ay nanindukan nga wala sang pagpalagyong natabo sang naglakat sila ni Senator Bato de la Rosa sa pagwa sa Senate premises sang Mayo 14. Headlines, Balita International. Tatlo patay sa nag-crash ang helicopter sa Los Angeles.
1: Kahalitan sang gera sa tunga sang Amerika, kag-Iran nagdangat na sa 38 bilyon dolares.
0: Redema News, That's My Bay, 2015 grand winner Kenneth Earl Medrano, nagapakigbato sa balatian ng cancer.
1: Kag sa sports naman, Philippine Sports Commission nagpasalig na buligan si Alex Ayala sa posibleng sanction sa WTA o kung Women's Tennis Association.
0: Kag sa extra wall balita, sleeping contest, patigayunan sa Japan sa Oktubre. Desa sa is, mga katropa, oras sa XFM, ang oras ginadulong sa inyo sa Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, yung Mr. Mangsteen, ang paliyamalangkay, garlic and spirulina, produkto sa Yes to Health Incorporated, nga mabakal sa mga butika, nga malapit sa inyo mga lugar. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop, mabakal sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, the Street, Barangay Arroyo, Iliina City, at ubang sa Midtown Hotel. Mabakal man, mga katropa, sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Third Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Nasa East 17, sa karon, sa detalye, sa mga nagpanguna ng balita lokal. Gin palabos ng concerned citizen ang pagbungkas ng semento sa bypass road Kabatuan, Iloilo. Sunod sa nagpadala sa video, maayo pang sitwasyon sa dalan apang ginguba naman. Ibaro ang magluwas diri, una nga ginbakbak ang asfalto sa barangay Tirin sa Amuman nga Banwa. Apang sa ulihi, wala ginpadayo ng pagbakbak. Sa baylo, gin semento ang dalan kag wala pa o kung kag wala na, ginsugpunan pa.
1: Seven pang mga balita lokal, ginsapol naman ni Governor Tuto Defensor Jr. ang Department of Energy, National Grid Corporation of the Philippines, kung NGCP, Generations Company, kagsubaman mga distribution utilities sa good niya talakayon, ang nagaluntag na brownout sa Visayas Grid nga nag-aafekto sa mga konsumidor. Nagtambong sa sinapol ang mga representante sa Department of Energy, NGCP, PAM Conception Power Corporation, Panay Energy Development Corporation o Compensi, kag SPC Island Power Corporation sa parte sang Generation Companies, More Power Incorporated, Kagiliko 1, 2, and 3 sa bahay naman sa local distribution ng utilities. Ginpangayon ni Defensor ang updates kag solusyon sa kakulang sang supply sang kuryente sa Visayas. Nakitaan man sang gobernador ang nagaluntag nga brownout nga nag-afekto sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa mga Ilonggo. Sa report nga ginpresentar sang DOE as of September 14, nagapabili ng Visayas Grid sa yellow kag red alert status ilabi na kung gabi sa tiun sang peak hours. Ang availability sa mga dalagko nga coal plants kag limitado nga import sang supply sang kuryente halin sa Luzon kag Mindanao ang ginaplastar nga rason sang NGCP. Ginpahayag man ni Mark Christian Magulyano, ang representante sang Department of Energy, pila ka mga planta ang nagbalik serbisyo na sang September 13. Nagahimo man sang inspeksyon ang Department of Energy kag Energy Regulatory Commission o kun ERC sa mga apektado nga mga power plants sa good nga ma-evaluate kag madasig ang operational recovery. Naplastar sang short-term solution sa brownout ang mga energy players sa pag-restore sang operations sang mga power plants.
0: Sa 6:19, samtang patay sa nasapuan ng 34 anyos nga lalaki sa sulod sang puli-an sa Phase 4, Altagira Village, Barangay Balabaguharo, Iliili City, kahapon. Ginkilala na patay kay alias Reno, 34 anyos, sumandok sa panit ang kapis. Kagimana katuig na katrabaho sa refilling station. Sunod kay alias Paul, September 15, sa gabi sa nagainom-inom pa sila ni alias Reno sa balay sa iya employer. Apang bangon sa kahulubuan, wala na nakapauli si alias Reno kagdatulugan sa bangko sa garahe sang balay. Alas 4 sang kagaon, sa nabugtawan si alias Paul kag natalupangdan nga wala na nagahulag si alias Reno. Gintong tiwaan pa ni alias Paul nga pukawan si alias Reno apang wala na ini nagahulag o kung nagaginawa. Ginakaw ni alias Paul nga sanggab nga naginom sila, nagkaagi nga nagreklamo si Paul nga nagasakit ang nakaagi nga nagreklamo si alias Reno nga nagasakit ang iya likod. Sa inisyang impormasyon nga nakuha sa X-Fan News Team, wala isang pilas nga nakitaan sa lawas ni alias Reno. Sa sumong pa rin ang investigasyon sa kapulisan sa Natabo.
1: Dugang pa ang mga balita lokal, hindi matupungan ang kalipay ng rabatsaga ni Jerry Ibanez, ang bana ni Joanny Ibanez noon ang gin-report niya missing sa Barangay Uñate de Leon, Mandurriao sa nagligid pa ng September 5. Lubos naman ang pagpasalamat ni Jerry sa tanang nga managbulig kagudliwat nga makita kag makaupod ang iyang asawa. Sunod sa kay Jerry, September 8 sang nagpauli ang asawa matapos nga gindeklarar nga missing sa masubra 3 ka adlaw. Sang ginusisa ni Jerry ang asawa, wala ini magpanugid kundi nagkatukag kun sa di nagtinir. Ginpabutyag man ni Jerry nga hindi na importante pa sa iya nga may baluan kung ano ang natabo sa asawa bangod ang importante amo ang nakapauli na sa iya nga puluyan kagluwas sa katalagman. Nagalao man si Jerry nga mag-ayo na ang kunanano man nga nabatyagan sa asawa kagin pasigurong hatagan niya ini isang oras agud nga makarecover. Nauna na nga ginpahayag ni Jerry nga pila ka adlaw antes naglakas si Joan na tulpang dansini ang pagniwang sa asawa kag wala na sang gana nga magkaon. Posible sunod sa kay Jerry nga may ginapangatubang nga problema ang asawa apang wala lang ini nagapanugid. Nabaluan nga 2023 sang nagtaliwa ng anak sa mag-asawa nga Ibanez. Sa karon ginpasiguro ni Ibanez nga samayo na nga kimtangan ang iya nga asawa.
2: Okay mo sa Sir Jessel? Ate sa nga dito sa bungon sa may balay nila?
3: Oo. Right now, dito sa Ilagi di Abalay, sa pamilya niya.
2: Oo, sa bungon.
3: Oo. And that's good news. No? Nadula sa September 5, oh. 6, 7, nagpauli sa September 8. So, bali tatlo kagabi nga nadula siya. Why sa magpanugid kundin sa nag-tiner?
2: Why man si Jusin? Eh, ang ako niya, importante niyang kapuli sa blau.
3: Oo. Pero stable na, stable na ang iya sa niya kahimtangan. Pati ang iya ginabatsyag to sa nagligad. Bala daw may nanotice ka daw. Nag-istoryas ko galingon niya. Which is typical sa may mga nervyos bala.
2: No, kay man si Jusin, kay gamot yung mga kinabusa nga nagkanto ka na kag nag-istorya kag nag-rugsin.
3: Ah, malingaw siya. Kag nalingaw man siya dito.
2: Oo.
3: So ba, sige ba't siya agyagin to na nagtabo sa inyo man bata, no?
2: Eh, laban-laban si Jusin. Eh, ako gani, isa gani. Ya, kung nigawan ko, bay ko paparis
3: eh. Mm-hmm. Ah, muna lang na ang kalingawan mo. Bike-bike ka na lang?
2: Oo, kag magagta sa Paris Lake.
3: Oo.
1: Ang kabahin sa pagpahayag ni Jerry Ibanez, ang bana ni Johnny Ibanez nga nag-report ng missing ang iyang nga asawa.
0: Sa 6.3, samtang ginapanalaw ni Iloilo Provincial, kung ni Iloilo Police Provincial Office Director, Police Colonel Bayani Razalan, na makabulig ang watch list sa public school nga at risk sa paghimuon ng krimen sa estudyante. Mapos ang pagkilala sa may mga plano nga paghimo sa krimen kung may kaangay nga lihok. Doon ni Razalan, nga pagi sa watch list, may humo may istorya sa guidance counselor ng estudyante kaya may baluan kung ano ang paghimuon ng krimen. Ginpresentar man sa opisyal ang konsepto sang nagpatawag sa committee hearing si Board Member June Mondejar ang Chairman sa Committee on Public and Security may kangtanan sa privilege speech nga angot sa alarming shooting incident sa mga eskulahan.
1: Lasa 6.23 ang atong oras. Dugang pa ng mga police report batay ang grade 5 pupils ang gingulgo sa Iloy ang yasining liog sa barangay Kabanbanan noton pasado lasa 6 ang takna kagabi September 16. Base sa informasyon sa PWD, ang biktima rason wala nakaluwas sa krimen na sapuan ang bata nga babae nga patay na sang magpauli ang yasining amay. Ang suspitsado nga Iloy ang nagpalagyo sa isa sa manghimata nila sa Dingli Iloilo, mismo ang pamilya o kunhimata mataas ang suspitsado ang nag-report sa mga kapulisan. Mahibawaan nga ang suspitsado ang nag-suprir sa postpartum depression kaya makaduha ka beses nga nahulugan sa iya nga ginabusong.
0: Nabatian mga kitropang detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Balita lokal nga inyo nabatian. Ginatulong sa inyo sa Sunthone Plus Coffee Mix. Sunthone Plus Coffee Mix, Sumisimeng Steam, Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga magkabulig sa atong ikayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system. Batok sa mga masakit. Effective safe in non-FDA approved and health certified. Available in all leading drug stores nationwide. Mahimo mo order sa shop pikag sa TikTok shop i-search ang Something Plus Coffee Mix. Pahinta na may tatak na yes to health. I-add to cart kag i-check out. Something Plus Coffee Mix available sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag generika. Lasa 6.6 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita national.
4: National News. Nag-appear personal si former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa labing unang ation, agad nga magatubang sa kaso may kaangtaran sa War on Drugs. Matandaan nga sang gindala ang anay presidente sa Korte sa The Hague, nag-attend ini pinagi sa video link apang sang ulihi. Wala na nagtambong sa mga hearings bawal sa issue sa ikayong lawas. Gina-recognize ni Presiding Judge Joanna Corner ang appearance si Duterte. Sa lagay corner, nga mahimo ini magwa sa Korte bisan anuman nga oras na wala sang permission. Suksok sa ni Presidente ang black suit kag puti nga bayo samtang makita man ang paglaba sang iya buhok.
5: Case reference ICC 0121-0125 and for the record we are in open session.
6: Yes, thank you. Appearance.
4: Nabatian ang kabahin sa pagpahin ni Presiding Judge Joanna Corner.
1: Ang usang sabit na balita, ginmanduan naman ni ICC Presiding Judge Joanna Corner ang defense team ni former President Rodrigo Duterte nga mag-submit sa motion ang sa reklamo sa disclosure material sa sulod sang pito kaadlaw. Kinatagan man ang prosecution sang katulad niya tihonagod nga magsalat. Ginpangabay ni Corner ang mga timbang bahin o kung magtimbang kampo nga mag-istorya agod nga tinguhaan nga masulbar ang mga concerns sang defense sa disclosure materials kagini na kinalan pa nga ipalabot sa korte. Sunod sa Presiding Officer, iga-issue pinaagi sa written rulings ang mga desisyon sa iban pang mga pending motions. Lakip na diri ang dugang incidents kag expert report.
4: Samtang naging ang International Criminal Court Trial Chamber sa prosecutor na ikonsiderar ang pag-bring sa numero sa mga witnesses na i-present sa kaso bato kay former President Rodrigo Duterte. Sa kay Presiding Judge Joanna Corner, tama kalawig ang 193 ka-oras na request ng prosecution sa pagpresentar sa kaso. Pag na ICC Trial Lawyer Edward Jeremy nga nagsiling ang prosecution nga mangita sila sa oportunidad agad manginta yun ang presentasyon. Wala ganda sa assurance ng korte ang nasummit na matter kaduan sa conference.
1: Sa pagbukas ni Ika-26 nga adlaw sa impeachment trial, bato kay Vice President Sara Duterte naghatag naman sa manifestation si Attorney Michael Pua sa depensa. Sunod sa kay Pua nga ang partisipasyon sa defense sa proceedings kag sa mga masunod pa sa oral arguments ang paghahimuon nga agkutilam. Inibangod nga ang resulta sa proceedings sa issues ang posible naman nga makaapekto sa kinamatarong ni Duterte. Ginot ni Presiding Officer Chis Escudero ang manifestation sa depensa kag magpanugyan nga mahimo sila nga maka-avail sa kunanan naman nga legal remedies nga sakop sang ilang kinamatarong. Nabaluan nga ang adkotila ang nagagahulugan nga for auction with caution as a precautionary measure.
7: Good morning, Mr. Presiding Officer, Honorable Senator Judges.
8: Good morning, Attorney Boa.
7: Just a quick manifestation.
8: You may proceed, sir.
7: Of course, this is with all respect to the impeachment court, but the defense would like to put on record that our participation in this proceeding, as well as the subsequent proceeding and the oral arguments, shall be made ad cautelam, Your Honors, as the result of these proceedings on the said issue may affect the rights of our client, Your Honor.
8: Duly noted, and you can avail of whatever legal remedies you may have and are well within your rights to do so at the proper time.
7: Thank you, Your Honor. Just for the record, thank you.
8: Duly noted.
1: Kabahin sa pagpahayag ng Attorney Michael Pua sa defense.

0: sa Easy Media, mga katropa oras sa XFM, sa dugang nga balita nasyonal. Dapat nga nakabase sa numero sa mga makaboto ang senador ang threshold ang rin mag-convict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Sunak ay retired Justice Larry Davide sa ipagatag opinion o komposisyon bilang amicus curiae o conference of the court ang sa voting threshold sa impeachment trial. Sa memorandum base sa 1973 Constitution na two-thirds sa tanan nga miyembro sa matas ang pamansa sa Senado. Sa 1987 Constitution o 3-4 sa tanan nga miyembro sa Senado. Sa 1935 Constitution ang dinaga nga all members ang nag-refer sa buhi nga tao nga wala nag-suffer sa kuranuman nga mental, physical and health conditions kag capable sa pag-exercise sa ilang ahom o pag-perform sa ilang duty bilang senador. Ang mga senador nga wala nagtambong sa kuranuman nga session sa impeachment court o kung wala nag-perform sa duties bilang senator judge must be deemed to have never participated in the performance of the duties as such. Dugang sa memorandum ni Davide nga ang mga senador ngayon sa abroad suspended o kung wala nahibaluan ang whereabouts kag ano nang hindi pag-ilakip sa voting threshold. Samtang ni Sean Aoud sa wala substantially nagpartisipara sa impeachment proceedings ang ginabili ni Davide sa konsensya kag sense of duty sa mga involved. Ang synopsis of memorandum na ginpasa ni Davide sa impeachment court ang ginbasa ni Attorney Renato Bantug Jr., ang impeachment clerk of court.
1: Whether or not a senator judge who did not attend or substantially participate in the impeachment proceedings as to among others, propound questions to and observe the demeanor of witnesses may nevertheless validly cast a vote on the final question in an impeachment trial. This issue is not easy to answer. Nevertheless, the undersigned will do so with a preliminary statement that senators now address as judges in impeachment case are in conscience duty bound to think, believe, act, and behave as judges in contemplation of the Constitution. They are thus to have their favor the presumption that they possess or must possess the virtues of proven competence, integrity, probity, and independence. These are what the Constitution requires of a justice or judge under Section 7, Paragraph 3 of Article 8 of our Constitution. Each must as well be guided by the oath of office he or she took as a senator or judge. Accordingly, a senator or judge who did not attend any session of the court for any reason whatsoever, or who never acted or performed the duties of a senator or judge, must be deemed to have never participated in the performance of the duties as such. He should belong to the category of those who are outside the jurisdiction of the Philippines, or in a foreign country, or one whose whereabouts are unknown. As to those who did not substantially participate in the impeachment proceedings, the undersigned leaves this matter to the conscience and sense of those of sense of duty to those involved. They must never forget that they are public officials who are solemnly bound to observe and practice Section 1 of Article 11 of the Constitution on the accountability of public officers. Public office is a public trust. Public officers and employees must, at all times, be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives. I wish to underscore, however, that failure to ask questions on the witness is not proof of non-participation. As judges, they should refrain from asking questions except to clarify a point. Judges are to be present at all times and to listen to and reflect on the testimonies of witnesses.
0: Nabatian mga katropa ang pagbasa ni Attorney Renato Bantug Jr., impeachment clerk of court, sa memorandum ni retired Chief Justice Larayo Davide Jr.
2: Sa ban pang mga balita nasyonal, hindi kinanglan nga mag-prevail para kaya ni Chief Justice Artemio Villasenor Panganiban Jr. ang interpretasyon sa mga drafters ang konstitusyon angot sa voting threshold sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Si Panganiban isa sa apat ka mga amici curiae o conference of the court ang gin-imbitar sa impeachment court sa paghatag posisyon o kung opinyon sa voting threshold. Para kay Panganiban nga hindi ang mga naghimo sa lay ang katapusan nga otoridad ang maghatag sang kaulog Andre bangod ang among gahom ang yara sa judiciary kag sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ang Senado ang nagaserbi ng impeachment court palamang kutano ni Panginiban sa iyang legal opinion kung bala truthful kag patas ang pagpahanugot sa mga senator judges sa pagboto sa piyat na absent sa proceedings amuman ang pagpahanugot sa pagboto kung sila ang nagapanago abroad legally detained nagmasakit hospitalized kag wala sang access kag examin sang mga dokumento. Wala nakabati sang testimonya kag nakaobserbar sang demeanor sang mga witnesses. Dugang pa ni panganiban nga bilang elected kag representative sang mga Filipino, ang mandato sang Senado ang nagademand sang interpretasyon sang konstitusyon. Sunod sa retired Chief Justice nga ang meaningful adjudication ang nag-require sang active nga partisipasyon sang senator judges para sa kalaturan kag fairness.
3: Is it truthful and fair to allow senators to cast their votes despite being absent from the proceedings? Is it fair and truthful should these senators be allowed to vote though they're in hiding, abroad, legally detained, sick, hospitalized, or otherwise absent and have not been able to access and examine the documents, have not heard the testimonies, and have not observed the demeanor of the witnesses? To put it more picturesquely, Your Honor, is it truthful and fair to the parties, to our country, and to our people to allow those abroad, those looking at the pyramids along the Nile, or shopping in the fashion houses of Paris, or riding the romantic gondolas of Venice, or deliberately hiding in the dark corners of the world while everyone here in this hall is sweating it out, listening to sometimes irrelevant and loquacious lawyers, or to humble and ancient amicus curiae like me? To conclude, Your Honors, may I say that you are tasked with a constitutional duty that cannot always be reduced to abstract arithmetic. Neither can such duty be performed in the shadows of absence, nor from legal impediments. As the elected representatives of the Filipino people, Your Honor's mandate, in my humble opinion, demands a commonsensical interpretation of the Constitution. Indeed, meaningful adjudication requires active participation in the search for truth and fairness. I respectfully submit that only in this manner can Your Honors ensure a verdict that is fair to the parties, fair to Your Honor's peers, and ultimately fair to our sovereign people. Maraming salamat po muli sa inyo.
2: Nangin ka bahin sa pagpahayag ni Ana Chief Justice Artemio Villasenor Panganiban Jr.
0: Sa Eastrand, ang asyong mga katropa sa tinaga po sa impeachment court sa nakani Chief Justice Renato Puno sang gahom sa pag-interpretar sa tinaga nga no person should be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate nga nakasad sa Article 11, Section 3, Subsection 6 sa 1987 Constitution. Niyang expressly nga nag-provide sa Senado sang nga may akong may sole power sa pag-try and decide sa tinaga mga kaso nga nag-involve sa impeachment cases. Pag-explicar ni Puno nga ang literal o kung nga ang literal literal nga interpretation of the threshold number of votes to convict is just one school of interpretation. Kaya nagasunod sa principles ng verbal legis recendendum ukon nagakahulugan nga from the words of the statute, there should be no departure. Para kay Puno nga mahimo makuntani nga state sa Article 6, ukon sa Article 11, Section 3, Subsection 6, nga ang numero sa boto sa pag-convict ang 16 apang wala iniginhambal sa bylaw fraction ang gingamit kay ini ang nagahambal nga two-thirds sa ang tanan nga miyembro ang kinahanglan. Sa paggamit sa two-thirds, ang numero sa boto sa pag-convict ang magahulag depende sa factors. Samtang para kay Puno nga bisan ang mga detained nga senador ang sagyapon makaperform sa ilang duties bilang senator judges, mahimo ang mga ini magperform sa ilang duties bilang judges nga wala nakakihanglan sa pagpadulong sa Senado. Mahimo ang mga na-detained nga senador hatagan sa kung anuman yung devices kaang isang laptop para kay Puno kag mahatagan sa transcripts. Dugang pa ni Puno nga sa pag-determine sa kahulugan sa tinaga nga member, kinahanglan niya ikonsiderar ang articles sa 1987 Constitution.
4: Nowhere does it appear in Article 7 that the Supreme Court can review how the Senate Impeachment Court should decide impeachment cases. In general, Your Honors, all these questions are to be resolved alone by the Senate Impeachment Court, because it is the sole judge to try and decide impeachment cases. The decisions of the Senate Impeachment Court on these matters are what we call political questions. Questions that are addressed to the wisdom of the senator judges. Questions that are policy matters which the senator judges alone should decide.
0: Nabatian Senate Chief Justice Rey Neto Puno.
2: Lasa 6:41 na ang atong oras. Iban pa ang mga balita nasyonal para lamang sa legally kag physically capacitated nga senador ang pagpartisipar sa boto sa impeachment trial. Ang Article 9 Section 3 sa 1987 nga konstitusyon o kung ang naghambal nga no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Sunod sa kaya ni Chief Justice Adolfo Ascona. Ginpahag ni Ascona nga ang two-thirds nga requirement ang nag-function bilang internal check. Ini ang nag-disperse ang gahom sa pagkundikta sa amuman nga sense of supermajority rule ang hindi obstacle sa accountability kundi parte sa system sa accountability nga nagapasiguro nga ang impeachment power ang gina-exercise responsibly. Ang conviction ang nag-require sa evidence-based process sa baylo sa rush kag emotional charge da. Kung ano ang outcome kung i-prioridad o kung i-preordained ang trial ang nangin formally na lang sa baylo o kung formality na lang sa baylo nga genuine deliberate check. Ang two-thirds of all members ang standard guard batok sa manipis kag unpresentative nga conviction. Sa pihak na bahin, ang clause suno sa KSCO na ang deliberately nga nag-aangkor sa threshold sa two-thirds sa tanan niya membro kag hindi lamang sa two-thirds sa quorum nga present sa trial. Ginpahag nga SCO na nga kung siya ang pamangkuton, iatugutan ang magboto ang mga senator judges nga hindi makatambong sa impeachment trial. Sa Tribunal of Record, mahimo man nga mabalikan sang absent nga mga senador ang testimonya sa mga testigo paagi sa mga transcript sa proceedings. Wala nakasaad ang 16 nga kinahanglan nga boto sa konstitusyon bangod ang 16 ang hindi masami nga two-thirds. Wala ginbutang ang among nga numero bangod isa ing kaso nga yara sang ginkakas nag-resign o kung napatay, mabuhi na naman ang denominator. Dugang panyaskuna nga sa karon, wala pa sang may napatay kag wala man sang may nag-resign, wala man sang may gin-remove rason nga nagapabilin sa 24 ang denominator kag kinahanglan nga ibase sa 24 ka mga senador ang pagdetermine sang two-thirds nga kinahanglan nga boto sa pag-convict kay Vice President Sara Duterte.
5: I believe, Your Honor, that this is an internal matter that should be decided by the Senate according to its own wisdom. The voting, this voting now, this is not computation of the threshold, whether or not such a member who has not attended all the hearings, but presumably has taken an oath and is part of the central judges participating in the trial, but miss some of the trials, may nevertheless cast a vote. If there is no rule in the Senate as to that, what is my opinion? I think, Your Honor, in case of doubt, I would allow such a person to vote, because this tribunal is a tribunal of record. The proceedings are recorded. Someone who fails or is absent in some of the trials can easily check what the witnesses testified to based on the transcript. Moreover, most of the evidence here is documentary. So someone who has not appeared in some of the hearings can check on the documents involved. So personally, I would decide in favor of allowing such a senator judge to vote. According to, of course, the conscience of such judge. Remember that a senator judge participating in an impeachment case takes an oath. What does that oath say? The oath says that the senator judge swears to render impartial judgment according to the Constitution and the laws of the Philippines. If he or she feels that he or she can render impartial judgment, honestly, according to the Constitution and the laws, then even if he miss one or two, or maybe even substantially of most of the hearings, but still, based on the record, he or she feels that he can honestly judge the respondent, I would allow. But that's me. This is, as I said, internal matter for the Senate to decide according to a rule it may adopt on this basis. Thank you again, Your Honor.
2: Kabayan sa kapagnaan ni Chief Justice Adolfo Ascuna.
0: Samtang wala na kumeter sa Senate ang Senate sa kung ano naman nga paglapas sa Constitution sa pag-approve sa ang treaties sa 1998 sunod kay former Chief Justice Artemio Panglibana. Ngayon sa batyan ng Chief Justice sa Ging Pamangkot ni Senator Judge Meeks Biri ang sa 13 vote threshold sa Senate sa amuman niya tiyon. Sunod kay Atty. Panglibana nagpungko ang Senado bilang ratifying body of treaties samtang sa present instance nag-aserve ini ng impeachment court sa diin may gamay niya kinalain sa unang instance wala sa natabong trial kundi deliberation lang kagula sa mga witness o kung witnesses kag insakto ang Senate sa paghambal nga ang mga wala na nag-aserve nga senador ang hindi pwede maisip sa denominator dugang sa abogado na baluan niya sa pag-approve sa treaties ang 1998 isa sa mga Senado ang ginapoint bilang Vice President sa Republic of the Philippines na patay sa Senator Mercado o kung Marcelo Fernando sa 1999 Senator Francis Tatad ang nagpadulong sa abroad apang gin-declare nga sa official mission kag Senator Gloria Macapagal Arroyo nga manag-end ang termino sa 2001 sa mga tiyon gineclare ang sa ukon sa Senate nga ang numero sa pag-approve sa treaties ang hindi 16 kundi 13 wala sa ginlapas ng Senate mga 13 ang 2/3 sa 20 kundi compute dugang panipanganiban.
3: The short answer is no. The Senate did not commit any act that is contrary to the Constitution. But I think we must first make a distinction. In that particular instance that you said, Your Honor, the Senate was sitting as a ratifying body of treaties. In this instance, in the present instance, it is a impeachment court. There's a little difference because in the first instance, you didn't have a trial. You just had deliberation among yourselves, you didn't get witnesses like this. Perhaps resource speakers, yes, but not a trial where truth was being extracted from witnesses. In this case, I think the Senate was correct in saying that those who are no longer senators cannot be counted in the denominator. Since former
0: nabatian si former Chief Justice Artemio Panipan.
2: Again, question naman ni Senator Judge Joel Villanueva, si Ani Chief Justice Renato Puno angot sa hindi pag-mention sa exact number nga 16 sa presentation sa 2/3 of the members present sa voting threshold. Sunod sa kay Attorney Puno, klaro kagwala na sa dapat pa ang istoryahan kung sa Article 11, Section 3 and 6 gingamit ang termino nga threshold 16 period pareho sa paggamit sa tinaga sa present. Kinahanglan nga maging open-minded bangod mabudlay hambalon nga ang isa ka school of thoughts ang eksakto samtang sala ang isa nga mayara sang ginbasihan nga konstitusyon, dugang pa sang anay Chief Justice.
6: Totoo po yun. Kung yung Article 11, Section 36, ay yung ginamit na salita yung threshold 16 period, wala na po tayong pag-uusapan. Malinaw na malinaw yun. Ganun din po kung ginamit yung salitang present, wala na rin po tayong pag-uusapan, malinaw na malinaw, yung word na present. Kaya sa ibang constitution, ang ginamit na salita ay present. At doon sa kanilang jurisdiction, walang kaguluhan. Hindi kailangan tumawag ng mga amnesty hearing. Hindi po na gano'n ang naging wording ng Article 11 na Section 3C. Kanya, dahil sa ganyan, nagkakaroon tayo ng iba't ibang interpretasyon at sinabi namin dito, yung iba't ibang schools of thought in interpreting Article 11, Section 3C.
2: Pabayan sa pagpayag ni Anay Chief Justice 3 Nato Puno.
0: Gingkar ni former Chief Justice Afemio Panibang nga mga senador ang legal nga napreso ang nagapabilin nga miyembro sa Senado bawat wala sila nang resign o kung ginexpel. Apang ginbalik ni Atty. Panibang ang pamangkot kung baya ang mga nakadetain nga mga senators ang may kinamatarong sa pagboto sa pag-convict kay Vice President Sara Duterte.

0: lahi. Payag pa sa abogado nga wala sang lahi nga nagadumili sa mga senador nga napreso sa pag-participate sa trial kundi ang Sandigan Bayan lang ang hindi magpasugot.
1: Kailangan po siguro liwanagin natin kung ang pinag-uusapan natin ay karapatan boboto o yung threshold na 2/3 kung saan kahit na hindi siya maaaring bumoto, kung habang siya ay nananatiling miyembro ng Senado, kasama pa rin siya sa pagbilang ng 2/3 sa threshold. Kaya we have to make a distinction between the right to vote in the impeachment proceedings and the inclusion of that person in computing the 2/3, as long as he is a member of the Senate, he has to be included in the 2/3 denominator. The only exception is if he dies, if he is removed from office, or if he resigns, no more. So right now, no one is dead. No one has resigned, no one has been removed. So we are 24. So 24 is the denominator. Supposing, God forbid, one is removed or one resigns, so one
2: incapacitated,
1: dies, then the denominator becomes 23. That's why we did not put 16, because 16 is not always 2/3. 2/3 of the members, not the membership. The members, so there are actual members. If there are only 20 members, then 2/3 of 20. That is what the Constitution means in my view.
0: Nabatian, Secretary Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna.
3: Seven pa ang mga balita nasyonal, 54 minutos na nakaligat sa takna ng alas 6 sa aga. Aminado naman si Senator Judge Pia Cayetano ang nakabatyag sang pressure matapos nga nabaloan ni NBI Director Melvin Matibag ang informasyon ang sa pagpadulong sini sa Singapore. Lakip na ang kunsan umagbalik. Ginpahayag ni Cayetano ang karayan sang buot kadungan sang interjection sa ika-26 kadlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Ginakwestiyon man sa senadora kung bala siya ang ginakabig na katulad nga feud Jitiba, na baluan nga nagugat ang concern ni Cayetano matapos nga gindiskusyonan ang voting threshold sa pagkumbik kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial.
4: Then I speak for myself. I went to Singapore to support a national team. And then I have to hear NBI director making statements that make it appear that I'm a common fugitive. Na monitor niya kung nasaan ako at meron siyang information kung ano araw ako babalik. Am I a fugitive? Bakit may ganito? So, I will tell you all now. Am I pressured? I am. I fear for my liberty.
3: Kabahin sa pagpahayag ni Senator Judge Pia Cayetano.
0: Samtang napuno sa kadlawang Senate plenary bangod sa banat ni retired Chief Justice Artemio Panganiban kay Senator Judge Riza Honteveros. Nagsugod din sa pamangkot ni Honteveros kung tani masabat sa mga amicus curiae conference of the court ng iya pamangkot. Nagsabat si Panganiban niya bisan sa mga private conversations pa mahimo niya man ini masabat. Suno, ako na sunod ni ginhambalan ni Panganiban sa Honteveros nga dalaga naman po kayo. Nagsabat man diri si Presiding Judge Chief Escudero nga kanyo confirm. Wala man direct nang isabat ang Honteveros ang pamangkot ni Panganiban apang liwat kay nagsabat si Panganiban nga binata rin ako. Isa si Panganiban sa apat kamay Amish Curay nga nagatubang sa mga senator judges ang di maghatag sa legal opinion sa 2/3 voting threshold sa impeachment court sa trial ni Vice President o sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
5: Salamat po, CJ Panganiban. At habang nandito pa kayo, baka gusto nyo rin tugunan yung mga tanong na itatanong ko naman sa ibang amicus curiae.
1: Sige po sa private, pwede ako sumagot?
5: Ano po, sir?
1: Sige po sa privado na conversation natin, pwede ako sumagot?
5: Ah, well...
1: Talaga naman po kayo.

0: Can you confirm? Can you confirm?
1: Ibang mga tanong pa po ang itatanong ko, Mr. Presiding Officer, sa ating mga amicus curiae. At ipagpapasalamat ko po yung
2: dagdag na... Sabi, pinatarin ako.
1: I'm sure marami pong nagnonote niyan, CJ, panganiban. Salamat po. Kay CJ Puno naman po.
3: Nabati ang Senator Chief Justice Artemio Panitban kag Senator Judge Riza Honteveros.
4: Lasa 8:58 na ang atong oras, ipasampinas ang Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Basti Duterte para maging witness sa impeachment trials ang utod nga si Vice President Sara Duterte sa September 23. Magluwas sa alkalde, ginisyo man ang sampina kanay Attorney Gary Samonte kag Police Major Jerickson Sanggalang sa amuman nga adlaw. Nabaloan nga ginatalakay karon sa trial ang impeachment article angot sa ginaligar nga unexplained wealth sang BC Presidente.
3: Sa iban pang mga balita, national, nag-plead nga not guilty si former Speaker Caglite Representative Martin Romualdez sa 7.4 billion pesos nga plunder case. Angot sa mga ginaligar iya kay labdaran sa flood control kickbacks, si Romualdez na nag-plead paagi sa video conference. Ang anay House Speaker ang sagihapon sa infirmary sa New Quezon City Jail. Makita ini nga nagasakay sa wheelchair sa pagtamong sa video conference matapos gin-grant sa sandian bayan ng iya motion sa pagpartisipar remotely. Pagkatapos sa arraignment, ginpahig sa abogado ni Romualdez nga ini ang nag-request man sa pag-waive sa pagbasa sa formal charges bawad ini ang iya kinamatarong. Wala pa nakadesisyon ng ila kampo kung ma-file sa waiver of appearance para sa masunod nga hearing ni Romualdez.
4: Gin-deny sa Sandigan Bayan, 3rd Division, ang motion ni House Speaker Martin Romualdez para sa reconsideration sa hospital transfer. Ang motion ang gin-file ni Romualdez ang September 14 sa paghingyo sa mga masunod that the order directing Romualdez's transfer from UPPGH to Quezon City Jail be held in abeyance or be put on hold and that Romualdez be transferred to a government hospital within Quezon City. Gin-cite ni Associate Justice Carl Miranda ang testimonya ni UPPGH GS Medical Director Dr. Geraldo Legazpi nga clinically stable kag wala nagakinahanglan nga i-confine si Anay Speaker Romualdez. Wala nagakinahanglan nga i-transfer si Romualdez sa tertiary hospital bangod nahimo nga ma-manage pa sa guwa ang sa hospital ang iya sininga health condition. Hindi man required ang Bureau of Jail Management and Penology sa pag-meet sang kada kondisyon nga gina-request sang akusado.
3: Samtang nagpanindugan sa Senator Robin Padilla, wala sa pagpalagi niya natabo sa Mayo 14 sa kaagahon sa ila pagwa sa ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senate premises. Sunod kay Padilla nga tanawon na lang sa ang CCTV footage kung mayara sa natabo nga pagpalagyo. Dugang sa senador nga wala sa may nagharang sa ila nga kapulisan. Paigbahin ni Padilla nga silang de la Rosa ang naglakat lang sa diilang iya imagination sa pagpalagyo amo ang nagdalagan kag sa manulong na lugar. Pintahin ni Padilla nga nagsakay si de la Rosa sa iya sarakyan apang pagkatapos ni wala na sila nagkasugilanon pa. Sunod sa senador nga kada may magpalapit sa iya nga kalbo, ginakulbaan siya bangod posible na makuhaan sang litrato kag hambalon nga iya kaupod si De La Rosa.